mga higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome daw sa mga kaigsunan. Tinglain nga hoybe sa kabuntago ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Galambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, Lucata Live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nalukata sa labing lanog. Mas labing kusugo, mas labing tinaw. Ginusarang FM radio station. Ito nagmalambuon nga lungsod. Gamo ang lungsod sa Tuburan. The Spring of Success. The number one and the only one FM radio station. DYPS double one ng tinubdan. 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala niyo makauban. Kanyang pubring igsoon, pubring silingan. Napanadunahan sa respeto ang pagmahal si Sig Engon Jeriel Asindiente. Magikuban kayo mga higala sa Gyapon. Hangtod ta sa alas 9 mes, kabuntagon karon. Sa Gyapon akong usbo na maligsaw igsundi kinintibog sa kaoras ka tulumanon na gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jamante mga higala. So, nintibog ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon mga igsun at ipadangat na kaninyo karon. Kining mga nagbaga o glabas nga balita karon nga ni Alapatix mga pamantalaan sa itong probinsya sa Sugbo. Ngunan mga higala, kining gabaga balita karon sa Kalambuas, Lusod, Tuburan. Sige po mga kingsuna, no? Sa inyuhang mga greetings sa public service and announcements mga higala. Feel free lang mga kingsuna to type this comment section karon sa itong Facebook Live. Ha? Alang mga kingsuna sa inyuhang gabaga mensahe mga higala. No? So ano lang mga kingsuna, diha lang sa Jeriel Biasa Mourinho at sa Jeriel Facebook account inyo ipadangat ang inyuhang mga greetings, no? Public service and announcements ang uban pa gabaga mensahe gusto niyong pasawaan sa kanginan mga kingsuna. Samtang mga isyu og mga balita, isyu nga milabot ang haring lungsod, o ingon man mga higala, mga isgutan sa Kalambuas, lungsod sa Tuburan. Hoy ato pagasawaan, tagaan na itong nagkupagtagad mga higala. Di karon mga adlaw mga igsoon. Adlaw mga higala, takaron, osbon ako, hoy bis mga higala. Pizza, 15 sa Oktubre, tuig 2026. Sa mga nag-kuan karon mga higala, sa mga nag-fiesta. Happy, happy fiesta ninyo diha karon, no? Sa mga nag-saulog, sa nagkabistahan karon, na binagitin sa mga kabkaban, Tuburan, Cebu, mga igso, no? Happy, happy fiesta nila diha ni Kapitan Nick Principal, no? Ring adlaw karon, no? Ang ilahang kasulugan silang pista, o niya doon na karon mga higala, naduwa diha karon sa itong Team South o sa Team North, sa itong hangga. ABC mga higala, no? Sa ito ang mga kapitanes ng ito galungsod mga igsoon. Duwa ro nila mga higala niya, no? Sa ito ang Kanhi Mayor Aljun Jamante, Mayor Siri Jamante mga higala, Vice Mayor Danny Jamante, kauban sa ito ang mga kusyalis. Labi na yun mga higala ni Kuya Cons Eugenio Eugene Arigo mga higala, ito ang Social Welfare Committee Chairman, inyo ro makita niya mga igsoon. Inyo ang mahimamat, karon niya inyo makita sa pangyahang abilidad sa pagduwa sa basket. Okay, wamang gini mga higala magpawa sa gikusgon mga higala sa pagduwa sa basketball mga higala. Si Consial Hinyo Arigo mga igsoon, grabe ka supportive din niya sa ngatos mga kapitanes mga higala. Doon ay mga kapiyesta, duwa sa mga kapitan sa Team South o sa Team North sa ABC na ang gini nagasuporta si Kuya Consinyo Arigo mga igsoon. Samta mga higala, arita karon sa atuan na karong mga balita mga igsoon. Arita mga higala sa mga balita ng adlaw karon mga kaigsunang Huwebes. Pizza 15 sa Oktubre tuig 2026 oras sa DYPS Beta Radio mga kaigsunan alas 8:09 nas buntag. Pasensya kayo mga higala ha, sa mga nagmonitor na to karon sa ato Facebook mga higala. Dagway rewa na to diha mga igsoon no. Pero ang inyo mga greetings, mga shoutouts sa mga public service na adiha mga higala, karaminti na ito na adihang makita mga igsoon, no? Kaya ato lang ang gialihan mga higala ang video, no? Sa taga Facebook Live karon mga higala. Okay mga kaigsoonan, arita karon mga higala sa tuang mga balita na mga kaigsoonan. Yan, there is balita sa Kalambuan ng ato galungsod mga higala. Diretso ta mga kaigsoonan sa balita sa Kalambuan ng ato lungsod kay kinini ang aron taas-taas tag oras mga higala sa pag-isgot-isgot.
sa mga eskutanan at sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Arita magsugod mga higalas, balita mga Kingsunas Livelihood Program. Purok panaghiusa Livelihood Association na kadawat o laing gapuhunan sa SLP-DSWD. Formal nang gilusad sa Purok panaghiusa Livelihood Association ang ilahang proyekto sa pag-atiman o mga manok nga RTL o Ready to Lay Chickens ubos sa Sustainable Livelihood Program o SLP mga higalas sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD Field Office 7 sa Central Visayas. Kinigipahigayon na kagahapong adlaw, Oktobre 14, 2026, dito sa Barangay Caridad, Lungsod sa Tuburan, Cebu. May tambong sa maong kalihukan. Siyempre, of course, ang atong batanon, madasigon mga higala o kugihan na itong mayor, Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jamante. Sangguni ang bayan, SB member Eugenio Eugene Arrigo, ang atong SLP Municipal Coordinator o sa mga kaigsunan, na si Ma'am Rina Cris Remonsada. Awan sa mga kawani sa Purok System, pinanguluhan ni Sir Ryan Paul Ryan Supatanigro. May tambong usab ang representante sa Kalahi Tuburan. Mga opisyal sa Barangay Caridad, pinanguluhan ni Kapitan Aldrin Olivo uga mga kawani sa lokal nga kagamhanan sa Tuburan. Pinaagi niini nga proyekto gilauman nga mapalambo pa ang panginabuhian sa mga miyembro sa asosasyon pinaagi sa pagatiman o mga manok nga RTL nga mahimong tinubdan sa dakong or dugang kita mga higala o makatabang sa pagpalig-on sa ilahang panginabuhi mga igsoon. Mga ito mga higala, ito ang mga balita mga kaigsoonan sa kalambuan ng Tagalungsod sa Tuburan. 12 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw karon diha sa Tuburan 360 mga higala. Ito ang amahan o founders kalambuan sa Lungsod sa Tuburan, former Tuburan Mayor Demokrito Aljun Jamante. Good morning. Good morning nimo diha, Mayor, no? Kuya Mayor Aljun Jamante mga higala. Ang mga po ni founder sa Tuburan Eagles Club mga igso, no? Sila duha mga higala nagtambayayong ani pag charter mga higala sa tuang kahupungan sa Tuburan Eagles Club. Sila duha ni Congressman Sunny Lagon ingon man si former Tuburan Mayor Aljun Jamante mga igso. May pagpaminaw, may buntag ni muna Kuya Mayor. Ya karon mga higala sa Tuburan Mayor's Office, may pagpaminaw, may buntag na karon di Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante mga higala. Kagahapon mga kaigsunan, bisag nag-uwan-uwan mga higala, luyo sa daotang panahon kagahapon, may tungha yun, no? Si Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante dito sa Purok Panaghiusa kinini ang association mga higala, no? Livelihood Association dito sa Barangay Caridad. Sa ilang turnover ceremony mga higala, sa lain usab nga puhunan, worth 300,000 mga higalang puhunan mga igsoon sa Sustainable Level Program pinaagis pagpamuhi og Ready to Lay Chickens mga igsoon. Dito gyud mismo si Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jamante. Salamat kay Mayor sa imong walay kukaluya kadasig sa pagserbisyo ning atong galungsod sa Tuburan. Dasig lang Tuburan. Arita mga higala sa ato ang dugang gabagabalita mga kingsunas kalambuan ng ato galungsod sa Tuburan. Rindot ni mga higala kay kabahin ni mga kingsunas sa ingnon ta mga higalang trabaho o guban pa mga higala. Ha, kay si kinini ang Tuburan former Mayor Aljun Jamante mga higala. Matod pa rin mga balita mga kaigsuna nakikita kang Dole Secretary Francis Tolentino atol sa 26th National Peso Congress mga higala. Gikan sa Lapu-Lapu City, Cebu, may tambong si former Tuburan Mayor Demokrito Aljun Jamante sa 26th National Public Employment Service Office Conga Peso Congress mga higala diin. Nakikita siya kang Department of Labor and Unemployment o Dole Secretary Francis Tolentino. Gitigom sa maong kalihukan ang nakadiang opisyal sa gobyerno o mga kauban sa serbisyo sa pagpagita o trabaho. Nakipusab sa mga mitambong si Dole Assistant Secretary
Jade Kane o ingon man si Region 7 Regional Director Manny Ferrer Benghegal o ingon man si Attorney Maria Cristina Diamante o ingon man si Sir Steve Salipot din sa Tugalungsod sa Tuburan ang gamaong kongreso usa ka panagtigom sa mga opisyal o mga hingtungdan nga serbisyo sa pagpangimpleyo aron hisgutan ang mga kalihukan o paningkamot nga may kalabutan sa paghatag o oportunidad, trabaho sa katawhan, mga iso. Mga katong mga higala, ang ato ang gabagabalita karon sa atong kalambuan, ang ato ang galungsod sa Tuburan, mga higala. Yan ay 16 minutos, mga kaigsunan. Uman makalabay ang alas 8 kabuntagon. Arita mga higala karon maghisgot dayon mga higala sa paghisgutanan sa tuangga kalambuan ingon tagalungsod. Apan sa di pa mo yarok sa taga main tubig hay man to kon tubig dire. No? Hey, medyo taas-taas og oras mga kaigsunan kay ato ning gituyo mga higala nga makafocus tas mga hisgutanan mga igsoon sa kalambuan sa tuangungsod. Sa di pa mga higala o na lugar mga kaigsonan sa di pa tahingpit nga mo touch aning mga hisgutanan sa kalambuan sa lungsod Tuburan karoning huybe sa kabuntagon. Ako sa mga higalang itimbaya diha sa Mayor's Office mga higala. Ha? Of course ang atong kugihan mga igsoon og makaingon kita dasig Tuburan kay madasigon gyud mga higala natong mayor. Si Tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante. Ay pagpaminaw nimo diha Mayor. Ha, diha sa Mayor's Office. Kauban karon diha mga higalang mga ginsakpan nato sa Mayor's Office. No? Onya diha sa Tuburan 360 mga higala. Ang ato ang gihulagway nga moy nagpaluyo mga kaigsoonan ning tanan nga nakab-ot atong kalampusan sa tuang lungsod. Ang pag kanani abang ingon tang pag-transform mga higala sa tuang lungsod into a very progressive municipality. Ang nagpaluyo ni ini mga higala, the man behind the success of our municipality, Tuburan Mayor, former Mayor Aljon Diamante. Way ko kaluya mga higala. Si Mayor Aljon mga kaigsunan sa pagpangitag mga oportunidad. Ha? Nga makatabang diri mga higalang pagbubo og mga pundo proyekto mga higalang kapahimuslan natong mga tuburanon. Na moabot taron diha ang mga hisgutanan mga higala karon taud-taud. Eh ato ning hisgutan mga higala kini karong livelihood program. Labi na gid ning SLP mga higala sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Na? Apa sa di pa ato ning tagsa-tagsaon pag timbaya ang ato mga opisyalis ning atong lungsod. Kay 18 minutos pa maning nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Arita mga higala mo timbaya usab. Ngadto sa atong hilagway sa mga our ever supportive Vice Mayor mga higala. Tuburan Vice Mayor Danny Diamante, good morning dias Vice Mayor's office. O nagpaminaw ba karon mga higala samtang sakay sa iyahang sakyanan. Asi nakamonitor mga higala dias siyang car stereo. Good morning ni Muria Bais, no? Ang ato asab ni nga usas mga nagpaluyo po na ito mga higalas tuburanong pagtinabangay. Sayod ta mga higala nga ang founder po aning tuburanong pagtinabangay ni sa Tuan Lungsod Tuburan, si former Mayor Aljon Diamante, kasi may itong advisor o siya gid mga higala, iyahagi ng gikang inisyatibo, iyahagi patabangan deris atua, Consultino, Lukmayon, Desbergue City. O niya, usas mga dako nagsuporta nagpaluyo po ani mga higala ang manghod ni former Mayor Aljon Diamante nga mao po ito ang Vice Mayor Vice Mayor Danny Diamante og si Mayor C.D. Diamante mga ison. Siyempre of course dahil sa Tuburan 360 may pagpaminaw nga tos founder sa kalambuan ng atong galungsod former Mayor Aljon Diamante atong kasamtangang municipal consultant. 20 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Sigon pa diri sa atong gipadangat nga balita mga higala. Si kanhi Tuburan Mayor Demokrito Aljon Diamante. Kaghapong adlaw nakikita kang duli si Secretary Francis Tolentino mga igsoon.
Atol mga higala sa 26th National Peso Congress, mga Ikson. Now, kining ato ang opisinas peso, mga higala, kinibang Public Employment Services Office, mga Ikson, kung peso, mga higala, muna ato ang opisinas gobyerno, mga Ikson, nagtanyag og mga trabaho. Employment, mga kaigsonan. Matutagawas, di ba? Ngita tagkasaligan ng ahensya, mga higala, or agency. Ha? Matutag asang partes nasod, mga higala, ngita tagkasaligan yun. Pwede ta, mga higala, mudangop diya sa tuwang piso office. Pangitao na to si Sir Steve Salipot, mga Ikson. Trabaho diri sa tuwang nasod lang. Labi na ganito sa dakbay sa Sugbo, katong ato abitaw, mga higalang, ha? Kinini abang trabaho dito sa MIPSA. Diba, nagsigitag anunsyo sa una nga katong doon na mga higalay training stahi, mga Ikson, diri sa tuwang lungsod, nga gipaluyuhan sa tuwang local government unit ni adto sa pangagamhana ni former Mayor Aljon Diamante. No? O niya, human nga mo train sila mga higala di astahe. After ana mga higala, ang peso na mga higala office ni Sir Steve Salipot, mga Ikson, muna mga higalay, mangita ninyo kapahimutangan or kaplastahan nga trabaho. Di lang kana og mas daghan pa mga higala. Mataglungsod dunay piso office mga higala, pwede gud mo dito mga kaigsoonan nga mangayo og giya, mangayo og tabang og asa ta pwede ka trabaho mga Ikson. Now, karon mga kaigsoonan, mas medyo dol-dol tas hunawan mga higala. Kay kini karong panagkita mga higala ni Senador Francis Tolentino, Senador maninian to mga higala, karon mga kaigsoonan, mauna mga higalay ato ang kuan diha mga higala sa duli, no? Ang atuan ng Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino mga higala. Ha? So dugang na pud ni mga higala nga kahigayunan, oportunidad mga Ikson na to, no? Diri sa tuboran. Kay human ani nilang panagkita mga higala pag istorya, imposible magkay mga higala wa ni mga kaigsoonan dayoy natunol nga mga oportunidad o trabaho mga Ikson. Now, alam mo kabalaka, kita diri sa tuboran, kay ato man ang ipahibaw diri. But kung gusto gyud mo, karon Lunes pohon, pwede na ninyo dito pangitaon si Sir Steve Salipot. Partis trabaho mga higala, tong uban na, doon na mag-iuban no, nga, mingon nga, boss, wa kay mga kaila diha sa kwan boss nga maka-apply tag trabaho to siyudad. Mitsumi, MIPSA, ano ba? No? Muna'y kasagaran, pero, huwag ato gutas to mga kaila, ay no, tagsara mahinon ngay kwan resto a mga higala, kada mga illegal recruiter, no? Wala man na diri kayo mga higala, ito raman na sa gawas-gawas mga higala. Pero ngita kang kasaligan, ngadto ka dito ng office, office mga higala. Sama sa kong giingon mga kigsunan nga kadalungsod na agi na siya mga higala, no? Agi ng opisina. Ang naka-advantage na nato dari sa lungsod sa tuburan kay mula gina kong giingon duol-duol tas hunawan mga higson. Ha? Duol tas hunawan kay ang ato ang kasamtangan nga municipal consultant mga higala. Ang atong kanhi mayor mga higala bisag ingnon ta mga kigsunan usa na siya karon ka pribadong individual. Wa gyapon mga kaigsuonan mo undang ha o paningkamot mga higala nga makahatag og kahiyuhan sa tuan lungsod ha kay sama na sa ingon ni former mayor Aljon Diamante nga bisan man tuod nga ang iyang pagdeklarar niya mga higala nga atong miaging elections 2025 mga higala nga ang iyang anak nga kalima mga higala nga si Mercedy Diamante mo iyang padaganon wa magpasabot nga iyang biyaan ang tuburan mga higala. Gani gihimo ni former Mayor Aljon Diamante aron nga mas makafocus pa siya ug mas mapalapdan pa niya ang pagpangita mga kaigsoonan ug mga opportunity kaayuhan nga mapahimuslan na itong mga tuburanon. No? Kay ang usa ka mayor mga higala, ang trabaho sa usa ka mayor mga kaigsoonan, sarang sa kuha. Ha? Perting grabihag trabaho mga kaigsoonan. Oy, daghang kay trabaho.
wa lay labot sa mga pirmahanan mga Ikson. Sus pirmahanan lang imo diya sa pusina diya ni Mayor Cidy Diamante. Ha? Nagsako mga higalag tipon og na mga pirmahanan diya. Di mahumag usak adlaw, usahay mga higala. Muliso ta sunod adlaw mga Ikson pagpamirma lang. Oya dunay mga sama aning mga event, mga programs nga like aning gitambungan namo gahapon ni Konsehal Hinyo Arigo nga mga turnover ceremony. Ang mayor mo adto magina. Mo na ang uban mga higala mabian. So, ang oras sa usa ka mayor mga higala mapokus gyud mga kaigsoonan dinha sa mga kalihukan o mga gimbuhaton sa munisipyo mga Ikson. No? Muna nga kung wala kay time mga higala sa pagpangita o mga diskarte mga kaigsoonan, mga ideya, inisiyatiba mga higala nga ha, kininiya bang di lang ta magsalig sa tuanlungsod ba? Huwag di, wakay oras mo ato kag Manila, mo ato kag Kaluhan, ato kag Malacanang mga higala, ato kag mga national government agency, makikita ang mga directors, secretary mga higala, undersecretary, na huwag mahimo imong lungsod. Magkuan lang ka mga higala, magagad lang ka mga kaigsoonan o pilay, ha? Income sa tuan lungsod mga higala, pilay budget sa tuan lungsod, dili mga higala kasapar. Samot para ba ding atuan lungsod mga kaigsoonan, di hinondaghan, pero dunay po'y uban mga higalang, na po'y gyo'y mga way katagbawan mga Ikson. Bisag ala, na nakita na diha nga daghan na kayong kayuhan. May ingon din mga higalang, amuni mo na, naunsa naman tao ni ay, tuburan, ingon, kalambuan, yung ano maning, daan sa langtan, na? Naabot, mahinong kalang daan sa langtan, bisag yagian, anak, tuburan, pero, patatoy labot, ano ay? Una ba nga, o kung malang kita lang mahimo, ang pagpanaway mga mga higala, make sure sad nga si mong pagpanaway mga higala, di ka mahog katawanan. Kalain po na namang mahinaway kay mga higala niya, wagi kay kalibutan mga Ikson. Makaingon sa tali mo ba, huy? Di man kapagtaob. Ha? Di man kapag... Nga nung imo man ang itakli ng karsada diha mga higala in taong slangtan o dito sa ginini ang padong dito mga higala sa sana Portalisa. Kaya naglubak-lubak dito mga higala. Lakton pagka-istorya mga higala, prangka-prangka pagka-istorya, ilahain taon na ni Congresswoman, ha? Karen Hope Garcia nga obligasyon mga Ikson. Diin taon na, diris ka, kang Mayor Cidy Diamante, na, huwag mag-isgol kang Mayor Aljon Diamante, Mayor Cidy Diamante mga higala, kanang gihimo diha sa Kamundes Caridad. Kana mo'y ato, ana mga higala. Huwag di patungod na mga kaigsoonan sa diskarte ni former Mayor Aljon Diamante nga daghag koneksyon dito sa Department of Agriculture. Dito mga higala sa DA National, mga higala, uban pa mga ahinsas gobyerno nga hingtungdan mga higala ang ahinsas gobyerno niya. Anong farm to market road mga Ikson? Wa na mga higala. Hangtod, mga higala sa hangtod, magpabilin ginang mag-antos mo sa kabog o kalisod sa karsada diha mga napitas karidad paingon sa bakyawan nga tunas kansi mga Ikson. Kana siya, mo'y angay na to mga higalang itakli nga to sa ato ang mayor. Pero mag-isgot kay tag national roads, ha? Ila na. Di man po mga higala, magsige lang tagpasumbingay rin mga Ikson. Di man po pwede kay kinahanglan ang tao mahibaw mga higala. Obligasyon na mga higala sa langan tungdanan sa tersero distrito mga Ikson. Kilisod ng manaway ta mga higala niya, pagpanaway naman ang gani mo yung mahimo, pero nahuwag pagkita katawanan. Oy, ayaw po, no? At los atong ipasabot ba kay, usahin ba ning uban nga, magsigig balik-balik sa Facebook anang mga ingunan nga mga isyo? Hangto na lang po ning uban mga higala, wa po'y kalibutan, madala lang po mga higala, mutuon na lang po kadugayan. Ha? Akong usbon ha, from Tuburan to Barili mga higala is under the jurisdiction mga kaigsoonan of 3rd District Engineering Office mga Ikson. Sa Department of Public Works and Highways. Kamu, dahil ba nag-usap-usamo ba din ninyo ng DPWS, dahil ba mag-ingon, daghang project ko ay human-human. Ha? Ayaw po buwana eh. Ha? Ayaw po buwana nga, mingon ta nga, DPWS, daghan man ang project, why human-human, ang meaning, ano? Dili, ha? Kay, ang kanira bang DPWS, appeal na bagid ni mga higalas, eskwilahan ni ato, grade 5 ta. Tudluan din ta mga higalas, maestro,
Unsay meanings DPWH? Oh. Department of Public Works and Highways. So, karun, no sab na mahigala. Daghang project way human-human. Dito, no? Oh, ang uban diya mahigala, patsing-patsing lang. Ah, na nagtrabaho diya mahigala sa mga, kinini ang asfalto-asfalto mahigala, kinini ang patsing-patsingan lang mga liki-liki, no? Tawhay ang trabaho ng DP. Grabe ra ba mga dagkuag swildo? Ha? Dagkuag swildo, unya, og dunay mga kuan mga higala, mga trabaho nga magkinahanglan sila sa suporta sa lungsod mga igsoon, purting kugihana mga higala mo bisita diri sa engineering office na to og sa office of the mayor mga igsoon. Pero gan gani mga higala nga, unahon lang usahay ang kaugalingong pamulo sa mga kaigsoonan. Ditso-ditso lang trabaho mga kaigsoonan, sama na diya sa Baragay City mga higala. Wagay po pananghid mga higala, unsa na ilang trabaho diha? Unsa kadako o unsa kadugay pa ng ilang trabaho.

kabataan, si former Mayor Aljon Zamarait Kana, kung tagaan niya o kahigayunan ang taga-tuburan mga higala nga makaangkon po ta mga kaigsunan o kinini ang higag congressman nga gikan yun mismo dili sa atuang lungsod. No, kay kita raman taga-tuburan, wala para bagyod mga higalay taga-dirigyod purely from tuburan yun mga kaigsunan nga naglingkod has Kapitolyo. Ha? Si kwan mga higala? Si Ma'am Gigi Sanchez, anak ni former Vice Gov kinini ang Greg Sanchez mga higala. Taga-tuburan to sila mga higala, mga galyardi, pero dili gito sila mga higala, born and raised in tuburan mga igsoon. Ha? Nga na nga taga-tuburan kay si kanhi Vice Governor Greg Galyardi kinini ang Sanchez mga higala. Ha? Dili to mga higala yun ingon nga diri yun sila mga kaigsuna naghatag o taas nga panahon diri sa lungsos tuburan na ni Muyo. Muna nga garbog yapon ta kay nakaangkol man tag Vice Governor ni ato mga higala nga pure from tuburan mga igson si Vice Gov Greg Sanchez, no? Iyang inahan mo'y galyardi mga higala. Proud yapon ta mga kaigsunan kay pero di yun ingon ba mga higala nga sama aning nila ni Mayor Aljon, no nga gikan atog yung masubay ba nga diha gikan sa kabangkalan ana nya ni adto lang mga higala na himong successful mga higala no na himong mayor sa tuang lungsod nyo pure gyud naka mubati ginato mga taga tuburanon si board member kinini ang Gigi Sanchez no na naman aron siya San Juan Fermin no taga tuburan pero pudi gyud mga higala kanang yung purely mga higala gyud ba no ang amahan o ang inahan puros gyud taga tuburan unya dugay gyud nga nanimuyo diri nakasinati gyud nasuhito gyud ato mga tuburanon kana moy atong gipangita mga higala nga usa ka kinini ang mulingkod unta diha sa Kapitolyo mga higala nga magdas ngan sa tuburanon nya kita ra bang taga tuburan mga higala di baya ta bintahaan mga igsoon ko maghisgot ta og mga mayoriya mga kaigsoonan. Kanang inuntang butos mga higala. Panahon sa pinili ay mga kaigsoonan, kitang taga-tuburan. Ilugan ba yata mga higala dali? Kay ang tuburan is the largest municipality in the province of Cebu. Kita mo'y pinakadako ng lungsod unya di bubintahaan ang number of votes na to dali mga higala. Mabita to si kanhi gobernadora Gwen Garcia mga higala. Kanana ang kapaldo sa gid siya mga higala o kinini ang butos diri sa tuburan. Kay pag-ingon ni nya muda man gid mga higala ang tingog ni former mayor Aljon Jamante mga kita mga tuburanon salig man kita. Kay wa man gid gilitok sa mga pung ana ni former mayor Aljon Jamante nga wa niya tumana diri sa tuburan. Gani gipasubraan pa man ang uban mga higala. Muna kita labi na gid sa babaw. Salig kita mga higala moto pag-indurso din ni former mayor Aljon Jamante mga higala. Ah, landslide din mga higala. Ang butos ni Gov. Gwen Garcia kontra mga higala ni kinini ang singan ani, nga Durano ba? Ha? Si isa tong secretary na to tourism sa una is Durano. Lansar mga higala o gobernador. Landslide mga higala pero timpilihang is Durano. Pero pag-abot mga kaigsoonan diri sa gubernatorial race sila mga higala ni Gov Pam o ni Gov Gwen mga higala. Pildi si Gov Gwen pero diri sa tuburan mga higala. Pura buyag mga kaigsoonan po, no? Maagya po yung butos mga higala si Gov Gwen. Although, grabe kang Gov Pam ato kay mura man to kang Gov Pam good o ka lang kita mga higala murag nangita tagbag-o ba? Huh? So, why not mga higala? Diri sa tercero distrito o ang uban po, from Asturias to Barili, mga higala, kay wa magini kausaban ng karsada diri mga higala sa tercero distrito, sukad pa ni Adto, mga kaigsunan, maumang gidyapo ni Hantod karon, ha? Mga po na lang siguro, mga higala, ng ubang mga nangatungdanan ng tercero distrito, mausap pa baka ni karsada, ha? Mayingon ani, baka niya, gani, kita mga higala, mismo kita, na biktima at ani, mga igsunan, mga mga kadalanan, iwa manggod, no? Ang mga kontraktor diri mga higala, no? Murag di manggod ma-pressure nila sa mga nangatungdana sa distrito mga higala. Dapat unta ilaning pito ni mga
gining mga waypuangor, gining mga kontraktor ba? Piton unta ni nila, no? Nga aron nga ang trabaho, ditso-ditso, hapsay, safety, paspas mga higala, aron pod mga higala nga makadaig pod ang ato ang mga motorista nga mao ato ang mga magbubuhis. Kay diin ba nagikan mga higala? Diin man nagikan nga nakapaldo ang mga kontraktor, mga kiksunas, mga project nila. Gikan man as buhis mga tao mga higala. Na? Diin man no? Una nga dapat unta sila diri sa distrito ilang tanang hikutaron nga mingon sila nga kaluoy sa mga constituent na kustersero distrito kamo diha sige lamo diha ah, kapaldo diha nang mga project na to diha road concreting nga way klarong mga materials no nga inigka ganini ang pila ka tuig gubo na sad igorge nang liki gamay giguba na mga higala na pod no wala no nga. O presyuran pa lang tayo ng mga higala, kitang mga motorista, mga kaigsunan, matagaan ta, o convenient nga pagbiyahe, mga kaigsunan. Ya, nga nung nahitabo, manas kwarto distrito, mga higala, dugay ng panahon. Ato bitong, naging adlaw, ganto migmidilin, mga higala, kanindots karsada, from Tabuilan, to San Remeo, to Medellin, mga kaigsunan, dan bantayan. Kay si Sir Alex Armero, mga higala, ang tag-iyas na boss barber shop, mga kaigsunan, des barangay size, Tuburan, Cebu, das highway, mga higala, unahas, Tuburan Cafe. Nangitag pwesto, mga higala, dito sa Medellin, kay murag mo pa-expand siya sa iyahang barber shop. Si the boss Alex Kalindo, trabaaning barbero diha sa the boss, mga higala, kay inigtanaw ni mo sa amin, mga kaigsunan, magkakita din kas barbero, iyay, bintaha, kay guwapo atong barbero. Ah! Mao gina, mga higala, kamong mga magpatupi, klaruha gininyo daan, o ang inyong gipatupihan, o wa ba na mag-kulis mo out ang naong? Basin ang inyong gipatupihan, nag-kusmod ang naong kay Wai Kabayas, linding mga iksoon. Mataknan mo, anak, mga higala, mabati lang po na inyong tupi. Now, add to mo dito sa The Boss Barbershop, mga higala, kay always nang accommodating. Permi naka-smile mga higala. Muna, no? Nga, ato tagbidilin mga kaigsunan, ato nakalabayng mga adlaw, purbida mga kaigsunan, kaingong ko, sus, swertiha mga higala. Swertiha sa mga biyahidor o mga residente diha sa kwarto distrito mga higala, sa Port District, sa kanhi pangagamhanan sa distrito mga higala ni Congressman kinini ang Salimbangon, Binhor Salimbangon ni Anto mga higala. Ang iyang mga residente mo'y tinud-anay nakapaldo mga igsoon. Ah! Dapat unta mga higala, kita mga motorista, kita mga magbubuhis mga higala, kita mga constituente unta sa distrito, kita unta'y tinud-anay paldo. Di, kay ang mupaldo mga higala, ang bulsas kontraktor. Nga kita mga higala, nangabungad ta mga kaigsuunan, kay dako kay paldo mga higala, wagid kapalit og bisan kusyon tip na lang mga higala, aron magpahibaw diha nga dunay posible madisgrasya ta diha kay giguba nilang karsada. Ah, unsa man to nagtrabaho mga higala? Katong WTG mga kaigsuunan nagtrabaho diha sa Mayputat. Naumod ta dito mga higala. Kay paldo mga kaigsuunan mga kanahan, pero wagid mga higala kapalit kusyon tip. Ah, muna, nga ang mag-antos ang mga motorista, mga higala. Kinsa may nakapaldo? Ang konstituinte o ang kinini ang kontraktor? Kontraktor, no? May nakapaldo. Ang konstituinte nag-antos, mga higala, sa bulok na sistema, mga higala, anang ilang pagpanirbisyo. 46 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. So muna, ako ang gi-isgutan, mga higala, kay posible manggod, no? Makaingon ta mga higala, kitang taga-Tuburan, o nai mulingkod na to, diha mo representar sa tuang lungsod, mga higala, diha sa Kapitolyo. Ngadto's Kongreso, mga higala. Ha? Purti pabura. Muna nga, kamo nagpaminaw, kutob slanog nito pagsibya, mga higala, dinhi sa Tuburan. Asturias, ngadto na paingos barili, kutob sumabot itong signal, mga higala. Beh, kamo. Kita ra ba mga Pilipino, mga wise booter ba yata? Kitalaw na to, mga higala, o kinini ang wa ginahimo mga higala, ngita din tagbag-o, no? Landslide na ba na yung tanong? O sa'y nahitabo mga kaigsunan sa kanhi pangagamhanan ni Gubgwin ni ato. Kinsay magtuo nga
mapildi si Lalay mga higala. Mapildi si Lalay mga kiksuna ni Gupam, no? Kay kinsa raman si Gupam mga higala, no? From mabari 4 wa taw, mag beginner kay mga higala sa politics mga kiksunan. Pero giyano pagpildi si Gubgwin mga kiksunan, kay lagi ang mga tao sa probinsya sa Sugbo nangita nagbag-o mga higalang serbisyo. Now kita sa tersero distrito hangtod kanus aman mga higala. Kata mag-antos mga kaisunan aning serbisyo ha. Pila pa kakinabuhi ang makalas anang mga kakarsada diya sa highway mga kaisunan nga perting batia mga igsoon. Kanang daan diha sa unahas karidad, di pa takaabot mga higala diha sa kinini ang Bortalisa. Ah, piligro kay na mga higala. Labi na gyud sa mga motorista nga wa maanan pag-agi diri sa tuburan. No? Piligro kay na mga higala kay pertingin ng higala ng karsadaha murag wa pay linog mga higalas bugo pero daan na diha mga kigsunang nahulpa. Nang liki na diha daan mga higala, ha? Muna makaingon ta matag Sabado, makaagi ta diha mga higala, makaingon ang mga panday mga higala ingon nga matag Sabado ini kulig gika syudad mga higala construction ingon ayay Sabado na ron pistas liki. Pistas liki ning agi mga higala di mo tindag kuag liki mga higala ng karsada diha sa ha kanang karsada diha sa karidad nya ato ade nang obligasyon mga kaigsuna kay ato apa na mga higala ay hagbay ra na mga kaigsuna natong gipatrabaho sa juga ha di ba ah oh. Kaya kininjuga mga higala, moral mga tao ni tigtiwas mga higala, doon mga kontraktor mo biya nga wagi mga klaro pong trabaho mga igsoon. No? Pundido ganyan trabaho po mga higala sa juga builders, git po hinon. Akong giingon mga kaigsoonan nga napakarsadaan gani mga higala ng tumuis bungto diha, paingon sa magkito mga higala, how much more ng National Highway? Ha? Ang congressman mga higala o sa kakongressman, grabe. Grabe nagpundo mga higala, ha? Sa kongreso mga kaigsunan. Billions mga higala. Nya, mo lagi na. Kitang mga constituente magkaingon ta nga kung ayuhon og da mga higala. Kung buaya mga kaigsunan. Ha? Kung buaya ang congressman mga higala perti luya in taon sa mga motorista og mga constituente mga higala. Magdepende sa usa ka congressman mga higala nga mubati nato mga kabos mga igsoon. No? Kaya mubati na ito mga kabos, ang usa ka kuan mga higala ko, congressman, sama na itong nagikanpos pagkakabos mga higala, no, di mausik, di makawang mga higala, ang pundong gigahin anang maong distrito mga igsoon. Oh, kinini ang kuan na lang yun, no? Kanang balansiha yun, kitang na-address third district mga higala. Balansiha ninyo mga kaigsoonan kay kita sa district mga higala medyo maibog ta magtanaw sa fourth district mga kaigsunan nga sarang na para silang daan mga igsunan. Nahimo man! Sud sa mubong panahon mga higala sa administrasyon ni Congressman Binho sa Limbangon, nga nung sa third district di man. No? Hangtod ka no sa ata mag-antos, panahon na mga higala siguro. No? Pero hili na final mga higala. Ang ato alam ha, poor example, pananglit na mga igsunan. Kaya naarman mga higala gyapon sa mga kamot ni former Mayor Aljon Diamante ang kuan karon lang kahuman, no? So, unya kuan, no? Kinini ang naras sa mga kamot ni former Mayor Aljon Diamante kung madayon gyud mga igsoon, no? Kay naraman nila mga higala, no? Kay si former Mayor Aljon Diamante o si Congressman Sunny Lagon, grabe man ka-close sa pagkakaroon mga higala. Muling ato na angkon nga unity tuburan mga kaigsunan, grabe yung paglambo kay nagkauyon man mga higala. Inala mo yung nakanindot. Duha ka mga powerful nga mga officials mga higala. Once mag kuhan gina sila mga kaigsunan, mag kanina ang sanib puwersa gina sila mga higala para sa kayuhan sa ilang mga constituente, tinudana yung paldo kita mga kaigsunan kitang katawhan. Sama sa hitabo ang nandunos tuburan. No? Naas kong si Alglin Rigado, mga kaigsunan. Kamoy ato ang gateway, ha? Ngantos ako bisaya mga higala ni Congressman Sunny Lagon o ni Congressman Daphne Lagon mga higala sa 6th District. Oh, nya, konsyal man ato naron. May pagpaminaw ni mo diha, kuya. Konsyal
clean regado mga ison. So, ako lang ang gisgotan ron, panagsaan sa natong gisgot ba nga? Aron nga maka, ato sa mga tanawan ba, ang distrito ba, magkaingon ta nga, bitaw no? Grabe ginoon ta Dresdner District. Pila na ka dekada, no? Nga, gasigi lang tag-ingon ani mga higala. Ha? Ang upang mga lugar, mga kaigsuunan sa nagkadaing probinsya, mga higala, ako bitaw, makaingon ko ba nga, sa una, gihingan lang ta nga, kuan, ha? Kana na ang, the richest province of the country, mga higala. Kita kuno yung pinakadato nga probinsya sa tibuok nasod. Muklaim ta na mga higala, pero kita biya nga tinudana yung nakita na to mga kaigsuunan o kung sa sitwasyon sa itong probinsya. Ito, medyo mauwa biya ta o gana na ang doon ay mabisita rin sa tuwan dito. Ako, nakaanto ko Iloilo. Kaanto ko mga higala Batangas, Cavite. Daghan ako na kwanan nga mga kuyog tas mga dagkong opisyal. Kita na ko dito mga higala ko. Kini mo yung tinudana yung progress nga province. Makita ni mo skarsada mga higala. Nya, giunsa man pagkadato sa probinsya ni Anto Patin. Ang hospital, guys, Tuburan District Hospital ni Anto, kita pa ipapalito gapas. No? Muna, mga Ikson. Dili, kita mo'y paldo. No? Ah, sila mo mga paldo, mga Ikson. City Minutos na yung nabilin. Akong i-greet po, mga Higala, dias, ato ang team or family sa SLP, mga Higala. Sila si Ma'am Rina Cris Remonsada, mga Ikson. Sila si Dungmadin, no? Sila si Ma'am Patpat niya. O katong usa si Ma'am, nakalimot ko pa siya kay Ma'am. No? O si Dung Ayan. May pagpaminaw niyo rin niya. O labi na gyud sa inyuhang very supportive ninyo diha nga kinini ang Social Welfare Committee Chair, mga higala. At ang SB member, Consenio Arigo. Karon doon na sa Titan Over Ceremony karon mga higala, sa itong SLP diha Matnog Barangay Putat na taron diha, mga higala. Kauban, siyempre, sa gihapon ako, mga Ikson, Konsyal Henio Arigo, mga ikiginsunan. Humanana, duwa sa basketball sa Kabkaban. Pista maron, yan, maron mga kapitan dito, mga Ikson, no? Daghang kasalamat, Kapitan Aldrin Olibo, diha sa kinini ang Barangay Karidad, no? Sa inyohang mainiton nga, kwan. O sa itong presidente, diha sa, kwan, kalimot, kwan ako ma... Burbida press, no? Pasinsya kayo, wala ko malista na. Pag ako itong ipalista nimo, nakalimot mo noon ko noon. No? So, atong presidente diha sa ilang SLP diha sa Barangay Caridad, may pagpaminaw, nagkasalamat siya mainitong pag-abi-abi. Salamat kayo kay Mike, yung pagkaluto Spanish inyong inasal kagumkong kayo. Ha? So, wala. Maing pagpaminaw sa tanan karon no nga pamilya di SLP og sa dias di Kalitibuk ang pwersa sa MSWDO ha sa DSWD das MSWDO mga higala no maing pagpaminaw natong tanan ron dia nya ato ning taga pagtagad mga higala ning atong mga kinini ang singana ni atong mga listeners mga kaigsoonan no og ato ang mga kaigsoonang mga nag-view diri sa itong Facebook mga kaigsoonan, no? May pagpaminaw pa, una sa tanan, no? Ni Agaw Dindo Bilya, di akaroon mismo diri sa ito ang istasyonan, no? O niya, si Agaw Phil Asingente o si Sir Ray Siras, mga higala. Good morning, may pagpaminaw ni

0: Și-l și acai eu bagă. Și tu, care a stat tot online. Oager, Arlo. Nu se alege așa, Arlo. Mau ni ang champion sa motocross diha Suburan. Oh, okay. Shout out ni Bus Arlok diha no sa kwan. Shout out pod ko ni Arnel Arnel Arlok Lucero. Siya DICI Balamban. Mark Anthony Erat, BA organizer sa TL Tuburan. Big thanks and good morning. Salamat kay ni mo diha sir hanya. Okay. Dunay mobile enrollment panghigala ang TL Mabuhay. Atensyon diha karon sa Barangay 8. Ha, karong umaabot panghigala ang pizza 25 karong katapusan Domingo ning buwana manghigala. Dunay mobile enrollment panghigala sa TL Mabuhay. At kininyo diha no? LTO services mas malapit sa inyo. Kato mga nanginahanglan og serbisyo sa Land Transportation Office na binigyan sa pagkuha og lisensya. Magsugod ba kita na mga higala sa theoretical driving course kung TDC o sa practical driving course kung ga PDC mga higala. No? So doon lang tadiha sa Barangay 8 mga higala sa TL Mabuhay Mobile Enrollment. Karon ni mga higalang adlong Domingo o maabot pizza 25 sa Oktubre mga higala. Sa Barangay 8 Covered Court mga kaigsunan, ang oras ani mga higala magsugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto. But ang servisyo ani nga tugri sa hapon, para pagpanawat nila mga higala, 8 to 12 gina mga kaigsunan kay daghan pa man ang inoproseso mga higala. So, services offered mga kaigsunan. Okay, ato nang ipadulaan mga hindi nang taklaro ani na. TDC mga higala, 750 pesos, 750 pesos. Ya PDC mga higala, PDC 1 sa motorcycle, 750 pesos. Ya PDC 2, kinini ang 4 wheels, 1,500 pesos. Ga PDC 1 and 2 sa motor wheels mga higala, 2,000 pesos mga ison. So, ipaybawa ni mga higala ni Sir Ray Siras. Ito ni balik-balik ko ng mga kaigsunan, no? Ano mo ang pagpahibawa mga kaigsunan? Wala kita igong oras mga higala. Ay, kay... Kita yung noibin naman din. Pero ako lang yung igahin sa ito ang mga nag-view karon sa ito ang Facebook mga higala. O saragit kabok nag-comment, no? Kay Juan Manggod. Ubay-ubay din sila, eh, no? Si Consial Mark Anthony Diamante. So, matod pa ni Consul Mark Anthony Diamante. Oh, nanay, nag-view siya maghigala, no? Ay, pagpaminaw, ba yung buntag ni Muna Cons? Diyan sa Lapu-Lapu City karon. Usas, nagsuporta na to sa Tuburanong Pagtinabangay, Dias Barangay 2. Malipayon, og mapasalamaton ta ni Consul Mark Anthony Diamante, Dias Barangay 2. Kay tinud-anay nga nagsuporta, mga higala nakakita, og tinud-anay, mga higala, nagikinahanglan na to mga kabos, Dias Barangay 2, mga higala. Consul Mark Anthony Diamante. Oya, mga higala, si Leah Courtney, mga higala, sumalinog. Good morning sir, about shout out day. Shout out ko sa akong anak, student diha sa CTU campus. Natubran campus si John Selwin Sumalinog, Marian, Ryan Dave o Gingomas Kundiman, Beverly Grace Kundiman, Laika Kundiman, thanks sa pagbasa and God bless sir. Gika ni Ria Sumalinog, salamat. Og si Anab, Ma'am Anabil Kainglit, good morning sir, og happy birthday sa ako ang manghon nga si Edith Lopez diha sa Punta, daghang salamat. Onya si Marlinda Lagahit, good morning dong Jeriel, pa shout out ko sa ako ang mga anak nga tuwa sa Cebu, sila si Edwin Lagahit, Michelle Rickson Arujo og Jeffer Banos or Bacos og sa tanan na lang ga Daminaw, og salamat dong ya si Krilin Monsanto, good morning Sir Jeriel, good morning sa niyo ma'am. Og si Ma'am Gemma Mendoza Claro, may pagpaminaw das Barangay 6, good morning everyone. Ma'am Philly Canoj Barangay Tipolo, good morning. The reception so loud and clear here in our vicinity at Tipolo, Tuburan, Cebu. Always your program na nagpaminaw sa programa. Thanks and good luck. Miss Philly Orsal Canoy, Francisco Mahilom Canisio, diya sa antipulo niya si Michelle Lagahit, Ruho, Marlinda Lagahit, may pagpaminaw ninyo diyan, no? O si, okay, Agaw GR, Gomez Salazar, o si Leah Cartnes, thanks sa pagbasa, sir, and God bless. No, may pagpaminaw, may buntag sab karon diyan ni Kapitan Idol Dexter Clarity karon. Yeah, sa Tuburan Public Market, mga higala, no? Sa Mildix Itiri, mga kaigsunan. O niya, mga higala, may pagpaminag, may buntag sab karon ni Kapitan Junro Alcantara, Dias Barangay Daan Lungsod, no? Ngayon man, mga kaigsunan. Okay, no? So, may pagpaminag sab diha karon ni Kapitan Nick Principal, mga higala, sa Barangay... May pagpaminaw diha sa barangay Kabkaban, happy-happy fiesta ninyong tanan diha, no? Usbon ako diha sa barangay Kabkaban, malipayong kausulugan sa iyong kapistahan. Biba! Biba! Fiesta, mga higala diha. Sa ninyong kuwanda, no? Kalimut ko sila ang kuwanda, no? Ilahang patron, mga higala. Biba sa inyong patron, mga kaigsunan. Happy-happy fiesta ninyo diha, no? Walang kita yung panahon, mga kaigsunan. Hangtod, ugmapuhon, adlaong biyernes, mga higala. Samantak nagsama istasyon 98.1 FM Beta Radio sa Gyapon. Kini ang inyong pobreng igsoon, pobreng silingan. Apa nadunahan sa respeto o pagmahal si Sig Kengon Juriel Asintiente. Manamilit sa gugmingon ng inyong adlaw. Mahoy bis kabutagon, magbabungag balipayon. Nagkasalamat sa pagpaminaw, maing butag pag-usap.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, kay kabutang.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinabul nga butik sa yunggan.
5: Taday Loy sa Lichon of Lichon, Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Imedosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong program, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Ignon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, niya di kong kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon kong nalilumayas konti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, masuwasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Subok na!
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana, nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binagili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, ikan paggamit namo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
4: Betron, subok na!
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pa gani pag haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: And it's starting bisdak, ana.
13: Rexilo 40.
11: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
13: Rexilo 40.
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: Rexilo 40.
11: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
13: Rexilo 40.
14: Mas paspas banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
19: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This is the Morning Drive.
6: Morning Drive.
7: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
8: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungo, Sibugay, sir. Salayan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumal akong panghapla, sir. Kutin haya-haya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumas yung tiki-tiki sir. Palit sir.
7: At siyempre naayon man jud ka kung anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan jud siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yun kung di pa inong pagtapos sa pagsuta na ulian jud yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian jud siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian jud silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko jud sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
7: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba?

0: pagkinoong DTX 500. Highly recommended sa mga expert. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 93.5.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita niya na ang mga anglikat na ko sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala ko, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gojek.

0: V-Tron. Subuk na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-Tron drop sa kunganak. Ipa-testing ako kunganak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-Tron drop. Palihog. Pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: V-Tron. Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
5: Gutom ka? Nangita kag lami, solid og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
6: Deliwok Grill and Restaurant.
5: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasilay manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lamit na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga lilumais kung tiyan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Kaya, ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Para sa manipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
12: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
11: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: And it's starting bisdak, ana.
17: Rexino Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
17: Rexino Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: Rexino Forte!
16: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
17: Rexino Forte!
16: Mas paspas balat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: This is the Morning Drive.
6: Morning Drive.
7: Meeting.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive. 18.

0: 89.1 BTE Radio.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian siya rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian din siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa piyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian din silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat sir.
3: Ay, salamat sir.
4: Tatay Lois, sa Lichon Manok, Lichon, Bali, Ogra, Liampo. Nagkini ba ibutang sa E. Mendoza Street, sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Ogra, sa Balamban, Sibon. Makuntag, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kapoy nas gigalimo pasi lang imong uto kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Well,

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive.
11: The Morning Drive.
10: BT 98.1.
12: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patsadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong group, ang Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at mulawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipay ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kung tiyan ba. Nagdadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay diyo po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogred's Vinegar. Dogred's Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogred's Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa

0: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
1: Kami si Serena, kami lagi na kuyo sa provinsya, poblasyon na Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayo lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtibo ka siya.
0: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte.
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
1: Rexino Forte.
6: Naapay kauban nga, pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte.
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte.
7: Mas paspas banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive. The morning

0: paminawon ta ang testimonya sa makapabatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Serum.
1: Ang OTC Bacolio, Burok Dos, Miranda, Manolo Comics, Bukidnon. Tawa pa na ako magamit ang Vitron Serum sa akong mga apo. Dili ingaon. Pag gamit na ako sa Vitron Serum, still na kaayo. Kayo na matulog. O niya, dili na ako magpabiya o bahaw sa kaldero. Kaya magsige magpanganyo. Santuog ka ng dili ka kumpito ang inisurihan. Tabi na kaayo.
2: Vitron Serum Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
6: Ano magsige magyug kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
7: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lolomasyong tiki-tiki kay mao gyud himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako nga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamangguran nga isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daghang salamat, sir.
7: Thank you, salamat, sir.
8: Gigutom ka? Nangita kag lami, solid og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
9: Deliwok Grill and Restaurant.
8: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ian ni Ma'am Tricia Tabutabo.
2: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
10: Manila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyong Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. So, kanyang mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murul, marapos lukog dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
2: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagpong problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT 98.1.
18: Every day.
19: Every day.

0: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugin ninyo mga palangga, atuan ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyo ha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, og alingatong. Kaya ba naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay? Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
1: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
0: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay gina-invest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus-a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
0: Health is Wealth.
2: Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. 90.1 BT Radio.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
3: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2:20 makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Itatagal ng supply ng pagkain sa pagtama ng very strong El Nino. Inilhad ng Malacanang, pag-i-import gagawin kung kinakailangan.
4: Headlines.
3: Local Water Utilities Administration o LUWA naglabas ng 12 bilyong piso para sa water infrastructure projects laban sa El Nino.
4: Headlines.
3: DMW Secretary Kakdak at OWA Chief Kunanan bibisita sa Israel para alamin ang kalagayan ng mga OFW doon. Samantala, Department of Migrant Workers tutulong sa repatriation ng mga Pilipinong naipit ng drone attack sa Saudi Arabia.
4: Headlines.
3: Pagbisita sa Pilipinas ni US President Donald Trump para sa ASEAN Summit sa Nobyembre, kinumpirma ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Matatag na ugnayan ng Pilipinas sa Japan, binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines Katsuro Kitagawa.
4: Headlines.
3: Mga tinatawag na contractors, sunod na kakasuhan ng Ombudsman.
4: Headlines.
3: At higit 200 bilyong pisong realignment sa budget bill ng Kamara na puna ni Senador JV Ejercito.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Huwebes, October 15, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, itatagal ng supply ng pagkain sa bansa sa pagtama ng Super El Nino, inilahad ng palasyo. Pag-i-import gagawin kung kinakailangan, ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kiniyak ng Malacanang na tatagal ng maraming araw ang food supply ng bansa sa harap ng inaasahang epekto ng El Nino. Sinabi ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro na kung pag-uusapan ay supply ng bigas, sapat ang reserba nito ng 75 araw. Ang karne naman ng baboy ay tatagal hanggang 170 araw habang mayroong supply ng karne ng manok para sa 125 araw. Dagdag ni Castro na maaari ring umangkat ang pamahalaan kung kinakailangan para madagdagan ang supply ng nasabing mga pagkain. Bukod sa pagtiyak ng sapat na supply ng pagkain, sinabi ni Castro na nais din ng Pangulo na matiyak ang sapat na supply ng tubig, kuryente at langis. Sinimok din ang pamahalaan ng mga pamilya na magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente para maibsan ang epekto ng El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglabas ang Local Water Utilities Administration ng 12 billion pesos para sa water infrastructure project sa buong bansa para mapalakas ang supply ng tubig ngayong may El Nino. Ang pondo ay bahagi ng 17 billion pesos na alokasyon sa naturang proyekto. Ayon kay LUWA Administrator Jose Moises Salonga, ongoing ang 800 projects at halos 200 ang natapos na at halos 200 ang under construction. 300 naman ang nasa sa pre-procurement at study phase habang ang iba ay may issue sa permit na karaniwan sa construction. Una na rin ipinagutos ng LUWA sa 533 water districts sa buong bansa na pangasiwaan ang low water situations habang ipinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi kailangang mag-hoard ng tubig lalo't may ibang water source sa bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iro-roll out na ng gobyerno sa susunod na linggo ang water treatment kits para ibsan ang epekto ng very strong El Nino. Sa pamamagitan nito ay masasala ang tubig mula sa deep well, spring o kahit tubig ulan. Tiniyak naman ng DSWD na ligtas inumin ang tubig na dumaan sa water treatment kit na nakapasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dati nang ginagamit ng DSWD ang device sa disaster response sa Batanes at Davao Oriental. Samantala, prioridad sa rollout ng kits ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at saka ilalarga sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng mga water concessionaire ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na pag-monitor sa level ng katubigan sa mga dam. Tinatapos na rin ng mga kumpanya ang kanilang mga proyekto kung saan kinukuha ang tubig sa Laguna Lake. Hanggang maaari ay iiwasan nila ang pagpapatupad ng water interruptions at sakaling magkaroon ng ganito ay magrarasyon sila ng tubig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng coral bleaching at iba pang epekto ng very strong El Nino sa marine environment. Ayon kay DENR Assistant Secretary Noraline Uy, bagamat may kaparehong kaganapan na noon, ito ang unang pagkakataon na nakainkwentro ng El Nino na nasa very strong category. Nakakabahalaan niya ang matinding init sa marine ecosystems na posibleng magdulot ng coral bleaching at makaapekto sa fish nurseries na nasa mangroves, bagay na makakaapekto rin sa mga mangisda at food production. Pinangangambahan ding mauwi sa red tide ang pabago-bagong sea temperatures na mapanganib naman sa kalikasan, living organism at sa tao. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya ng gobyerno para ibsan ang epekto ng El Nino na posibleng tumindi pa hanggang sa susunod na taon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umapela ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na mas paigtingin at totoong isabuhay ang pagtitipid ng tubig lalo na sa kani-kanilang mga tahanan bilang bahagi ng paglaban ng bansa sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, inihayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao at Concurrent Director for Biodiversity Management Bureau, Assistant Secretary Felix Alicer, na maituturing na simboliko ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa paggamit ng balde sa wastong pag-iimbak ng tubig. Nangangahulugan ani ito na kinakailangang magsimula talaga ang pagtitipid sa maliliit na unit ng komunidad tulad ng pamilya na labis na makakaambag para makatipid sa konsumo ng tubig.
2: Symbolic yung statement niya na gumamit ng balde. So the message there is tayo ay magtipid at the household level, natutulong tayo. Kasi yung problema ng El Nino at sa kakawalan ng tubig, hindi yan masusolusyonan ng DENR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema nito. Although we provide infrastructure projects within the DENR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at sa kapagtulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin.
3: Yan ang pahayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao, Attorney Felix Alicer.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinwestiyon ni Navota City Representative Toby Chanco ang pagbawas ng kamera sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF sa 2027 National Budget kahit nahaharap ang bansa sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Chanco, ang hakbang ng kamera na ibaba ang pondo ng NDRRMF o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion pesos patungong 36.17 billion pesos ay nagresulta sa 9.5 billion pesos na pagbaba. Sinikap ni Chanco na maibalik ang nabawas na pondo noong period of amendments pero lahat ng kanilang panukalang dagdag ay ibinasura ng kamera. Dahil sa nangyari, sinabi ni Chanco na hindi niya naiwasang magduda lalo pat walang transparency sa proseso ng pagpasa ng budget. Umaasa ang mambabatas na maibabalik ang nabawas na pondo ng NDRRMF sa bersyon ng Senado sa tulong ni na Senador Ping Lacson at Senador JV Ejercito na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang kaugnayan sa nararanasang El Nino ang napaulat na 300% bed occupancy rate at 200 hanggang 300 daily patient admissions sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon kay Davao Oriental 1st District Governor Nelson Dayanghirang, magkahiwalay ang indicators ng hospital utilization at kasalukuyang demand sa health services sa lalawigan. Giit pa niya, nararanasan na ng ospital ang high utilization bago pa man ang inaasahang sakit na may kaugnayan sa epekto ng El Nino. Samantala, handa umano ang lalawigan na tugunan ang mga posibleng sakit na dulot ng matinding init o iba pang climate-related factors.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inirekomenda na ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sanggunian panlalawigan na maisailalim ang probinsya sa state of calamity dahil sa malawakang pamemeste ng insekto sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jeron Magbanwa, nais nilang protektahan ang mga magsasaka at makakatulong aniya ang deklarasyon para magamit ang Quick Response Fund. Gayunpaman, inatasan ang provincial government na gamitin muna ang regular funds nito na nasa 15 million pesos. Planong gamitin ang regular funds sa long-term interventions, kabilang ang pagkakaroon ng temporary laboratories para sa mass-produced biological control agents. Target ng provincial at municipal agriculture offices na gayahin ang biocontrol agents para ipamahagi sa mga apektadong magsasaka habang ang Department of Agriculture ang nagpo-produce ng mother spawn o pure breed ng biocontrol agents.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Bibisita sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Chief Patricia Yvonne Kaunan sa Israel sa susunod na buwan para paigtingin pa ang employment conditions at kapakanan ng mga OFW sa naturang bansa. Ayon kay Kakdak, pagkakataon din ito para direktang marinig sa mga OFW ang kanilang working conditions at welfare concerns. Dito ay sa gitna ng pagsisikap ng dalawang bansa na panatilihin ang labor cooperation sa gitna ng security situation sa Israel. Tatalakayin din ang mga paraan para mapalakas ang bilateral labor cooperation kabilang ang tulong sa mga apektado ng tensyon doon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tutulong ang Department of Migrant Workers o DMW na ma-repatriate ang mga Pilipinong naipit sa Riyadh kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Sa programang Boses, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sasagutin nila ang pamasahin ng mga uuwing Pilipino. Una na rin inalalayan ang mga Pilipinong patungo sana sa Riyadh. Nananatiling sarado ngayon ang Riyadh Airport habang kanselado ang ilang flights.
8: So naman sa nagagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Filipino seafarer na nasugatan sa umano'y drone attack sa oil tanker na Acer sa Persian Gulf noong Oktubre 7. Ligtas naman ang 24 pang Pilipinong tripulante ng barko. Ayon sa DMW, nasagip ang nasugatang seafarer ng Qatar Navy at Qatar Coast Guard at dinala sa Hamad General Hospital sa Doha kung saan siya kasalukuyang nagpapagamot. Dinalaw siya ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha sa pangunguna ni Labor Attaché Edward C. Ferrer at binigyan ng damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Patuloy na imomonitor ng DMW ang kondisyon ng seafarer at makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para sa kanyang paggaling at repatriation. Samantala, bumiyahin na patungong Dubai ang 24 na Pilipinong tripulante at inasahang kung saan inasahang dadaong ang kanilang barko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ibinida ng Department of Justice o DOJ na napanatili ng Pilipinas ang pinakamataas na Tier 1 ranking sa 2026 United States Trafficking in Persons Report sa loob ng 11 magkakasunod na taon. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, ito'y patunay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan at ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism at paglulunsad ng ICAT Protect Portal.
9: Kinilala sa report ang mga reforma ng gobyerno sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism, pag-arangkada ng IACAT Protect Portal at iba pang hakbang laban sa trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, nagsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito sa Department of Justice upang higit pang paigtingin ang laban kontra human trafficking.
3: Si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigpit na border security ipatutupad ng pamahalaan kasunod ng naharang na shipment ng illegal na droga mula Laos at Thailand. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: J-Mark, go ahead. Ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa paghihigpit ng seguridad sa mga hangganan ng Pilipinas. Pakaraang maharang sa mga bansa Thailand at Laos ang bulto-bultong illegal na droga na ipupusti sana sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Center on Transnational Crime ang pulong kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PNP's Aviation Security Group at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil dito, tinalakay ang mga impormasyon at tukuyin ang mga potensyal na banta upang makabuo ng isang strategiko at proactive na mga hakbang upang masawata ang mga kahalintulad na aktibidad. Ayon kay PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., napag-usapan din ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa kani-kanilang counterparts. Tinukoy din ang mga posibleng link ng harang na drug shipment sa posibleng domestic drug syndicate sa bansa at ang pagpapalakas ng border security sa pamamagitan ng information sharing. Kabilang narito ang immigration status, travel history at cross-border movements ng ilang grupo o individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:19 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating mga balita, kinumpirma ng Malacanang ang pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump para daluhan ang 49th ASEAN Summit sa susunod na buwan. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kumpirmasyon pero ignit niyang hindi sa kanya magmumula ang detalye sa nasabing pagbisita. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na 18 world leaders, kabilang si Trump at iba pang counterparts mula sa China, Russia, Japan, India at iba pang bansa ang inaasahang dadalo sa ASEAN Summit and Related Summits. Idadaos ang 49th ASEAN Summit and Related Summits mula November 16 hanggang 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa, ang matatag na ugnayan at commitment ng Pilipinas sa Japan para sa kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon kasabay ng panawagan para sa mas malalim na kooperasyon ng mga kaalyado at partner countries. Sa kanyang talumpati sa 72nd anniversary celebration ng Japan Self-Defense Forces, ipinahayag ni Kitagawa na kinakailangang magtulungan ang mga bansa ng may buong paninindigan para makamit ang kanilang mga layunin. Bukod dito, binanggit din ni Kitagawa ang Revised Defense Equipment Transfer Policy ng Tokyo. Ayon kay Ambassador Kitagawa, bahagi ito ng hakbang ng Tokyo para mapalakas ang resilience measures at higit na makapag-ambag sa regional security.
11: To achieve these goals, we must contribute our strengths, work together strategically with determination, continuity and effectiveness, and Do so in close cooperation with our allies and like-minded partners. For Japan, the defense equipment transfer policy has been revised this year towards the updated free and open capacity. Japan aims to become more resilient.
3: Yan po ang pahayag ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tumaas po ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong dumanas ng involuntary hunger o pagkagutom noong nakalipas na buwan. Ayon sa survey ng Social Weather Station, so SWS, umakyat sa 22.6% ang bahagdan ng mga pamilyang dumanas ng gutom noong Setyembre mula sa 20.3% noong Hunyo. Kalinsabay ito ng pagtaas pang araw-araw na gastusin na nararanasan ng bawat sambayanan sa nasabing panahon kung saan tumaas sa 7.2% ang inflation rate. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang September 27 ngayong taon at naitala ang pinakamataas na antas sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa Singapore sa larangan ng pamumuhunan at pagpapalago ng ekonomiya ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Magbabalita si AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas Report.
3: AJ?
12: Yes, John, pinalakas nga ng Pilipinas ang pakikipagkatuwang sa Singapore upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad sa advanced manufacturing, renewable energy, logistics, digital infrastructure at pananaliksik sa, at kaligtasan sa enerhiyang nuklear. Sa naging official na working visit nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DTI Secretary Cristina Roque, nakipagpulong ang mga official sa mahalagang leader ng industriya at tinalakay ang mga estratehiya kung pamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming trabaho, mapagtibay ang seguridad sa enerhiya, pagbilis ng inobasyon at magpalakas ng kakayahan ng Pilipinas na makipagkompetensya sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan dyan na makatutulong ang mga inisyatibong ito upang mapalawak ang oportunidad sa negosyo at makapanghikayat pa ng mga mamumuhunan at maisulong dyan ang tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Wala pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa panibagong record-breaking year dahil posibleng mahigitan ang 300 billion peso investment approval target para sa taong ito. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nakatakdang aprobahan sa susunod na linggo ang tatlong malalaking proyekto na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Tumanggi naman ang opisyal na pangalanan ang tatlong kumpanya pero kabilang ani ang mga ito sa semiconductor at hyperscale technology sectors. As of September, mahigit 297 billion o billion pesos na halaga ng pamumuhunan ang naaprobahan na ng PEZA. Nasa 10 billion pesos naman na halaga ng investment pledges ang susuriin ng PEZA board sa susunod na linggo.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Binibida ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Sinimula ng aktibidad nitong October 14 at tatagal hanggang October 17. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, na ipinakikilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Ang nasabing exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan kung saan ibinibida ang specialty coffees sa buong mundo.
13: We are featuring po our four varieties of coffee. During the exhibition, we have Arabica, Liberica or Baraco, and then we have Excelsa and Robusta. So for this event po, we will have our on-site exhibition exhibitors from Vera Coffee, Coffee Heritage Project and Pistachio Mindanao, Coffee Export Inc. So these are major exporters po sourcing our products directly from our farmers.
3: Si Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mapanghamon ngunit mabunga ang naging unang taon ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ganito po inilarawan ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano ang naging mga accomplishment ng Ombudsman simula nang pumutok ang flood control scandal. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Clavano na nasa 39 na kaso na ang kanilang naihain, kung saan mayorya o 35 dito ay napunta sa sandigan bayan habang ang 4 ay nasa regional trial court. Naging maiting din ang mga tinawag ni Clavano na behind the scenes efforts ng Office of the Ombudsman, partikular sa pagpapalakas pa ng kapasidad ng mga investigador nito para maging mas epektibo sa kanilang pagsisiyasat sa katotohanan at mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.
14: Behind the scenes po, marami din ho tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na doon, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador ho natin, dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa mga corruption cases na ito. Dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money.
3: Samantala, sinabi ni Clavano na sunod na sa listahan ng mga kakasuhan ng Office of the Ombudsman ang tinatawag na contractors. Aniya, hindi may kakailang naging talamak ang sistema kung saan ang mismong mga mambabatas din ang nagsisilbing contractor ng isang proyekto na isang maliwanag na paglabag sa saligang batas ng bansa. Ayon kay Clavano, seryoso ang pamunuan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na panagutin ang mga mambabatas na nagkaroon ng conflict of interest sa ilang mga proyekto ng pamahalaan. Gayun pa ng Office of the Ombudsman, hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso kontra sa mga contractors kung wala itong matibay na basihan at mga ebidensya.
14: Ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayong nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ipa-file sa korte under Republic Act 3019. Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest. Dekahon ho yan eh, dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila. Pani records nila kung nandiyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigators' due diligence, makikita din po yan.
3: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang exemption o special treatment sa mga iniimbestigahang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga questionableng proyekto sa Congressional District ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ito pong iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kasong kriminal ang mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office at ang pribadong kontratistang Genesis 88 Construction Corporation. Ayon kay Dizon, kailangang panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa irregularidad, anuman ang posisyon o katungkulan sa pamahalaan.
15: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. In the due process tayo dyan, I have to look at the case filed by the NBI. I have to look at it. Pero kung ano yung nangyari sa iba, wala tayong ano dyan. Walang exceptions, walang special treatment.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naging isang troublemaker ang Pilipinas sa rehiyon ng Southeast Asia, at ito'y bilang tugon sa pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga usaping ito, nagpahayag din ng matibay na paninindigan si Secretary Teodoro na ang sinumang pampublikong opisyal na may mga transaksyong pinansyal sa China ay nararapat lamang na dumaan sa masusing pagsisiyasat at investigasyon ng mga otoridad. Magugunitang lumitaw sa impeachment trial na siya rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ng isang kumpanyang naiuugnay kay Vice President Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mance Carpio ay nakatanggap ng mahigit 319 million pesos na halaga ng pondo o inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. Patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang usaping ito habang umuusad ang mga investigasyon ukol sa naturang mga transaksyon.
16: Masasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa. Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero, ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not, some are. And that is a question which has to be determined ng proper investigative authorities.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Alas 11:32 ang atin pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. El Niño Alert.
18: El Niño Alert.
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat.
19: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
7: El Niño Alert!
18: El Niño Alert!
7: Matindi

0: Una nang inalmahan ng People's Budget Coalition ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga local infrastructure project na umano'y isiningit ng mga mambabata sa Kamara. Ayon sa koalisyon, ang mga naturang proyekto ay kapansin-pansing walang nakikita ang mga pampublikong programa ng gawain o mga kaukulang dokumentong sumusuporta sa mga ito. Sa kabila niyan, tiniyak ni Dizon na magiging transparent ang ahensya sa pagsusuri ng budget para matiyak na ang bawat pondo ng bayan ay may malinaw na basehan at dokumentasyon bago tuluyang aprobahan.
1: Tayo papayag na wag lang documentation. So, yung rule natin, yung demand dokumento, program of work, letter of no objection from the LGU, part or local development council, regional development council, master plan, geotag photos, na actual photos, and then yung mga other budget forms. So five, kung wala yun, sorry, di pwede.
0: Yan po ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 206 billion pesos na realignment sa House version ng budget bill na puna ni Senador JV Ejercito mula sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Napuna ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito ang nasa 206 billion pesos na realignment sa isinumite ng Kamara na bersyon nila ng 2027 General Appropriations Bill o GAB. Matapos formal na matanggap ng Senado ang House version ng GAB nitong Martes, sinabi ni Ejercito na napansin nila malalaking pagkakaiba sa House version ng panukalang pamansang pondo mula sa National Expenditure Program o NEP mula sa Ehekutibo. Kabilang dito ang pagbawas ng pondo sa ilang mahalagang programa ng pamahalaan. Ayon kay Ejercito, kabilang sa mga na-flag nilang pagbawas ang 130 billion pesos para sa foreign assistance projects, 9.5 billion pesos sa calamity funds, 4.4 billion pesos sa health facilities enhancement program at 4 billion pesos sa immunization program. Malaki rin anya ang ibinawa sa sektor ng transportasyon na umabot sa 40.4 billion pesos. Sa kabilang banda, nadagdagan naman ang ilang alokasyon kabilang ang para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program ng DOH at para sa presidential assistance to farmers and fisher folks program. Ayon kay Ejercito, dahil sa malawakang pagbabago sa alokasyon, limitado na ang puwang ng Senado para sa mga kinakailangang institutional amendments sa panukalang budget. Gayunpaman, nililo ng Senate Finance Chief na normal sa proseso ng pagbabudget ang pagbabago pero kailangang malinaw ang dahilan at layunin ng bawat realignment at kung paano nito matutugunan ang pangangailangan ng publiko. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LTFRB iniutos ang crackdown sa mga illegal na gumagamit ng pribadong sasakyan sa delivery services. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga may-ari ng pribadong sasakyan na ginagamit sa truck for hire, logistic at delivery services para sa mga online shopping platform nang walang kaukulang permit. Kasunod ito ng investigasyon ng LTFRB kung saan na-discovery ang illegal na operasyon ng ilang pribadong truck na nagsisilbi sa mga online marketplace. Dahil dito, inatasan na ni LTFRB ang Chair Attorney Greg Hua Jr. ang Law Enforcement Unit na ahensya na paigtingin ang anti-colorum operation sa buong bansa katuwang ang mga law enforcement agency. Paliwanag nito, kailangan kumuha ng Certificate of Public Convenience o CPC at sumailalim sa roadworthiness check ang mga sasakyan na may ganitong uri ng serbisyo. Anya, ang paglabag dito ay maaaring humantong sa pagkakakumpiska ng sasakyan at multang hanggang 200,000 pesos. Dagdag pa ng LTFRB ang mga paglabag sa mga provision ng Public Service Act ay maaari ring magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 12 taon at multang hanggang 2 bilyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinatupad na nitong Miyerkules, October 14, ang bagong minimum wage rates para sa mga manggagawa at kasambahay sa Central Visayas, alinsunod sa mga wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng wage order number ROVII 27, tataas ng 42 pesos ang arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Class A areas, kaya magiging 582 pesos na ito. Samantala, 542 pesos naman ang bagong arawang minimum wage sa Class B areas. Kabilang sa Class A ang mga lungsod ng Karkar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga at Talisay. Gayun din ang mga bayan ng Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla,

0: at San Fernando o ang expanded Metro Cebu. Para naman sa mga domestic worker o kasambahay, magiging 7,500 pesos na ang buwan ng minimum na sahod kasunod ng 500 pesos na dagdag sa ilalim ng Wage Order Number ROVII DW06.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga itinalagang common poster areas ng campaign materials sa special election sa distrito ng Batanes. Ayon sa COMELEC, pwede lang silang mag-post sa common poster areas sa panahon ng campaign period mula October 28 hanggang November 26, 2026. Idarawas ang eleksyon sa November 28, 2026 kasunod ng pagkamatay ni dating Representative Ciriaco Gato Jr. noong September 21. Kabilang sa common poster areas ay nasa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw at Uyugan. Una lang itinakda ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy mula October 14 hanggang October 16, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito na ang ikalawang special elections na idiraos ng COMELEC ngayong taon sa pagkakongresista. Una ay sa Antipolo City ng Masawi, si Representative Romeo Acop at manalo ang kanyang anak na si Philip Conrad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangalipusta kay Josh Aquino sa isang podcast, mariing kinondena ng isang House member mula sa Kamara. Naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mariing kinondena ni Laguna 1st District Representative at House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Rene Ann Lourdes Matibag sa pambabastos na naranasan ni Josh Aquino, panganay na anak ni Chris Aquino, sa isang podcast episode. Ito ang tugon ni Matibag sa Season 29, Episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Paalala ni Representative Matibag, hindi komedya kundi kawalang hiyaan at kalupitan ang ginawa ng mga host. Anya, walang nakakatawa, walang matapang at walang masculine sa pagmamaliit sa taong hindi makadepensa sa sarili. Anya, malinaw itong paglabag sa Republic Act 7277, ang pampublikong pandilibak at paninirang puri sa mga person with disability. Nakikiisa si Matibag sa aktres na si Chris Aquino at kanyang anak na si Josh. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinasya ng Korte Suprema na hindi maaring pagsabayin ang diskwento para sa mga senior citizen at iba pang diskwentong iniaalok ng mga negosyo. Ayon po sa SC, kung ang mga produkto o serbisyo ay may presyong pangpromosyon, maaaring pumili ang mga senior citizen sa pagitan ng promotional discount at ng 20% na diskwento na nakalaan para sa kanila. Alinman sa dalawang diskwento ang maaaring piliin, depende kung alin ang magbibigay sa kanila ng mas malaking matitipid. Nagsimula ang kaso sa reklamong isinampa laban sa general manager ng isang hotel sa Bacolod City dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act Number 7432 o Senior Citizens Act. Sa inilabas na desisyon, pinawalang sala ng Korte Suprema ang opisyal ng hotel. Sa ilalim ng batas na inamyendahan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakasaad na may karapatan ng mga Pilipinong edad 60 pataas sa iba't ibang benepisyo at pribilehyo, kabilang ang 20% discount sa mga serbisyo ng mga hotel, restaurant at recreation center. Ayon pa sa Korte Suprema, kinasuhan ng general manager ng hotel dahil sa umano'y pagtangging magbigay ng diskwento sa dalawang senior citizen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Team Asia hangad ang ikatlong sunod na kampiyonato sa Reyes Cup. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
3: Pupuntiryahin ng Team Asia ang ikatlong sunod na titulo sa Reyes Cup na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Linggo, October 18 sa Makati Coliseum. Muling magsisilbing team captain ng koponan si Philippine billiards legend Django Bustamante. Maglalaro para sa Team Asia mga Pinoy na sina two-time world champion Carlo Biado at AJ Manas na naging MVP noong nakaraang taon. Kakampi nila ulit si Duong Quoc Huang ng Vietnam at ang mga bagong dating na sina Robbie Capito ng Hong Kong at Albert Hanwarta ng Indonesia. Mabigat ang magiging hamon para sa Team Asia dahil makakatapat nila ang Team Rest of the World na binubuo ng former world champions. Ito ay sina Shane Van Woning at Fedor Gors ng USA, Joshua Filler ng Germany, Francisco Sanchez Ruiz ng Spain at Alexa Pesalz ng Serbia. Ang German legend na si Ralph Soke naman ang team captain. Gaya sa nakalipas na dalawang edisyon, mayroong 21 matches na lalaruin at Race to 11 ang magiging format ng Reyes Cup. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat ng ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya hong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang San, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may Super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa Luzon, paaralan sa Bauco Mountain Province. Nabigyan ng school bags mula sa Office of the Presidential Assistance for Cordillera Administrative Region. Si Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Tumanggap ang mga batang mag-aral ng 46 na school bags mula sa Presidential Assistance Program na bagong bag para sa mga mag-aaral sa Kautik Primary School, Bauco Mountain Province, araw ng Martes, October 13, 2026. Kada isang bag ay may kardang importanteng mga school supplies gaya ng 2 notebook, 6 na lapis, isang box ng iba't ibang color crayons, isang ruler at sharpener. Ang nabigay ng mga learning materials na ito ay para suportahan ang kanilang edukasyon ay mula sa Office of the Presidential Assistance ng Cordillera Administrative Region na tumulong din ang Bauco Local Government Unit. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa Southern Luzon, 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon nagdeklara na ng state of calamity dahil sa Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito ang ulat ni May Formaran.
4: Radyo Pilipinas Report.
9: Nagdeklara ng state of calamity ang 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon dahil sa kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang Very Strong El Nino. Sa panayam kay Ginoong Raydan Derek Marquez, OCD at RDRRMC Calabarzon spokesperson, ang 4 na bayan sa Quezon ay Anguiñangan, Alabat, General Nacar at Humalig. Ang deklarasyon ng 4 na bayan ay dulot ng kakulangan sa supply ng tubig na simulang maranasan noong September 2026. Ayon kay Ginoong Marquez, makakaranas ng mataas sa pinsala ang sektor ng pangisdaan at pagsasaka dahil sa matinding init, kakulangan ng ulan at ang pagbabago sa supply ng tubig. Nauna nang inatasa ni Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang PDRRMO coordination meeting in preparation for El Nino ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ang kahandaan sa posibleng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Samantala, natanggap na ng Alabat LGU ang water containers para sa planong pag-iipon ng nasa 200,000 liters na kabuuang storage facility para sa kanilang rainwater harvesting program. Inilunsad naman sa nakalipas na Science, Technology and Digital Innovation ng DOST sa Quezon Convention Center ang solar-powered water purification program bilang tulong sa lokal na pamahalaan ng Humalig Quezon na nakakaranas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Samantala, Kabataan Summit isinagawa sa Palawan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa sa SM City Puerto Princesa ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino. Layunin ng summit na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga youth leader at advocates sa Palawan sa pag-unawa at paggamit ng mga siyentipikong impormasyon, kabilang ang mga geohazard map, early warning system at mga estratehiya sa climate adaptation. Sa pamamagitan ng mga talakayan at presentasyon, inaasahang higit na mauunawaan ng mga kalahok ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at sama-samang pagkilos upang matugunan ng mga banta ng El Nino, partikular sa level ng kanilang mga tahanan at komunidad, kabilang ang kakulangan ng supply ng tubig, matinding init, tagtuyot at iba pang panganib na may kaugnayan sa klima. Tinatayang 250 kalahok ang nakibahagi sa aktibidad, kabilang ang mga youth leader, kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at sangguniang kabataan, mga paaralan, civil society organization, pribadong sektor at iba pang katuwang na institusyon. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang summit, katuwang ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Council for Sustainable Development, Tubata Harifs Natural Park and World Heritage Site, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan, Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, mga pederasyon na sangguniang kabataan, Puerto Princesa City Water District, City Youth Development Office, mga paaralan at iba pang katuwang mula sa pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng summit, isinusulong ang mas matibay na ugnayan ng kabataan, pamahalaan at mga institusyon sa paggamit ng impormasyon at mga sistema ng maagang babala upang maisali ng kaalaman sa konkretong pagkilos at paghahanda sa antas ng tahanan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa Visayas naman, Southern Leyte, paiigtingin ang mga programa para sa mga magsasangka patungkol sa banta ng Very Strong El Nino. Ang detalye mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Isinusulong ng Provincial Government ng Southern Leyte sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang pagpapadali at pagpapahusay ng mga serbisyo at programa ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa ginanap na orientation activity sa lalawigan, binigyang diin ang mga proseso, paraan ng pag-access at mga benepisyong maaring makuha ng mga magsasaka mula sa iba't ibang programa ng DA. Layo ng orientation na mas mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong individual na nagnanais pasukin o paunlarin ang kanilang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga programang ipinakilala ang National Rice Program, National Organic Agriculture Program, National Corn Program, High Value Crops Development Program at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ayon kay Governor Damian Mercado, mahalaga ang naturang inisyatiba sa gitna ng banta ng El Nino na maaring magdulot ng matinding hamon sa produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng mga programa ng Department of Agriculture, inaasahang mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na mapalawak ang kanilang kaalaman, mapabuti ang pamamaraan ng pagsasaka at matiyak ang mas matatag na kabuhayan sa kabila ng mga hamon dulot ng pabago-bagong kondisyon na
10: ng panahon. Patuloy namang isinusulong ng Provincial Agricultural Services ng Office ng Southern Leyte at ng Pamulaang Panlawigan ang pagpapalapit ng mga programa at serbisyong pang-agrikultura sa mga sektor na higit na nangangailangan ito upang makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapalakas ng seguridad ng pagkain sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At sa Mindanao, Project Poseidon Nozzle inilunsad ng Bureau of Fire Protection at Tandag City Fire Station bilang bahagi ng mga paghanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tandag, magbabalita si Raymond Aplaya.
4: Radyo Pilipinas Report.
11: Naglunsad ng isang inisyatiba ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station para sa pagpatay ng sunog na may kaugnayan sa mga electric vehicle. Ipinakilala ang Project Poseidon Nozzle, isang espesyal na kagamitan sa pagpatay ng sunog na naglalayong tumulong sa mga bombero sa pagresponde at pag-apula sa mga nasusunog na EVs. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng istasyon sa paghahanda at pagpapahusay sa kanilang operasyon, lalo na nitong panahon ng Very Strong El Nino. Samantala, bilang bahagi ng karagdagang paghahanda, nagsagawa na rin ang mga personay nito ng pagsusuri at pagtukoy sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig dito sa lungsod. Ito ay upang matiyak na may sapat pa na supply ng tubig na magagamit sa pagpatay ng sunog kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: OWA Caraga pinaigting ang pagpapaunlad ng hanap buhay ng mga pamilya ng mga OFW sa Butuan City. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
4: Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na pinalalawak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang pagsisikap na mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya ng OFWs o Overseas Filipino Workers sa pamamagitan ng Stakeholders Forum at Business Plan Write Shop na isinagawa sa Watergate Hotel, Butuan City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal at leader ng OFW Family Circle mula sa Butuan City at Agusan del Norte Province upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga negosyong pangkabuhayan. Dinalakay rin sa forum ang Tulong Puso Program, isang tulong pinansyal ng OWA para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga kinikilalang organisasyon ng OFWs. Nagpakita naman ng suporta ang Department of Trade and Industry o DTI Agusan del Norte sa pagsasanay sa paggawa ng business plan upang higit na mahasa ang kakayahan ng mga kalahok sa pagpaplano at pagpapatakbo ng negosyo. Inaasahan ng OWA Caraga na magsisilbing daan ang training sa pagpapatatag ng mas maraming proyektong pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapalakas ng pinansyal na kalagayan ng mga pamilya ng OFWs at sa pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, October 15, 2026. Sa ating na pong oras, 11:58 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang tanghali sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into
1: your home. Lumalaban sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: musika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Aquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Mayong uto, sugbo ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay sa atong Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Diri sa ato nga Chika ug Advokasya na atay Chika, solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugda ng atong Chika mga kabantay for this day, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha silang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan and DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. So amping kamo kanon ni mga kabantay kay perting batia sa atong hangin no since last week pa jud ni siya. Mao na kagahapon adlaw nagpahigayon ta og roving sa tuang mga kasityuhan, mga kadalanan para maglantaw nog mga bata nga galaroy-laroy. Kay wara ba jud klase ang Cebu City and some parts of Metro Cebu. Unya ang indi nga mga bata magsigin og gawas kay magduwa-duwa. So mao na wala man tay mahimo kaya mando man na sa tuang lokal nga kagamhanan na wagi tay klase. Let us help na lang no sa in behalf sa kabarangayan na atong i-dispatch ang ato ang mga tanod at mga barangay staff na wa kayo gibuhat sa barangay nga mugawas no ug mamadlong ug mga bata nga maglaroy-laroy kay kanira bang kabati sa hangin di na to makita but we can actually feel it no ma-feel good na to sa ato ang mga adlaw-adlaw nga gipamati no ana labi na katong mga bata, hamtong, mga naagi, mga hubakon kana. So sila gid ang grabe ka-affected. In fact, nag-message na ko ganina si Konsihal Marian Caballero Maraviles, Konsihal sa Barangay Puntang, nag-stay at home lagi in town siya, no? Kay kalas ko no kay Dibiol, ang very unhealthy air, which is very correct, no? And sometimes, man good, ato siyang pagwalang bahala just because di magun na to siya aktual na makita. Pero, ma-feel good na to na there's something wrong. O na di na sa dato pasanginlan ang haze, no? O ang pagbuto sa bulkan Canlaon. Muna gingon nga, purtinigid kay kuno kaayong daghana sa ato mga sakinan o sana sa factors. And many other factors na dili na to dili angay nga kumpiyansaan. No, maayong pagpaminaw, ani Jeric de la Cruz sa bukas kaninda sa kilay ni Ma'am. Ako kilay din mo nakit ano. Kagahapon di ay na nabalik na sa tong balita kabahin aning online sex trafficking. Murag kani silang mga grupuha mupahuway na sila kadiyot no na mabalik na sad. May gani ang NBI Cebu District Office very successful sa ilang pagbundak no o pagbungkag sa online sex trafficking pinaagi sa gihimo nga dungan nga operation sa barangay Pahak o barangay Punta Inganyo Lapu-Lapu City last Saturday. In fact, katumaga ni agi nga mga online sex trafficking na mga balita sa Lapu-Lapu sadto no kaning NBI nakadawat sila og information kabahin sa mga babae nga gibugaw dito sa ngadto sa mga customer through online page. Easy money, di ba? Pusing-pusing, show me, kwarta na dayon. Easy money. Duha ka mga bugaw nga mga lalaki ang gi-monitor gyud, gi-surveillance sa NBI. Kay nag-offer sila og mga batan-on nga mga babay, apil na mga minors in exchange sa bayad. Ang kantidad gani, ang amount was not even revealed. Dako-dako dyan siguro nig madawat. Kay wama nag-amount reveal. Diba? Ang mga suspect kani si alias Boyet o alias Messi nakik-transaction nga to sa NBI undercover. Wa, good sila idea na ang ilang ka-transaction NBI undercover. Nagpakarong ingnon nga customer ug sa dihang ning kagat sa paon. Ang mga suspect mauna gi pahigayon ang operation. Ang entrapment operation was coordinated with DSWD 7 ug Interagency Council Against Trafficking Region 7. Ang meet-up dito nasabutan sa usa ka hotel sa Punta Engganyo and another private villa sa Barangay Pahak. Kaning suspect nga si alias Messi mao ni hatud sa 15 ka mga babay. Kada kanban, kadagay pa nabog supply, Missy. Sigam ni Ana, minors, aron itagbo, ikatagbo ang nagpaabot ng customer dito sa Punta Engganyo. Pagkadawat ni Messi sa bayad, wa nagyud siya nakalighot, kay gipusasa naman siya. Sa lain po ng operation, kaning alias Boyet, mao po'y nagkikumbuya aning alias Jake o G-Boy nga mao'y ni secure sa mga babay samtang kaning si alias Dudoy mao'y nagmaneho sa van nga gisakyan sa mga babay paingon sa Barangay Pahak. So mao to, pag-abot nila sa lugar, sa nasabutan nga lugar, giturn over sa mga suspect ang ilang dala nga mga babay no nga sa nagpailang nga customer og nagbinayranay. Og dito na after sa payment, siyempre, acceptance of the babay, nahitabo judayon ang dinakpanay. So, kani mga dinakpan, naana sa NBI SEBDO, no, Cebu District Office, o pasakaan o qualified trafficking in persons ang ilang atubangon. While ang katong mga 41 ka mga na-rescue ng mga babay, gidala sa DSWD 7. So, kaning ang iskutan na to karon, kaning qualified trafficking in persons. Although ato naning na iskutan, as sometime in the early of this year, tungod atong naapoy online sex trafficking na na-happen. Pero karon mas maayo iskutan na to kay usa kini kabug-at nga matang sa panlimbong o pagpahimulo sa tao, no, human trafficking under Republic Act 9208. Muna gitawag na itong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Unya, gipalapdan pagyud na pinaagi sa another balaod, Republic Act 10364 o ang RA 11862, kanang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. So, kana, ngano kanus ama na kanyang tinungutan na, kanusa mahimong qualified ang trafficking in persons. So, mahimo ka ng qualified kung ang pag-recruit, pagbalihin, o ang pagtagad sa usa ka tao for prostitution, forced labor, organ trade, or sexual exploitation, giubanan sa mga mas bug-at ng mga circumstances. Unsa man ning mga circumstansya, kung ang imo gibugaw bata o minor, minor di edad ang biktima. Kung ang gitaksihan o ang gipahimuslan kay ubos sa 18 years old. Kay 18 legal age naman na. So 17 and below. Kung imong biktima 17 and below, meaning minor di edad, patay gyud ka diha. Naatay duha ka klase sa krimen against mga minors. Kaya nagitawag na itong syndicate, meaning tulo o labaw ang mga tao ang nagsabot-sabot, ang nag-conspire. Muna nagitawag na itong syndicate, sindikato. Ang ikaduha, kaya nagitawag na itong large scale, gibuhat against tulo ka mga victims. Pasabot, kung large scale, ang imo mga biktima, 3 or more. Parihas aning gibalita, 41 kabuok ka mga babae and majority of them are minors. Katong syndicated, meaning ang gabuhat ato labaw sa tulo. Ang nagsabot, ang mga suspetsado, more than 3. O more than 3, mato sila, di ba? Dodoy, Boyet, Messi, G-Boy. O more than 3, upat sila, more than 4 pa sila. So, kanang ang katong pabaagi sa Lapu-Lapu, nga nadakpan gyud sa NBI ang ilang pamaagi through technology, internet ilang gigamit. Nagamit silang online platforms, social media o digital device sa pagpahimulos. same parehaan ng online sexual abuse and exploitation of children. Muna ilang gigamit. Unya, kanus unsa pilain nga makapabugat nga no makaingong tag-qualified. Kung ang gabuhat, person in authority. Pasabot, ang gabuhat, ang suspect, ang mastermind, public official, opisyal sa gobyerno, sakop sa military o police, or ginikanan, o diba? Kanong dumato sa TISA, baguhay lang to, ang, or guardian, or karelasyon sa kabanay. Kana, persons in authority na. Kay diha man na, ang, for example, ang bata, nagdako, no, parehas atong sa TISA. Sunod, kanusa matawag pa na to qualified? Kung ang pagpang-trafficking sa tao mo resulta sa pagka-mabdus, na mabdus ang minor de edad tungod aning pagpambugaw, or na ay permanent na kadaot sa lawas. No, katuparyon, kanundo mo atong bata sa lapu-lapu sa to. Gitiwarik sa inahan. Jesus, my God. O nga, o sa gibuhat niya ato. Until, medical legal siya, at it was found out na ang bata dili na pwede magkaanak forever. Muna gitawag na itong permanent na kadaot sa lawas. Or na ay psychological or mental disorder. Tungod sa kaning na trauma siya, na anadayon siya ay psychological or mental disorder. Last, kanusa matawag na itong qualified ang trafficking in persons? Kung ang imong gipahimuslan PWD, or katong mga victim sa kalamidad. Biktima ang PWD o gipahimuslan ang kahimtang panahon sa kalamidad. Muna kadiha na ito mahibawaan kung kanusa matawag nga qualified ang trafficking in persons. Kaya numdo mo, kadungog mo anang qualified theft. Oh, kanusa matawag nga qualified theft. Diba kabata, theft is pagpangawat. Pero kanusa siya matawag nga qualified theft? Kung ang nangawat, gitagaan o pagsalig. Trust, for example, sa usa ka kumpanya na ay accountant. Ang accountant, nangawat. Nasakpan, gigpasakaan o qualified theft. Nganong qualified theft man? Because si accountant, sinaliga ni company. There is trust reposed upon the person. Maunang gitawag siya qualified theft. Okay? In the same manner nga nahimong qualified ang trafficking in persons because of the circumstances surrounding the kaso. Meaning, imong biktima minor de edad, imong biktima PWD, imong biktima na mabdus during the duration sa pagpambugaw, or the trafficking was ang mastermind kay public official, and all those stuff na ako ang giiskutan. Karon arita sa penalties. Unsay silot kung makapasakaan kag qualified trafficking and makonvicted ka for that case. Tungod kay giconsider ka na heinous crime ka na, uy, no? O dako kaayong krimen sa Pilipinas. Heinous meaning dako, bugat. Bugat sad ang silot that comes with it. Of course, naana to ang reclusion perpetua, meaning life imprisonment. Death penalty. But we have life imprisonment. Oh, mapriso ka, hantod madugta ka rito. Hantod mo ba yulit ka, yung nana ko, no? So, kung reclusion perpetua pasabot, walay piyansa. That's non-bailable in its sense. O pagkabilanggo sa tibuok ni imong kinabuhi. No? Aside pa sa pagkapriso na apak makabayad pagkagmulta or fine na dili mo minus 2 million pesos o dili pod mo lapas sa 5 million. Bisag 2 million lang. Di gita kaabot, no? Pertilisuda. Additional pagyud nga penalties. If ang suspect or mastermind kay gobyerno o public official, you are permanently makancel ang imong katungod sa paghupot o pwesto sa gobyerno. Perpetual disqualification from holding public office. Ana. Ug mawala ang tanan nimong retirement benefits. Bisan pag sunod tuig na ka mo retire, ma-convicted gani ka for this crime, wag tang tanan nimong gihaguan. Unya, if ang suspetsado or ang suspect or mastermind kay isa ka business or agency, masirat-an gyud ang negosyo. Cancellation of business license or permit o pagpaningil sa mga tag-iya o opisyal sa korporasyon. Unya, kung nakikonsabo pag yung ka-foreign national or ikaw foreign national, ma-deport yun ka pagkahuman sa silot o you will be permanently banned from entering the islands of the Republic of the Philippines. Na, no? Nabugat yun ang silot sa qualified trafficking in persons. Kipanghimugatan yun na sa ato ang mga balaod. Of course, tinangutan na, nganong bugat kaayo? Because we are protecting our children victim. No? Ang biktima sa trafficking, dili na nimo pwedeng prisuhon o pasakahan o kaso sa mga illegal nga buhat nga gipabuhat sa iyaha ubos sa hulga o pamugo sa trafficker. O di ba? For example, gipasayo-sayo siyang gahukas diha. Di siya kadi kay gitiunan siya. Wag yung siya mahimo. Tinato na pwede pasakaan o kaso. Unya, may katungod sa protection pinaagi sa Interagency Council Against Trafficking. Ang DSWD makahatag tag libre ng legal assistance o rehabilitation and recovery programs. Maunang bugat yun ang qualified trafficking in persons. Labi na kung syndicated, meaning ang imo mga biktima, 3 or more. How much more kanila pula po? Kuritay uno, kabuok. Ilang biktima? In fact, katong gideliver ko noon, muridyo, butang we. Katong gideliver ni alias Messi, 15 ka mga babay, puros pinur di edad. Aw, tanggong. Pusas, ana, jud, no, wag kita mahimo, ana. Because nakalapas man mo sa balaod. Okay? And most especially po, if ang inyuhang qualified trafficking in persons kay large scale. Again, pasabot sa large scale, 3 or more mo nga mastermind. 3 or more mo nga suspects. Pasabot, planado ninyo ang tanan. Diba? Gamit mo online nga mga platform. Inana, kay dalik naman ninyo na mahaylo. Labi na ka itong mga tao nga, kapit po sa patalim. Because it's really easy money. Na pinagwapa na kadaan, lawas na kadaan, imong puhunan, imong regyong kagwapa o imong lawas. Diba? Easy money di kayo. And that's why our laws protect our victims. Regardless if minor sila, regardless if unsa ilang gender, basta you are a subject of online trafficking, patay gid ka. Priso jud ka, most especially kung maatlan kag undercover na operations, sikop gid ka, wa gid kay kawala. Okay? Inigpalit na to atong giskutan unsa about kaning food banking summit. Nganong naatay ipahigayon nga food banking summit? Nganong kinahanglan importante man nga if natay sobra na pagkaon labi na sa mga negosyo diha sa mga business establishments, kung natay mga sobra na pagkaon, why is it important nga mudunar puta? Naa man na sa Amerika aton gisgutan later after aning mubong pahinumdum.

Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advocacia oras na to karon alas 12:29. Mayong pagpaminaw sa atong kursihal diha sa Mountain Barangay o Barangay Bonbon, kursihal Arlene Montejo. Mayong pagpaminaw ni Madiha Cons ni Ma'am Blessed Del Mar D. Nung kauban ako nga alumni sa St. Mary's Academy of San Nicolas nga bag-uragid binag-celebrate sa atong ika-60th founding anniversary sa St. Mary's Academy. Of course, may pagpaminaw ni Ma'am Libby Lumuntad Sagmon. Ingon siya, hi ma'am. Hi, said mom. So, before tani commercial, kiskuta na to ang about sa Food Banking Summit. No? Kay, gi-share gini sa Governor Pambarikwatro o sa iyang anak na si Cebu Provincial Health Consultant, Dr. Nicole Elise Catalan, ang kahimahinong danon. No? Important sa food banking aron matubag ang kagutom o kakuwang sa pagkaon sa mga pamilyang nanginahanglan ilabi na sa pagpangandam sa posibleng effect sa El Nino. According to GovPAM, dili lang supply sa tubig ang angay pangandaman panahon sa El Nino, kundili laki pusab ang pagkaon ilabi na kun posibleng maapektuhan ang production o supply niini. Which is correct, no? Dili lang tubig jud. Kay labi na kumusa kung natay kanhit sa tubig ang mga pagkaon na tubaligya musaka sad ang presyo. Kay mapektuhan man ang production and supply. Ang food banking usa ka pamaagi sa pagkolekta sa mga sobrang pagkaon gikan sa mga negosyo ug ubang sources aron maapod-apod kini ngadto sa mga tawo ug pamilyang nanginahanglan. And it's not needed no nga happy ta ma-expire ang pagkaon usa kini mo na i-donar. Uy, bitaw ka bantay, bitaw mi ana no katong nag-relief operations mi para sa dako kay nasunog na mo na na-happen sa Barangay Punta Princesa way back 2022. No, pinadawat. Malipay ta ka nakadawat ta og kanang relief donations. Hala, expired ba sad uy? No, so not necessarily hanga padung na ma-expire o na-expire na ba before nato siya i-donate. Kaya mahimo usab nga makolekta ang mga pagkaon nga sobra lamang sa panginahanglan sa tag-iya sa negosyo. Basta, masiguro lang po nato ang safety and quality sa pagkaon. Okay? Tumong sa summit nga matapok ang mga representatives sa atong gobyerno, mga private sector o mga organizations sa atong komunidad aron mapalambo o magsinabtanay o cooperation sa pagkolekta sa o pag-apod-apod sa sobra nga pagkaon. In fact, message ni GovPAM Barikwatro, ingon siya, priority sa iyang administration ang food security o ang pagsiguro nga ang matag subuanon adunay luwas, masustansya o igo nga pagkaon. Safe, healthy, and enough nga food para sa tanang subuanon. GovPAM was reminded no sa iyang pagsugod sa maong sektor kay siya biyato ang founder sa Share Foundation, Simply Share Foundation. Diin she was a witness no kung unsa kadako ang ikatabang sa pagkaon ngadto sa mga pamilyang naglisod. According to GovPAM, nagpabili ng iyang tumong nga mahunong ang kagutom bisan pa nga nisaka na ang iyang responsibilidad karon isip gobernador. Sa una mang good founder lang siya sa Simply Share Foundation. But now, gitaas na iyang posisyon kay gobernador naman siya, pero nagpabilin gihapon ang iyang heart no for advocacy sa food security. In fact, ako na nina share diri, diha mi nagkaila ni GovPAM Barikwatro sa Simply Share Foundation because Punta Princesa Elementary School was one of the beneficiaries sa feeding program ni GovPAM. And kanang had I know na at the time na maggobernadora dahil siya karun, na picture ko daghan, oy, usar jud ang picture ato pag ending na. And I was grateful because during that time, it was my dad nga naka

months. 3 to 4 months kay gi-check na mo through timbang ana kato mga beneficiaries mga bata na mo nga appeal sa maong feeding monitoring program sa Simply Share Foundation. So we are hoping for more activities like this no nga especially nga nagsingabot ning El Nino and we are not only preparing for water shortage but of course kaning sa pagkaon sad no we have to secure that we have enough food, healthy food come El Nino no so kana usa jud kayo na kamaayo og makahuluganon nga initiative gikan sa leadership of GovPAM ang pagpatuman sa food banking isip pangandam sa effects El Nino og sa kakabus no nagpakita og labaw nga pananaw no kani iyang gibuhat ni GovPAM proactive leadership no and empathy sa mga nanginahanglan no we have to put ourselves in the shoes of those people ba na wala gyud no kanang kuwang sa tanang aspect. So kita nga na sobra-sobra o na extra, we can shell out. Oh, sobra na food ana. So dili lang tubig sakto gid no. Ang pagkaunsab pwede ato sila pangandaman is a proactive strategy actually. Sa panahon sa El Nino, kasagaran tubig ra ang mahimong focus sa kadaghanan. Sakto gyud si GovPAM nga ang huwaw direktang makaapekto sa agriculture. Nga mahimong musumpay sa pagtaas sa presyo o paggamay sa supply sa pagkaon. And that's proven na dili lang tubig atong problema. No, all the rest, no, mo follow na siya, especially food. Kay, we are expecting food na there will be a decrease in food waste o pagtabang sa kagutom. Imbis na malabay o mahimong basura ang sobrang pagkaon gikan sa mga restaurants, hotels, and mga businesses, mapuslan pa kana sa mga pamilyang naglisod. Namino din ato karon na sa atong station. Kapo kayo atong kursyal sa barangay Kamputaw. Si Rams na lang gihapon. No, nadiri karon kasi sayang ang katubangan. Importante kayo ang gipadayaga safety and quality control. Muna akong gigon ganina, ayaw po ninyo huwata nga mag-expire na no? Nga ang usapan ninyo ay donar, malain masanatiyan sa ato ang mga mukaon ana. Dili kinibahin sa paghatag o mga lata o pagkaon nga hapit na mag-expire, kundi ang pagpaambit sa maayo, luwas o masustansya nga pagkaon. Kaning food banking summit no ako nakita ani sana initiative ni GovPAM because from the heart and experience pagod niya ang background ni GovPAM is the founder sa Simply Share Foundation naghatag kaniya og personal experience og pamaagi kung unsaon pagpadagan ang panabang dunay katuyuan og kasing-kasing so naay mga ni suggest na to no kani di ay akong gichika ganina about sa food banking in the US of A sa Amerika napud sila yung food banking and ang ni share na ko ani taga Pennsylvania USA ingon siya every Saturday ang mga senior citizens padad-on o bag trolley ibutang nyo mo ang bag dito kasi syempre bugat din ano so padadun sila bag with trolley isuot nila tanang pagkauna na kaya nilang isuot sa bag nga good for 1 week nila libre every Saturday na dito sa Pennsylvania particularly in Pennsylvania so kana siya kay naay mga businesses small, medium and large businesses na everyday nagabutang dito sa ilang food bank para magamit sa mga Americans, most especially mga senior citizens and mga PWDs. Libre ka na dito, magdala lang kag bag and trolley. Hangtod sa kaya nimong madala, imo nang iuli sa inyohang balay. Ambot kung kaya baka na nato diri sa Pilipinas. Naba sa tigitawag og honesty store, 'di ba sa Bataan? Nakita ito nato sa salida ni Coco Martin o ni Tony Gonzaga. Naas nila'y honesty store dito. Naitindahan. Pero may tindira. Mukakag, mapalit ka, mabayad ka, ayaw lang sa pangagsukli. Kaya ba sigway mo nukli? Exact amount lang. Ano? Ambot, no? Naapa ba na ron? O kanang food banking, kaya siguro nato. Ay nakaya gani sa Amerika?

umot lang, no? Ambot lang. So, ayan, kaya na to. Muna na yung mga suggestions para mag-successful ang food banking program sa province of Cebu. Mag-establish ko nun ta o klaro nga logistics o cold chain network. Kay ang dako magud nga hulga sa food banking mao ang pagkadaot sa pagkaon. Samtang gibiyahi o gi-imbak siya ba? Gitapok, gi-store, ana. Kinahanglan og maayong mga sakyanan. Apil ang mga refrigerated trucks kung kinahanglan. Og paspas nga system sa pag-apod-apod or distribution protocol. Kinahanglan kiti mga pagkaon na mapanos anang adlawa. So, unsay protocol na to on that part. Kanang mga pagkaon na mapanos ang the same day dapat ma-distribute na. And all the rest, naapotay laing protocol for distribution. Labi na, dilata, yun ana. Kanang mga dili dayon mapanos. Diba, na natin mga sakinan, do not delay. Yun ana. O niya, naapotay suggestion na para makaagni kuno ta og more donations. Maghatag kuno og incentives para sa private sector. Kani kita magdatog LGU incentives. Aron mas daghang negosyo ang mo-donate sa ilang sobra nga pagkaon, we can give kuno the province of Cebu kuno can give for example tax incentives. Tira gud kay dako gud igo ra gud nga kuan makuakuan gamay ba inyong baron non. Pwede tax incentives or i-recognize pa rin siya in a flag ceremony or taga-anong certificate of appreciation para sa mga members sa private sector. Murag, motivation ba? Nga, no, yoy, makalawat kong award ani kay koan, itabang ko, ana. So, pwede sa da siya. No, very good interaction from our listener. Naaputoy gitawag o good Samaritan law policy. Kay kasagaran sa mga negosyo, magduha-duha na sila paghatag og sobra nga pagkaon tungod sa hagit sa liability. Kung pananglit dunay magkasakit, nga sila'y pasanginlan. No? Mupay nitabang, mupay naduot, pahita. Ang pagbaton og klarong guidelines o balaod nga nagpanalipod sa mga donors, basta nituman lang sa food safety standard, makadasig pa sa uban nga musalmot. Kung nagitay klaro na guidelines on what, when, where, how, ana, sa guidelines kid ba, dapat butangan tana para daghan ang maganahan nga mo-donate. Unya, naputay gitawag o digital matching platform. Pwede kani more on digital na puning aside ha. Pwede maghimo og mobile app or online platform diin ang mga restaurants o mga grocery stores. Makapahibalo dayon kung pila ka kilo o pila ka pa kapagkaon available o dali kini mapick up sa Kapitolyo o sa mga accredited LGUs or non-government organizations. For example, ako taga-Gaysano ko. Unsa man yung kisa mong kailan taga-Gaysano. Gaysano Main o Gaysano Country Mall owned by Rotarian Alex Alexander Gaysano. Oh, for example, ngayon si Sir Alex Gaysano nga, na ako'y sobra diri na po kakilong baka. Palihog ko pick up. Now na. Oh, pick up on yun na dayon. Natay mobile app for that or digital platform nga mahibaw dayon ng Kapitolyo or ang accredited office nga na sila'y pick up on from Gaysano, na sila'y pick up on from SM, ingon ana. No, so, nindot ang mga suggestions and very valid. No, so kini nga comprehensive nga pamaagi the collaboration between the government, the private sector and the non-government organization nga sector that is a very effective ug dungganon nga tubag sa kagutom. Dako ning tabang, no, dako jud ning tabang. Kung mapatuman lang kini kani tanan nato giskutan. Inubanan sa maayo kay nga sistema o pag-amping sa food safety and quality. This is a very good example. Model program, in fact. Dili lang sa Sugbo, kundi sa tibuok, nasod. Mag-research na ta. Unsa nga mga syudad o probinsya ang naay gipahigayon nga food banking. Nga naay food bank. Ato na i-research ha. Kana, no, so, kana, tanaw ninyo, unsa inyong opinion, kabahin aning suggestion. Kaning good Samaritan policy o incentives nga atong ihatag sa mga negosyante sa Sugbo if ever na mohatag sila. No, kana, kinagmay na kayo, i-recognize, ana, taga-anong certification, kay mahugma po na o part sa ilang CSR, di ba? Corporate Social Responsibility sa mga kumpanya.
Okay? So kana nindot kay na siya kanang nindot sa atong i awhag atong mga kabarangayan kay syempre sa atong kabarangayan daghan man ta mga negosyo diha no. Small, medium, kani ganing kamputhaw, kani ila kursel ramsa, porti daghan ng hotels ang ilang barangay. Pwede na makig-alayon po ta ko with coordination sa mga barangays kana dako po nagtabang ang kabarangayan. Okay? So hopefully maga successful na ad mapadayon gyud siya until nga maka cater ta no sa mga Subuanon panahon nga magkinahanglan na ta sa tabang sa atong probinsya kay nagkapuliki na ta sa El Niño. Okay. Unya, sa langbahin na po, lain na po na advocacy, no? Ano na po ta sa governance, no? Kaya narapat tayo duha ka Subuanon ng mga congressista nga supak sa 7.2 trillion nga national budget, no? In the person of Cebu City North District Representative Rachel Cutie Del Mar, unya, ni-abstain po kini si Cebu 3rd District Representative Karen Garcia sa when they voted sa ilang 7.2 trillion nga 2027 national budget. O sa rason? Of course, pagkunhod sa pundo alang sa infra sa ilang mga districts. Siyempre, kung ako'y kongresista, mualwa sa kwanyo eh. Because according to Congresswoman Cutie, ni-decrease ang pundo sa iyang district gikan sa 1.7 billion last 2025. Nahimong 1.3 billion na lang pag 2026, pag last year. Unya, next year, wala ko siya katungtong sa billion. 492 million na lang. No, ubos sa proposed 2027 National Expenditure Program. No, kisi-kisi. Muragwati si Congresswoman QT dito. Hatag siya sa iyang privilege speech nga. Di ni mahimo. Iyang gishare ang iyang kabalaka sa 280 million nga budget alang sa infra ni atong 2025 nga giingong dili na ma-release. Apil pa ang 642.9 million nga pundo gikan sa 2026 nga wala pa sab ma-release. Wa pa kita release si gikuan pa kita, no? So according to Congresswoman Cutie, dinalian ang panginahanglan sa pundo tungod sa kanunay nga pagbaha sa iyang district. North District, no? Porting bitaw, naghanking baha bitaw kong og sa panginahanglan sa drainage system, flood control infra, o pagpaayo sa mga agianan sa tubig. O, kadungog tsukuan ni ingon siya sa iyang privilege speech. Ingon siya, our people deserve more than promises. They deserve projects that are funded, implemented, and completed. Because it's not enough, no nga, na ay budget, ay budget. Uy, problema na ay budget. Ang problema na implement ba? Sunod pagutan na, nakumplito ba? Di na gani i-release ang sobra sa 2025 o ang budget sa 2026. Basig na balik na sa kabanang bayan kong, no? While sa direpot sa kang Congresswoman Karen, nag-abstain siya sa botasyon, human nga niubos po sa gibanabana nga 218 million ang pundo alang sa public works sa iyang distrito sa 2027, gikan sa 1.9 billion ni atong 2026. Grabe po ang pag, no? Grabe pag slash, oy. So, ingon si Congresswoman nga Garcia, posibleng maapektuhan ni ini ang mga projects sa flood mitigation, mga dam, mga multipurpose buildings o water system sa Toledo City o sa unom kalungsod sa distrito. And even then, bisan pa ni ini, wala gud siya mabutar og no. Ni-abstain lang siya. Tungod kay ang national budget gigamit sab sa pagpundo sa suhulan sa mga teachers, mga nurse, mga sundalo o mga pulis, ingon man sa mga tambal o disaster response. So hopeful gihapon si Congresswoman Karen Garcia nga naay kausaban sa pundo sa iyang distrito atol sa deliberation sa bicameral conference committee. Ingon siya, no, nakadungog sa kwan niya, ingon siya, I abstain, but I'm hopeful. Ani abstain, natsawa siya ni Noha. Ingon siya, because miracles can still happen at the bicam. Kana.
No, so, ay, nako, kalisod. Kalisod yun. Mudi siguro itong nang hilak itong... Katawan na kasi sila nang hilak, no? Pagka-approve sa budget, nang hilak ka, no? Ay, wala dyan, winner sa Miss Universe. No, wala, katawanan lang, no? So, katong lakang o pahayag nila ni Kong Cutie o ni Kong Karen, nagpakita sa nag-challenge, no? O ga... with the balance between local government ug national priority sa budget. Makita jud nimo dako jud kay disparity. Dako kayo gap. No, kanang kay ang maapektuhan an magud ani ang panginahanglanon sa katawhan. Sakto ang ilang paghatag og bili sa mga project sa flood control, drainage system, infra. Ang pagbaha sa Sugbo ug ang pagpalambo sa probinsya. Dako og epekto sa matag adlaw nga kinabuhi sa mga Sugboanon. Whether taga Cebu City ka or taga province of Cebu pa ka. Si Kong Cutie ni nag-no-vote man to. Nipakita og direktang pagprotesta. No direct protest kundi iya against sa pagpadayon sa pag-ubo sa pundo sa North District from 1.7 billion ngadto na sa 492 million. Kadako ana, no? Og sa mga wala pa ma-release nga pundo sa 2025 ug 2026. Naghatag ka na og unod sa mensahe nga dili siya basta-basta mudawat og pagkunhod na makadaot sa iyang mga constituents. Ana. So kanang unreleased funds dako pud nag-issue sa execution. Dako nga punto ang gipadayag ni Kong Cutie kabahin sa pundo nga gi-approve. Apan wala ma-approve, apan wala ma-release. Na-approve ang budget pero wala ma-release. Na ay mga 280 million pag 2025 o 642 million last year. Kana it shows nga dili lang ang challenge sa budget ang problem. Kundi ang implementation itself sa mga departamento sa gobyerno through DBM, Department of Budget and Management, and DPWH. Walay pulos ang dako nga budget kung dili kini maabot o magamit sa saktong panahon sa mga komunidad nga kinahanglan kaayo og tabang. Magunsa man ang approved budget kaperting dako ah, pero wala na implement. Walay completion of project kay wala di ay girelease ang budget. Maunang kanisiya, Kongresista Karen Garcia, hopeful ka siya sa Baykam, no? Kay ang when you are in the bicameral conference, usa sa pinaka-critical na stage diin pwede mabag-o o pwede ma-realign ang pundo sa ang pundo no taliwa sa House of Representatives o Senate. Sa bicam pwede pa ka makahangyo, please ayaw i-conhard ana, ayaw i-decrease ang among budget. Sa ilang mga pahayag karon magsilbing signal sa bicam panel nga kinahanglang tan-awon pag-usab ang allocation para sa province of Cebu. So kana sa overall ang action sa atong duha ka mga kongresista nagpakita nga responsible o critical sila nga legislator alang sa ilang mga districts. Naghatag ka na o klarong mensahe sa national government nga ang Sugbo ingon nga usa ka pangunang kontributor sa ekonomiya sa nasod. Diba? Kadako sa Metro Cebu, dako kitag ambag sa national budget. In fact, naagani mga, diba, kung na-eleksyon, usa kita sa favorite kaayo sa mga managan o senador o presidente o vice, anhiun kita sa Cebu. Kay, dako ba yata nga probinsya? We are one of the richest province, no? One of the richest city. Kulbaan gani ang kuan? Greater Manila, no? Nga, mapulihan sila as capital of the Philippines. Ah, patay mo di ha? Kana, no? So, kana, hopefully lang nga ma... makuan siya no ma sana mausab pa ang unsay dagan aning ato ang budget sa nasyon gikan sa national para sa ato ang mga
constituents. Naminaw din nato karon ako former teacher sa St. Mary's Academy, si Ma'am Mary Plural Lucero Bucol. Muna akong trainer sa akong favorite English subject, no? When I was in elementary. Salamat kay sa imong pagtudlo, Ma'am, og English. Muna favorite ka ang English. Naminaw sa nato ang konsihal sa Argao, Municipality of Argao, Barangay Manlapay, Barangay Konsihal Ana Lee Fernandez Cartosiano Amahan. Exam na mo cons, no? Pero na move inang exam kay wala gi klase. So ang exam sa CIT sige sa ka move. Sus paita. Paita ning may klase pirmi, no? Wa gitay mahimo. Unya kaya we are pressed with time, so ato na lang ni paspason. Kay ni bisita ra ba to kagahapon, di ba? Ato ang mahal na presidente. Unya nanawagan taon siya oi, no, nga sa mga ahensya sa gobyerno nga palig-unon ang mga paningkamot sa ato ang mga trabahante ngadto sa opportunities of work, sa skills training and protection sa ilang panarbaho. Gipahayag sa ato ang presidente sa iyang pagbisita yesterday diri sa Cebu, sa kini attend siya sa 26th nga National Public Employment Service Office Congress sa Lapu-Lapu City. Mato di BBM ang kakuwang sa impormasyon bahin sa mga vacant jobs, services and opportunities sa livelihood. Lakip ang dili pagtakdo sa kahanas to skills. Maoy pipila sa mga babag sa mga Pilipino sa pagpangita og angay nga trabaho. Kuwang sa skills, kuwang sa experience, manggawas pa Diyos Pilipinas sa mot kisa na limabilin din nato. Gimanduan sab sa ni President at BBM ang mga agency sa government nga ipahaom ang mga program sa pagbansay, no, pag-enhance, pag-train sa mga actual needs sa market, no, sa trabaho o palig-unon ang connection tali sa training o pagpanarbaho. Mangita, mang-hire gani mo, mag-posting gani mo, hiring, ang inyong qualifications, kana pong kaya? No? Mangita mo, kuan nga, mangita mo, ingon ani nga trabahante, na gusto mo, with 2 years experience, kaya fresh grad, unsang bag-experience ana? No? So, atul sa kalihukan yesterday, gipasabot sa, ang mga bag-ong programa nga naghiusa sa temporaryong trabaho o skills training o certification. Nagtukod o hiniusang plataforma alang sa trabaho o certification. O naghatag o tabang sa mga trabahante nga affected sa kalisod sa MSMEs, Micro, Small and Medium Enterprise. So naay job fair kagahapon sa Lapu-Lapu City Maritime Job Fair para sa local o overseas employment nga naghatag og kapin sa 1,300 ka mga vacant jobs. Apil na ang 275 ka position sa maritime sector. Ana, sus, nanindot dito sa Lapu-Lapu, no? Ang dugay na naga problema sa Pilipinas, no, ang pagkawalay pagtakdo sa kahanas sa aplikante o sa gidahom nga kompanya. Kanang skills mismatch ba? Daghan kayo na, dugay na nga problem. Ang pagmando nga ipa-fit, ipahaom ang training programs like TESDA sa actual good nga needs sa market or sa company o sa kamaalamong giya. No, it's a good guide. Aron dili mausik ang panahon o gasto sa mga nagbansay. Okay? Daghan gihapon sa ato mga kababayenan ang walay klarong access sa mga vacant positions tungod sa kakuwang sa information. Kay ang pagpalikon sa trabaho sa peso, PESO, sa matag lungsod o dakbayan, dako kang tabang aron ang mga opportunities makasud gyud sa matag barangay. Okay? Kana atong i-enhance, no, ang mga skills para matagaan sila igong experience. Okay? Kasagaran nga challenges ani, no? Effectivity sa implementation, di ba? Kinahanglan ang paspas o walay bureaucracy
nga implementation ni ining mga new programs sa atoang mga LGUs. Na dapat napod ta unified job and certification platform na namagita sa digital era. O, ato nang gamiton. Gigamit ang mga online platform sa online trafficking, gamiton sa tana para sa job seekers. No? So overall, ang pag-ani sa atong presidente, nagpalig-on sa peso. Nagpakita og dakong paghatag og bili sa ato ang mga trabahanteng Bisaya ug sa tibuok nasod. Mo na, no? So hopefully daghantang ma-conduct na mga employment job fairs, no, para sa ato mga Subuanon. Unya kato po mga trabaho na di na sila kinahanglan manggawa sa Pilipinas, no? Kay ang manggawas kato ra bagyong mga naagi potential. So sayang kay laing mga foreigners ang makapahimos, no? Makapahimos sa quality sa ato ang mga trabahante. Labi na katong mga ning graduar og, di ba? Na ay kapasidad gid pa na makita na to nga naagi potential. So dapat naagi tay program, no? Shout out sa ato mga LGUs and national government nga maghimot og programs nga di na sila kinahanglan manggawas. Na diri pa lang sa Pilipinas mismo, makita nila, we have a lot of opportunities to offer. Daghantag job offering, na aswildo. Oh, kahapon, lagi ko sa duli, naman to'y nagkuan, uy, nga nag-rally. About kahapon sa Suhulan. Kuwang kahapon, gid siguro, no? Kana. So, hopefully, daghantang matabangan pinaagi sa job fairs. May pagpaminaw ni ako, former teacher gapo sa St. Mary's Academy, Ma'am Purification Garay. Ha? May pagpaminaw po ni Roger Francisco o ni Ma'am

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kay Teta Dadulo, Taytay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginumaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: TTX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal. Karon mupati nako kay it happened to myself.
2: TTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukot yung marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
6: Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi. Lactopapi.
8: Lactopapi. Sa Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ano yan, napo tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napo tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. Unya, napo na siya ay kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, ato ni balakan sabi. May sugilanon nga nahisulat sa lapihan ng baybayon, di na ipatik ang hulagway tangduhang mapahiyo. Sa atong pagminahalay, dinisaksi ang mabagang bituon. Bisaan ka bisag unsay dangatan, imo akong higugmaon. Pansaluyo sa akong pagsalig o pagpaningkamot, bago palandunga mikuyog ka sa laing mga kamot. Maluiban, maluibon ka, wa kay balatian, gilubong mo ako sa kalimot, ang gugma na hanaw daw aso ihila ko na lang og samot. Tinangga, wala kay kaluoy nga nung gihimo mo kini kanako. Tungod ba kay wa ako'y bahandi nga ikagasa kanimo, ang bugtong kong gisaat, ang bulawanon kong gugma, sa akong kasakit, bugtian sa walay katapusan mong mga luha. Sayang, ikaw pang akong igasahan sa akong pagsali. Igunob mo ang akong pagkatao, balatian og kalahi. Ay sama ako sa kahoy, nga dahon, nga tagak, o bulak ng alaran. May adlaw pa ba kanako nga musubang ang iyang kahayag? Mibalik ako ning tampi sa puting baybayon, diin dito kita naghagwaay sa tumang kamalipayon. Gusto ko lingawon ang kaugalingon og maghandom pamasin masundong ko ang tunog sa atong kalahi. Kasilagan ko ikaw hangtod ang imong anino. Naghaling og dakong kasilag ang pagluib mo. Talikdan ko na kining lugar puno sa mga kasakit. Sa halayong dapit ni kalimtan ko ikaw sa hingpit. Sa akong paginusara ning walog sa mga luha. Ang kaugalingo naghanduraw puno sa kahingawan. Sakyan ko na lang ang paku sa nagpanaw ng handurawan. Aron pangitaon ang maiglas o masanag ko. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa Tudling sa Mga Garay.

0: Oh, diba? Bakit labis kitang mahal? Alam to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Mo gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo try mo kay nindot kay ang gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Gisagad ini, ma'am?
2: Sinida Tadli, Tagamukas, Lamugan, Lanao del Norte. Napo kayo ang Huwander Herbal Oil. Gwapo'y panghaplas isa kasimana ko. Nasakit pero naulian ko sa Huwander Herbal Oil.
1: Masa lang siyang klaseng sakit, ma'am?
2: Ang akong abaga o ang akong bukton, dili marsa, dili makuan, makuhitan, sakit na yun.
1: Mm-hmm. Naun sa malay ka?
2: Kuan, ang nakong nakaon ato, primero, ang sige kong kaon atong lambay, kada ulto.
1: Ah, lambay?
2: Saan ka mo ang kanang ulang mga dagko lunhan,
1: mm-hmm.
2: Sige po magtula, dayon na ay birthday, ikaw ang kumpanit sa Litson, dayon manat po kukaon o bangus. Ala kuya, sus ginuli naman marasa, ginoo, nagalinda sa imakul eh. Sa inom kong tambal na ako sa high blood, laliban, gapon, sakit iliso, ingon ako sa kong anak. O timo magpangihi ko, manawag ko sa kong anak, magliso d'yo ko pangihi. Sakit kayo, rayon ingon ko dahil paliti ko Huwander Herbal Oil. Pagpalit niyan, panghaplas na ko, nag-ananay, nawala ang sakit, nag-inanay.
1: Huwander Herbal Oil rin nakaayo sa imuhang high blood.
2: Oh, salamat sir.
0: Ingon anak, kanindot, kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vita, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins mo ni, vitamins. Morning vitamins.

0: Min sa inyong mga kahayupan, labi na ka ng baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ganang tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins Huwander Animal Vita. O niya, ganang kabo kay daruhan mo na, ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa o, na itestimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
1: Ako si ano, Romili, dun. Pero glansan ang ganit pa, babe.
2: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
1: Ay, dati ano, dugay na magud ni ako mga baktin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Cart, sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon man akong papa nga, sisisihan kaya nato na i-try kaya nato.
2: Mm.
1: Kahina magud kayo mga onoy niya. Try na ko mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay, ano na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
1: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni mong isago lang Animal Vita?
1: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
1: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
1: Oh, tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Nana kanindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Nindot man kay Huwander ba na ba plus? Ang plus ano niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
2: Kinsay nakagamit anang Huwander Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
3: Oo, ako sir. Nakasuway dito ko sir.
2: Nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
3: Okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwaan ako, makatulog man siya kung ayaw ka na mawala ba ang panakit sa kuwang sana. Kanang batang bitaw.
2: Dugay na ka nagamit anang Huwander Banaba Plus? Bago pa?
3: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
2: Wala pa'y bulan.
3: Okay, tryan mo muna ko. Sige, magkukumina po sa inyo ang programa.
2: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
3: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Nana kanindot, ang produkto nga Huwander Banaba Plus, mga pinalanggang tigpamina. Shoutout ko diya, Malinaw Kadingilan, bugid nun. Nonoy Rabig, yung asawa, greet ko diya, Santa Filibunan, la ni Bibi Alibera. Kay Linda Alisar, og Annabelle Alisar, gikan ni Tutong B. Puro Krusal. Kaya pag-aray kong Ryan Mendez is Mandawi City, Cebu, nagpa-shoutout si Kalmadung. Fit lang ko sa Flores o Briguli family, sa Kanyete o Mangubat family from Cristina Flores Briguli sa Kabasalan. Shoutout sa akong anak, Mary Grace Aris. Inovidis Purok, Dusi, Valencia. Sinay Mileyani sa Valencia City. Kaya greet din ako ang mga Bagyon family, Sangay Malaw family diya sa may Kalbay. Just Dabo Occidental, salamat na greet si Rodanti Bagyon ng Sinawal. Kanunay ko naminaw sa programa ni mo from Junik 5. Jensan, salamat Kuya Cards. Pag-aray ko kay SG7 Pasaylo o ako ni? Kau pang akong gimahal, sorry, salamat. It's me Alma Usman. Salamat kayo ni mo Kuya Cardo. Thank you so much. No? Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1-year-old, may mo ni ipainom gyud kay ang bata ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy, no? Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata, may pagkatao taman 1-year-old.
2: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
4: Ay, ito ako ang apo manggon.
2: So ikaw ang nag-text ani?
4: Ako ang anak, damang gud po yun dyan dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan akong Vitron.
2: Vitron Drops?
4: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
2: Okay.
4: Oo, gayon, dako kayo kwan ba, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga kwan ba? Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag naanay siya yung istorya nga di po takasabot.
2: May istorya niya siya pero di takasabot.
4: Oh, di na ito masabtan.
2: So dali na kayo sa gatoon.
4: Oo. Oh, dahil po rin buyag po, ang bata, himsog, gigayo po nga, gigamitan na mo, kwan.
2: Vitron drops?
4: Vitron drops. Maurag, aduna na igamay, kebalog itang bata ba?
2: Okay. So, mora na yung gigamit sa iya ha?
4: Oh, mawagin. At takaroon, maulang iya po na mong gigamit.
2: Pangalan na to?
4: Si Joseph Tumaroy, Ethel sa Buangga Sibugay.
2: Okay, salamat kayo, sir, ha? Salamat kayo.
0: Unana ganindot ang produkto ng Vitron drops. Ang Vitron syrup na yon, para din sa tuwang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para din sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron syrup.
2: Kaysa ganini, ma'am?
5: Si Kuan, Luni sa Labrador.
2: Taga-asa?
5: Taga-asa Sano, Titay, Tumbuanga, Sibugay.
2: Unsa may atong na-experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na syrup?
5: Oh, sa akong apo na siya, sir.
2: Mm-hmm.
5: Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangkong pamukaon ba mm-hmm. Di nakadungog mami sa radyo among gitestingan
2: mm-hmm.
5: Sus na kay kusog man daili mo kaon ang mata din tawag maluoy na lang ta kay magduka agin taon siya sir
2: pila edad sa imong apo?
5: 2 katuig sir then hantod ang iyang 5 katuig yatang di pa inom
2: mm-hmm.
5: Na dili man kayo hinga tulugon sir magduka jud siya dayon kusog na mangaon magkaon to nagagmay ra dayon di pa jud mahurot na karon sir magpadugang na jud siya
2: okay
5: moto nga naka-observe ko ngayon na nanindot jud nagpasalamat pud ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ko ang
2: Vitron
5: nadungog among gitestingan sa kong apo okay na kay sa karon sir.
0: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po niyo sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto ng Vitron tablet, kay epektibo ni para nila, labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron tablet, yung katapatan na.
6: Franklin, padero ni.
2: Taga.
6: Sa Pulangko, sa Buangga del Norte.
2: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
6: Sa una, manggod kay kuhang yan ang dili kay ko katulog.
2: Mm-hmm.
6: Di kan ko blagindingan. Nga, depressed dito ko kayo. Dagan kay ko problema. Nakahin ko direk pulang ko sa akong gulang. Di kay ko katulog.
2: Mm-hmm.
6: Ang, sige ko pangina, murag nakakuan ko ba nga, sige maling Vitron tablet. Nag-try ko atong tablet. Tapos ako sa siyang gitistingan na, okay, yun akong kuhan. Nakatulog na ko. Tambok na po ko karon. Arang-arang na ko lawas.
2: Pilay mong edad, sir?
6: 53.
2: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
6: Oh, nag-Vitron ko kay giangay mong yud ko kay makatulog naman ko, puribiyak lang.
2: Sa una di ay, dili kay kakatulog.
6: Dili lang ko katulog.
2: O niya, karon? Kumusta naman?
6: Karon, okay na, may na akong katulog. Wala pa na siya, dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una, ang akong lawas pag-abo, 51 ragid ko, karon balik nag 70 akong lawas.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, si Marlin Laurenti, naminaw mi dere, pamilyang Asierto Aspasio Salmaro. Nabunturan Dabao de Oro. Salamat din mo, Kuya Cards. Pag-aray ko din sa parang lumba si Ayan, always give me ng naminaw. Sa imong programa, It's Me Inday Muniba. Salamat kay ni mo, Kuya Cards. Shout-out ko sa Resulyar family and Sandy family. Kuya Cards from Dinagat Island. Garay ko nilang Bubong Renato Dagimol. Dari sa Lupok, Ani Iklabiria, Misamis Oriental. Kuya Cards, greet ko sa akong family. Akong mag-ayaan. Ako di ay ni si Jelaika na minaw ni mo taga Malasaya. Salamat kay nimo Kuya Cardo. Shout out Christy Delicana og Liti Ruhas nga naminaw karon sa imo. Garay ko akong banda nga si Jason, akong mga anak nga silang Ryan J. Madeline, Jasper Sina og Zeya, nagpagaray si Arlene diri sa Highway Disod Sindangan, Tumbas Family di ini Kuya Cardo. Kato mga high blood naminaw na to karon. Ay lang mo ka high blood paginom lang mo Wonder Cardio Care. Kay gani Wonder Cardio Care dako ning tabang. Para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kay kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure. Taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan. Og di ka suerte yun, no? Pasiguro babalhin imong birthdays November 1 og 2, ano ba? Maunang bantayanan na ni mo ng kanang blood pressure. Mag-inom kag Huander Cardio Care. Ayaw kag kuan, ayaw kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Huander Cardio Care, makatabang na ni mo. Aro malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. O niya, katong mga almoranason, di mong gipong kaganahan mo istorya siguro na akaana, limod mong gipong ka kay uwaw po ng nakay almoranas, pero pag naakaana, sikrito lagpalit og Huander Himo Aid. Kay kanang Huander Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oh, pwede na. May problema. Pwede na mong nag-iswat ni mong papel. O niya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di na kay ka mo vulgar ang istorya bang upalit kang Himoid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, anak. Kay kanang Huander Himoid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway, palit lang. Kanang testing eh, pwede naman ganun di ka magpalit og dagan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuo man nakabuok, kanya, purbahan na sa ni mo, God, kung panalitan o makita ni mo nga may magiging epekto ning Huander Himo Aid, balik-balikan lang po ni mong palit. Ana, ramay sekreto, ana. Kaniya, ato mga kaigsuunan na ito nga mahilig kaig kape, kanap itong ato Huander Herbal Coffee, try mo gamit na good. Dugay na biya kayo na. Usahay bitaw, ang usa sa hinung, usa bitaw sa, kwan, kanang makaingon bitaw ta nga, usa bitaw sa, kanang makaingon ta nga ang produkto bitaw de quality. Kana bang, dugay na siya, pero ginabalik-balikan pagyapon sa mga tao. Kana, okay, kanang atong Huander Herbal Coffee, amot pila na nakatuig. Niagi miya nag, kaniad to nga, wa na bitaw na supply kinahot na raw materials ng Huander Herbal Coffee. Giaway mis mga customer ay, no? Dugay naman kayo, God. Daghan pong ganahan nga mo gamit yan. Daghan ganahan nga mo gamit sa atong produkto nga Huander Herbal Coffee. Kana bitaw inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitaw ang mo-produce day buguan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. So ay kuwang mong gina. Muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Huander C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan ng Huander C Plus nga drops para dildaling subawan ba? Kay protection mo guning vitamin C nga. Di kadaling subawan, di kadaling hila. Di kadaling pagbalatian, God. Ingon na ba? Pareha na nga itong Huander C nga, Huander C Plus nga syrup. O, oh, namo tayo syrup pa na. Ipainom si mong anak. Shhh, ano, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Mauni na kanindot ang Huander C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron. Parehas ng edad or manghod ka na ko. Pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mauni ng Huander C Plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawa ra gud nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipangbati tungod kay ang pagkaon po na to, di na pud masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nag maing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba? No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na'y maayos tong kidney. Na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Huander C Plus. Ah, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Huander C Plus capsule, Huander C Plus syrup, unya na po tayo Huander C Plus nga drops. Available na. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Shoutout lang ko nila ni Noy, Rudy, Ili, Jerome, Jenner, Angelo, Jaja, Inday, ang nagpa-shoutout si Winda. Salamat kaayo ni mo, Kuya Cards. Thank you. Garay sa New Leon Alyusa, North Cotabato, sa Bautista family, Anyog family o Kabangbang family. Kuya pa, shoutout ko ni Miss Lisa sa Silugan. Ni Charing diya sa Purok Lapu-Lapu, Purok Lapu-Lapu, Pusok Lapu-Lapu City. Ato ning hatagag pagtagad ning entry sa balak, pinada ni Paulo C. Lavador. Purok 4 kapatagan Laak, Davao de Oro. Ang title sa iyang balak, kagawasan. Ako ning hatagag kinabuhi. Buot ko ikaw ang pasakyon sa pako sa akong handurawan. Katong tadlason katong habog nga kalangitan. Hipuson ko gadong masigang kabituunan. Aron igasa ko liya sa imong kamahalan. Sama ikaw sa mahumot nga bulak ng alimyon. Ang bukla ng kaaniyag mo nga madanihon. Walay binuhat nga di madani sa imong kabuutan. Hinungdan sa gugma ko ikaw pagkasumbungan. Musahang yun ikaw nga pasailuain taon ako kung salaman nga ako nahigugma diha kanimo. Sayop man ang pagtugan ko ni ining tanan apan labing sayop kung tipigan ko sulod ning akong lugan. Sugad ko lamang ikaw inday makita nining mga mata ko nga maibugon. Ipakalangit ko na ang mahuyang ayuta. Tungod sa pasiplat mo nga labing langit nun, sama ikaw sa matamis nga dugos sa iyong kabuntagon. Imong kahumot ng anay kanayg ng alimyon, huay makatupong sa imong kaaniyag ning kalibutan. Hinungdan nga sa gugma ko ikaw pagkasumbungan. Salamat na lang ako imo gayod nga pagatugutan na akong pag-aablihan ang sud ni ining dughan. Ay kining gugma sa dugay na nga katuigan. Dugay na nako kining gitaguan, mangita man gayod og kagawasan. Entry ni Paulo C. Lavador, puro 4 kapatagan Laak, Davao de Oro. Kagawasan sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Hindi mo pagbigyan ang pag-ibig ko. Alam to kanino yung tanan, mga pinalanggang, di ba, Minaw? Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Salamat kanino yung tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Maayong maayong maayong hapon Cebu, maayong hapon City Tuburan Campus, ug syempre sa atong mga suking tigpaminaw sa lungsod sa Tuburan ug sa atong mga kasilingan ng lungsod sa Asturias, Balamban, Tabuelan ug sa tanang dapit diin maabot ang signal sa atong naglanog-lanog, nagbuto-buto ug nag-inusarang FM station dinhi sa lungsod sa Tuburan, ang DYPS 98.1 BT Radio.
1: Maayong maayong hapon sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sa atong Facebook Live viewers, maayong hapon kaninyo. Kininaw sa bang iyong programa matag Lunes hangtod Biyernes, gikan alas 2 hangtod alas 2:30 sa hapon. Kini ang Airwaves Bulletin. Ug ako si Bea.
0: Ug ako si Kisha May, nga maoy mo abi-abi kaninyong tanan karong hapuna.
1: Yes, that's right. Kami ang inyong mga makauban karong mga orasa. But before we start, Kish, kumusta naman imong adlaw karon?
0: Sus, thank you kayo sa pagpangutana, Bea. No, murag ka nang, if makita na to ang gawas sa to ang kuan, sa to ang kanang BT Radio, murag hayag ayo ang panahon, no? Dili pareha gahapon nga perting uwana. Og nagpasalamat sad ko, Bea, nga nahuman na gyud ako ang kanang, no, na feel kay nag-ubo-ubo gyud Bea ko og gihilantan gahapon, Bea, no? So kanang if wala ko na ayo, sus, murag ako gyud magbuto-buto karong hapuna.
1: Sample daw, Bi? Okay na day siya. Maay na lang yun, okay na kakaroon, Kish. O sa imuhang ubo o hilana, tungod siguro na sa panahon nga grabe mag-usab-usab. Sus, hapit na yun na mahimong Airwaves o bulletin ang atong show. Apan mga ka-airwaves, pahinumdum lang nato sa tanan nga mag-amping yuta sa atong panglawas karong panahuna, right?
0: Tinuod yun na, Bea, no? Kay wala mong guta kahibaw sa unsay dagan sa panahon. Kay no, usahay, kabuntag mo init. Ngay kahapon mo uwan na sad, no? Mauna ang kanang hinungdan o sa hinungdan nga nung magkasakit-sakit yun ta. So, simpleng pahinumdum para sa tanan, magdalag yun o payong bisag muuwan or muinit pa na. Nyo, yan muinom o daghang tubig para dili ma dehydrate. O, kung gikapoy mo pahuway yun.
1: Yes, o kung nakabati na gani ka nga murag naglai na yung mga lawas, gisip on or giubo or gilantan baka, ayaw yun o kumpiyansa. Mas maayo nga mo pahuway. Mapahuway saktong oras, mukaon sa mga masustansyang pagkaon, o kung di naman jud gani mada, magpakonsulta kung kinahanglan. Because, as what they said, health is wealth, yud baya. Diba, Kish?
0: Maog yud, Bea, no? Kaya ang ato ang panlawas, maura yud ang ato ang gisaligan sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. O alang sa ato mahisgutan karong hapon, na atay pertingin dutang line-up sa mga balita o celebration dinhi sa atong campus.
1: Yes, Kish. Kabantay baka murag daghan kay tag mga nasugatan nga nag-yellow ganiha. Papadong na to dere.
0: Yes, Bea, no, murag daghan-daghan gigil sila. Unsa kaha ang ato ang kuano? Unsa kaha ang celebration nga naas atong campus karong hapuna?
1: Murag nindot jud kay ni siya nga celebration, Kish. Murag this celebration is very unforgettable jud sa mga atong fourth year students from the College of Education. But before that, aduna usab kitay grabe ka mahinungdanon nga news update.
0: Yes, Bea, no? So, karong panahon na ongoing gihapon ang atuang application para sa CTU Cebol Student Incubation Program. Unsa man day na siya, Bea? Can you tell to our listeners?
1: Yes, so sa mga nangutana og unsa ning CTU Cebol Student Incubation Program, usa kini ka espesyal nga programa para sa atong mga student innovators. Kung naa kay business idea, research output, produkto, serbisyo o teknolohiya nga gusto nimo mapalambo basing mauna ni ang imong higayon. So para ni siya sa mga students nga naay mga maanindot nga mga ideya, nga mga plano nga gusto nilang imurag ilang gusto nga i-produce. So, diri sila pwede muduol sa CTU Cebol.
0: Yes, ug ang nindot pagit-ana niya biya kay dili kinahanglan nga complete or perfect ang imuhang kuan product. No, kay usahay manggod, ang tanan magsugod lang gina siya sa simple idea. Or simpleng idea, diha sa imuhang notebook nga imuha rang gisuwat o gihunahuna samtang nag-review.
1: Sakto-sakto, Judge Anna Kish. Pinaagi sa Cebol program, adunay mentorship, incubation support, ug lain-laing opportunities aron matabangan ang mga estudyante nga mapalambo ang ilahang mga ideya. So, kung ikaw man tong mga estudyante nga muraog ka na ang walang hesitant pa sa imong idea, don't worry because pinaagi sa Cebol program na ay mo guide nimo ug na ay mo support nimo sa imuhang mga ideya ug sa imuhang plano.
0: Yes, Bea, no? Para sa mga gusto mo appeal, no, kinahanglan nga enrolled mo sa CTU. So, dapat CTU student mo and you are a third year standing sa first semester academic year 2026-2027. O, syempre, kung mo-apply ka, aduna kay promising business idea, produkto, serbisyo, research output, o teknolohiya. No, even though dili pa siya perfect or dili pa siya kompleto, basta kay naa kay idea nga para nimo makatabang sa tuang komunidad, pwede gid kaayo ka maka-apply, no? As long as you are a CTU student and a third year student. So, and another requirement is dapat gi-endorse ka sa college dean or faculty advisor. And lastly, ug andam nga mutuman sa mga kinahanglanon sa programa.
1: Yes, busa sa atong mga kwalipikadong third year students o student investors sa CTU innovators sa CTU Tuberan, ayaw gininyo sayangi kini nga oportunidad. How about you, Kish? Do you have any brilliant idea in mind?
0: Sus ka ng murag wala man, Miss Bia. Ikaw ka hana, ah?
1: Sus, ang ako dyan yun na no, kay kanong grabe kayo ang uwan rong panahuna niya. Sige, baha. Nakapalit na makagbaldi, Kish?
0: Hala, wala po, Buya Bia. Ang saon ka na to pagpundoan ni sa uwan.
1: Yes.
0: Og mga ka-airwaves, dili nato kalimtan, no, ngang atong application adunay deadline. So ang deadline ani nga or kaninga program is on October 20, 2026, 11:59 sa gabi. So 5 days from now, sakto ba ko, Bea? No,
1: yes.
0: 5 days from now deadline na sa atoang application para sa CTU Cebol. So ayaw na gid paglangay langay. If you have the innovation or idea nga para nimo makatabang sa tong komunidad o ganahan ka nga mo grow ang imuhang idea into something else, then unsa pa man imong gihuwat kundili apply na.
1: Yes, so ang kay Baoji ko, Kish, nga ang usas sa pinaka hard part sa ugna kay ganan buhaton is the first part ragyod. So sa atong mga student innovators din hi sa CTU Tuburan, so okay ra jud kaya nga modul mo sa CTU Cebol program because they will guide you throughout the process. So mga ka airwaves, ayaw pa abutan nga lain ang mo Cebol sa inyong ideya. Sama sa ilang ingon, your idea can go further. Let it Cebol.
0: Yes, no, para sa dugang impormasyon, mahimo ninyong kontakon ang CTU Cebol pinaagi sa ilahang Facebook page, no, CTU Cebol at B. No, daghan na dito ang detailed information about the application. So, na dito ang step by step kung saan ninyo pag-apply sa ilahang programa. Or pinaagi silang email address nga cto@cebol.gws.cto.edu.ph.
1: Yes, that's right. So, don't be hesitant and sa katong ipangsulti ni Kisha, pwede dyan kayo mo at tumuduol nila or mo contact nila for the further process of your application. So, ayaw ninyong sayangi ang higayon mga ka-technologists, no? To be part of this program. So, reminder lang nga ang deadline ni ini kay October 2026. Yes. So, 5 days na malangikan karon kish, no? O sa ni mag-end ang ilahang application period sa CTU CIBIL program.
0: Yes, no? Basin ka na ang ano, kanang 5 days na, pagigte makauna-una, no? Samtang dalakaw tagikan sa CTU Oval, padung gawas, padung kantin, natay mo naunaan nga innovation, no? Basin ka na nga time.
1: Oo, kay bao na jud ka na itong mga tao, no? Bisan og kanang kadalingi lang na ito sa kilid, na ajuday mo spark ng mga idea gikan sa itong huna-huna. Bisan lang sa mga simple nga butang nga ato makita, right?
0: Yes, Bea, no? So, kana nga kanang mga kanang first step, kanang pag add to git sa or pag message nila, pag apply, maorigin na siya ang first, no? Mao na siya ang gikahadlukan sa tanan nga, hello, what if dili makuha ng akong idea? No, dapat dili ka mahadlok.
1: Yes, so ayaw ninyo sayangi ang opportunity, mga ka-technologies.
0: Kay? Pila na lang ka-days gani, Bea?
1: Yes, 5 days na lang jud usa mag and ang ilahang application.
0: So karon mintras na mina mo basin makahuna-huna di ay mo nga hala kani siyang idea pwede di ni siya, no? Sa ato ang kuan, makahelp sa atong komunidad, makahelp sa ato ang campus. Bisan pag dili ra sa atong campus, di ba?
1: Yes, exactly. Dili na masayang ang inyong mga ideya dira nga mga nindot kaayo og mga mapuslanon.
0: Yes, Bea. Og if ganahan pagid mo mangutana, daghan pa kay mo pangutana about the program, you can visit another Facebook page. Ang sa ganitong Facebook page, Bea, para sa itong mga listeners?
1: Yes, ang ilang Facebook page mao ang CTU CIBIL ATBI. Yes. Yes. Time check, it's already 2:15 in the afternoon. Mukuha sa kita og mubo nga mga pahulay alang sa pipila ka mubo nga mahinungdanong pahinumdo.
0: Apan ayo gid mo palayo magbalik ang Airwaves Bulletin human sa pipila ka pahinumdo. Stay tuned.
2: V-tron. Subok na!
3: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon sa ang taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya bitron, sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mumata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron, sir.
2: V-tron. Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
6: Deliwok Grill and Restaurant.
5: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
7: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
8: Unti ang mani sakit, nang check up ko ato niya, ako mangi pa ultrasound, oh, na koy tulo ka mayo manya kinang ko gupirahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom apil ang mangosteen, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Naginom ko kaning din panyawan capsule, mangosteen, garlic ug kaning kogon akong di tumartanan. Karon wala naman ko mobalik og check up kay nakaoyo naman ko sigig tumor sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
7: Living Testimonies. Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
11: Masinug,
10: may diabetes ka?
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
11: adunay powerful extracts,
10: no phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga epektibo
10: matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
9: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
12: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusubon o diskarte! Memo Smart Capsule! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
15: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin. Isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakpak.

0: Og welcome back mga ka-Airwaves. Nagpadayon gihapon kamo sa pagpaminaw sa Airwaves Bulletin dinhi sa DYPS 98.1 BT Radio. Mga ka-Airwaves, basin na namoy naunaunaan ng mga idea nga pwede ninyong gamiton no sa pag-apply sa atuang CTO Cebol, because okay, 5 days na lang para sa deadline. Kano sagi ang deadline, Miss Bea?
1: Yes, ang deadline kay sa karong umaabot nga October 20, 2026.
0: Yes. Og kung ikaw usa ka third year student enrolled in CTU and you have the idea, the research or the research research or even product, no? Bahala dili siya kompleto, bahala dili siya perfect, but if you have the idea, then you can apply to CTU Cebol. You can just visit their Facebook page at CTU Cebol ATBI or at B, no? Pwede ra kay mo message nila, no? Nasad sila nito ang ilahang mga kanang step kung saan pag-apply, no? Naramoy i-scan ditong nga QR code. Okay. So, Bea, usa man to, kinsa man dito itong mga naagian ganiha sa social hall.
1: Yes, karoon na napunta maghisgot na sa tabahin sa usa ka espesyal ug emosyonal nga kalihukan karong adlawa. Karong adlawa, October 15, 2026, opisyal nga gipahigayon ang 15th pinning ceremony sa mga fourth-year students sa atong College of Education.
0: Wow! Maubabi yan, no? Feel na ako sa excited kay sila diyan. No, pag-agi pa lang nato na feel na gid na ako, no, sa ako ang kabukugan nga excited na kaayos sila.
1: Yes, sinuod gyud murag nag-ingon kini nga hapit na gid ta mahimong formal nga magtutudlo. Human sa tanan nilang sakripisyo sa lesson plans, reporting, demo teaching, exams ug mga projects, finally.
0: Yes, no? Kabalo ka biya ang pinning ceremony sa gid ni kadako nga milestone sa kinabuhi, no, sa mga graduating student, no? Para sa ato mga listener Bea, no, sa ato mga ka-Airwaves, no, unsa gid ay ang pinning ceremony?
1: Yes, ang kaning pinning ceremony kish usa ni siya sa mga importante o espesyal nga seremonya para sa mga graduating students. Kay mao ni ating mainhanda they are officially student interns, no, from being freshmen to student teachers na jud ang atong mga education students ron, di ba?
0: Wow, so nag-anam-anam na jud day sila saka, no, sa hagdan padulong sa ilahang mga pangandoy.
1: Yes,
0: nako mga friends nga EDOC students Bea, no, nga mga walay tulog, no, kay naghinimuay para sa ilahang demo, no. So and now nag-anam-anam na jud katuman ang ilahang mga gihandong sa kinabuhi.
1: Yes, mao nga ang ilang madawat nga pin karon adlawa dili lang ordinaryo nga aksesso, simbolo kini sa ilang kakugi, pasensya ug tiunay nga dedikasyon matag adlaw. Kay di jud baya lalim,
0: no, dili lalim mamahimo
1: maestra.
0: Yes, no, para ni mo Bea, unsa man jud ang pinaka, no, ang pinaka importante nga kalidad para sa usa ka maestra or magtutudlo?
1: Para jud ako kish, ang usa ka importante nga kalidad sa usa ka magtutudlo kay mao ang kaybaw siya mutudlo ug sa mga estudyante unsaon pag higugma.
0: Uy, lahi mo na yung habi.
1: Dili! Yes, because if kabalo sila mutudlo, so they can change the mindset of the students and also they can help the students for their future. O para po na ako, importante po ang pasensya. Dani jud. Kay dili man parehas og pace sa pagkat-on ang tanan nga estudyante. Kay bang na jud na kish?
0: Yes.
1: Sa usa ka klase. Ikaw, unsa man ang imuhang mga ninot nga, para nimo mga ninot nga kwalidad sa usa ka magtutudlo?
0: No, para na ako, Bea, no, kay ang passion, naadyut ka sa passion, no? Mm-hmm. Ang gugma sa pagtudlo,
1: yes.
0: No? Kay bisan pag unsa nimo ka bright, na usa ka tawo kung wala kay gugma sa imuhang gibuhat, lisod ka ayo maka-inspire sa ubang tao, no? Especially sa ato mga student, no? So, ug kana ang mga kalidad ato mong ginamakita sa ato ang mga fourth year, no? Education students karon, right, Bea?
1: Yes, busa sa tanang mga fourth year students from College of Education karong Lawa, gusto na mamuingon nga proud kaayo mininyo.
0: Yes, but I know, Bea, no, ang pinaka-proud jud, no, kay ang ilahang ginikanan, no, ang luyo sa tanan nga ilang gi buhat, no, ang nagsakripisyo, no. So, if dili lang po ang ilang ginikanan, kundi ilang mga instructors, ilang mga advisors, o ilang friends and partners.
1: Yes, Kish. Og sa tanang fourth year students from the College of Education, congratulations sa inyong pinning ceremony. Yes, so ato ni silang tanaw no mga students here in City Utuburan, mga technologies no nga kani silang mga gipangpin nga mapinan karon adlawa. Usara po ni sila ka mga freshmen before, right?
0: Yes,
1: Kish?
0: Mga fresh. Og hangtod karon ka?
1: Yes.
0: Fresh gihapon.
1: Yes.
0: No, so sa ato mga fourth year education student, padayon sa pagtuon.
1: Yes, ug usa sab kini ka sumbanan sa atong mga first year, second year and third year student na mahuman ra jud ta puhon, right?
0: Okay, padayon sa pagtuon,
1: padayon sa pagserbisyo,
0: ug padayon sa paghatag og inspirasyon sa umaabot na henerasyon.
1: Yes, that's right, Kish. Dili na to kalimtan nga magmalaumon permi sa atong mga pangandoy sa kinabuhi.
0: Okay, puhon. Kita na sad, no, sa posisyon sa ato ang education student. Excited na ba ka, Bea, sa ato ang pinning puhon?
1: Sus, grabe na dyan ko ka-excited, Kish. Na-excite po kong appeal sa ilang pinning ceremony. Og, anhin na lang takutok. Ako si Bea.
0: Og ako si Kisha. Saghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon kanyang tanan og padayon sa pagpaminaw sa
1: DYPS 98.1 BT Radio, ang tinog sa tuburan.
2: BT Radio.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demi sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung imno. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan. Pukuto hawan, niya. Silag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na plema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na plema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
11: Sige lang, santod na ka, hantod na, uga na lang dyan siya, sir.
12: Derek ko, kaba sa Rangani, Poblacion, 43.
10: Sed Liniment Oil, napamatudan.
9: Living Testimonies.

0: Bakit nga balatian mga galagison, no? Maukining ginatawag ang mga masses sa mga salt or kanang asin o mga minerales o mamahimo kining mudako mga kaisunan nga gikan sa pinakalabing gamay nga asin ngantos pinakadako nga golf ball kanang nga bola sa golf mga kaisunan, ha? Adunay mga pipila ka mga tipo or klase sa mga batos kidney. Maunay ginatawag nga calcium stones, estrovite stones, uric acid stones o kaling silistin nga stones, no? Maunay mga klase sa mga nagkadaya ang mga stones mga kaigsunan nga mahitabo sa imong kidney. Unsa kini ka sakit ning magkaangkon na kita og kidney stones? Matod ba nila mga kaigsunan, ilabi na katong mga nag-agi karon mga kaigsunan og ginatawag nga kidney problems, no? Lako na kini balatian nga dili susama sa uban kasakit gumikan kay ilawom kani og mabati nimo kini nga sobra gid ka sakit kayo, no? Matod ba nila mga kaigsunan ani ang mga symptoms kung pananglitan ikaw aduna kay kidney stone? Una, aduna kay mabati nga sobrang panakit sa kilirang bahin sa imlawas, ha? Usually nini mga igalagison sa tuong bahin, ha? Ang uban po nini mga igalagison sa likod o kining ubos sa atuang mga ribs, no? Mo kanay atuang mabati, ha? Doon na kita'y mabati nga panakit nga magbalik-balik sa ubos o baka panalitan sa atong abdomen o sa atong groin part, ha? Sa atuang lawas. Kini nga matang sa pain mga kaisunan, nag-fluctuate kani or magkipangirot, no? Mo na'y ginaingon sa atuang mga kaisunan nga aduna nini nga matang sa balatian. Aduna po sila painful urination o kanang problema o sakit ng pagpangihi. Ang ilang ihi mga kaisunan, pink o baka ang uban ini gagapula o usap mga kaisunan, ang uban ini medyo brown na ang ilang ihi. Cloudy o usap ang ilang ihi mga igalagison, baho kayo, no? Sobra kaanso ang ilang mga ihi. Usahay po mga igalagison, na po mga kaisunan na itong mabati o nausea o kanang vomiting o na pagkalipong at the same time mga kaisunan ang kanunay ng pagsuka. O usap kung panalitan ikaw, doon na magaling kay tawag na kidney stone kanunay ang imuhang pagpangihi, ha? Urinating more than the usual, ha? Dili gyud normal ang imuhang pagpangihi. Meaning to say, kabisan pag sa gabi igalagison pukawon ka sa imuhang pagpangihi. Apan, inigpangihi ni mo igalagison gamay ra ang ihi nga imuhang mapagawas. Mo kanay mga simptomas mga igalagison sa mga tao nga adunay kidney stones. Karong adlaw mga igalagison, atong paminawon kining usa ka tao nga nakaangkon sa maong matang sa problema. Siya si Glenn Cillion, usa ka igsuon na to nga nagangkon sa ginatawag nga kidney stones. Uglaliman kay igalagison, 36 katuig niyang inagwanta, no? Sa maong matang sa balatian. Apan mga igalagison, pinagi sa herbal nga produkto na tabangan. Atong paminaon.
1: Ilaw ko si Ray, hindi ito pa ka, sir. Wasa kong kagulis. Of course, basta dako ang ito siya, sir. Mo ito siya kanang tumuhi sa kumingking with us atong kamot. Nato siya kadako. Oo, sir. Mga to'y 36 katuig na kong inamto sa ito. Dagan man dyan nakaibawaan na dako sakit, huwag yun na himo. Moro na, pag ginom na kumpanya, Juan, mo na to siya. Juan ba, nang inay-inay niya o kilis ang Juan ba, bato? Ang uban niya tinako, kaubas trabaho, di gani ka to, gani nga. Nagawas to siya, kay paggawas na sir, akong mena siya kita ka, sir, akong amigo, akong kipakita ba. Inipos yun niya ako, siya, para ibibigin niya ba.
0: Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa naitabong kayuhan ni Glenn Cillion, paminawa higala isun, kining atong tulumanon kay tagaan tamo o dugang ideya kung unsay nahitabo sa atong igsuo. Said Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Said Marketing.
2: Approved therapeutic claims.
0: Kung kamo nag-anto sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
0: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini og maintain kay kini maayubod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Said Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak, Said Marketing. Kamo nag-anto sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Said Panyawan Capsule with Mangosteen.
0: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini og maintain kay kini maayubod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Said Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak, Said Marketing.
3: Ang Said Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Kung lang na kayo na nagkugusti ni Bizonia!
5: Sa ibuhato niya sa atong anak!
4: Hunong dan!

0: gigama sa SED Marketing.
1: Paminawa.
2: Paminawa.
1: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
3: Grabe akong kasi niya tinong panyawan eh. Mayro to na ako'y ulcer. Kito ito. Uhugo na kong dugo na gudod. Kakaong ka o gita. Makuyapan ko. Kanya paghuman ang akong sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na ipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer si panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan gina ako nag-inom. Basta kakuyon ko. Kung kusang babor. Mimali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Pepidan Turel. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa SED Marketing.
4: At ito ay hindi ka matatang hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Karon mga higala, sa atong sugilanon, biktima, nagisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilanon.

0: dia bang. Dengan tabuk dia bang. Gila apa kepil nak uruk dia.
1: Ayah kau gelap dia Rinaldo. Kena kimak kau gelap dia.
0: Osam kah? Mihila kong ka dia. Imbis balik pai ke kegi kasal lagi mong unik ka nga apa.
1: Mau nak dia. Ogum sekaman.
0: Saya ogum. Wah kau kesebut.
1: Kenapa dia? Mau juga. Unik ka pun aku segeris. Nagi kasal. Dili ka lang sakitan. Ayaw ko kiparehas ni mga wak kay feelings.
0: Oh, na ako feelings? Baliwa, alam nga nini mo?
1: Heh, hilom.
0: Hilom na, eh, hilom na. Nagkik na nambong sa kasal nila ni Grace Udano. Ah, kasal nagbayan ka nini sa buka ron.
1: Mag-inusara na lang ko yun eh.
0: Ay, amang ko. Ano mag-inusara? Magka-hinoviva?
2: Kasakit. Imong ko kong gisik ko dahi.
1: Tarong naglingkod diha Rinaldo. Kaya nagtaingon na sa altar si Grace.

0: Di mauwaw.
1: Uy, Grace, isa gilingilingin mo?
2: Ay, si Lola Bipang. O kung kapantay niya nga, may tabang of entertain sa mga bisita.
1: Pamuhay siguro to si Lola ni mo eh.
2: Lola na sa isang tignila. Kay ba na nataka? Ah, dini ka lang ha. Ati man ang ubantang mga bisita kaya akong aduon sa iyang kwarto si Lola Bipang, ha?
1: Okay, walay problema.
3: Hey, Grace, asan pa ba yun?
2: Tatay Ray. Oh. Nakakita kang Lola Bipang?
4: Di ba ito sa may gluto ganina, naghilak?
2: Ay, naghilak?
5: Lola Bipang?
6: Oh, nga nung ni Amang ka, Grace. Daghan ka mong mga bisita. At iman na sila.
2: Lola, ano naghilak ka, May?
6: Ay, wow eh. Naghilak ko.
2: Puwa ang imong mga mata, Lola, oh. Oh, tanawa, oh. May luwa nga ni Aga si
6: Ay, dagi piskat ko. Katul manggani ang ako mga mata.
2: Tupad ko glingkod ni mo, Lola, ha?
6: Oh, tupad lang.
2: Lola, ang sa may nanggan ni hilak man ka? Matod ni Tatay Rinaldo, dito pa kung sa simbahan ka ng sigig hilak.
6: Chismoso. Labopas babae ka, chismoso.
2: Ano day ka, Lola?
6: Eda, nihilak lang ko kay giganahan.
2: Lola, basta mo hilak ang tao na agnid akong hinungdan. Ano man ka, Lola?
6: Grace!
2: Lagi ba? Ano lagi ka ba? Sulihigod ko?
6: Na-insecure ko.
2: Oh, ikaw na insecure ka, Lola?
6: Ing-ini man, good ni Grace. Naguol ko. Ang saon, ang akong bugto nga apo, gikasal naman. Unya, dili naman arin ako ang imong atensyon, kundili ato naman sa imong bagong pamilya, sa umaabot na ninyong anak ni Dan.
2: Alahal, ha? Lola Bipang, di na may tabo nga maadto nila ang tanan kong atensyon. Siyempre, love, kaya punta ka. Lola Bipang, love, kaayo ta ka.
6: Grace, apo ko.
2: Kung bisag na ninyo na ko, bisag may bana o may anak na unya ko po, kuing. Love, love, kaya punti ka, uy. Labaw pa sa kong kaugalingon ng akong love ni mo. Hangtod sa kong kamatayon akong love ni mo, Lola. Hangtod sa katapusang gininhawa sa kong pinabuhi, Lola.
6: Oh, touch ka ko sa imong gisultin na ako, apo ko. Thank you very much.

0: You're very much welcome.
1: Naon sa kadya, Rinaldo? Sa'yo, good ni mong naminggar diha.
0: Oo, oh, igyo kay ka sa? Hinabi ba?
1: Sa kadya?
0: Kabatikos niyo yung resultihan gahapon sa imong apo. Oo, oh, igyo kay ka. Hila ko maayo. Tapos-tapos mata. Ipiskat ko nuhay. Apanwadi ay. Oo, oh, igyo kay ka, hinabi ba?
1: Imbis na hindi atunta kaya nga akong pagbangon sa kabuntagon. Pero ni kalit og kabati nga nakikatubang ka sa akong atubangan ron. Huh? Ako pa ni mo, Rinaldo, no? Mupahawa ka sa kong tubangan. Samtang nakapugong pa ko sa kong kaugalingon.
0: Kung hindi ko mupahawa si mga tubangan, hinubiwa.
1: Ako'y pahawa!
0: Uy! Uy! Ang gulilya ba ya? Kasayong gisapot!
2: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ganato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan.
3: Mga galay sir, mga adlaw kaning tanan. Welcome sa tupag paraguban diri sa tong pinakapaborito nga sibyana niya pud kaning atong tulumanon. Nga maghatag ganin yung dugang kaalam mong kahibalo, hatod ka natos maayang kabubuton sa SED Marketing. Karong adlaw mga higalaysun, atong pag-aisgutan kaning balatian nga ginatawag nga hepatitis. Usa ka ni kamatang sa balatian ni higalaysun, sagad makuha sa mga tao nga kusog kaayo mo inom o mga alkoholik kong ilim nun. Kinabang makadaot sa atuang atay mga kaisunan. Ang hepatitis, adunay pipila ka mga stages mga higalaysun, no? Usa sa mga labing klaro ni ini nga matang sa symptoms kung kita anaani ini ang pagpandalag sa atuang panit o sa atong mga mata. Mo na ginatawag nga jaundice mga kaisunan. Kung parang letal ikaw na kay hepatitis, maayong mag-inom kag SED Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day, no? 1 capsule, 3 times every day, sulod sa napulo, ngadto sa 15 ka adlaw mga higalagisuon. Pinaagi sa atuang SED Panyawan Herbal Capsule Plus katabangan ka higalagisuon, nga kawad-an ka sa imong problema sa hepatitis. Gumikan kay palig-uno niya, kanang imong atayo usab mga higalagisuon, ang pagpatay sa atuang problema sa atong lawas mo kanang hepatitis. Ikaw igsuon kung paralitan ni unana ang imong gibati. Ayaw na pagduha-duha pagpamalit sa atoang produkto herbal nga makatabang gayud kanato. Mao kaning atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay gahom nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga balatian. Basta lamang tumaron mga higala igsuon 3 times every day kining atong produkto bisan pag hepatitis higala igsuon kawagdangan ka sa mong matang sa problema.
2: Mao kadto ang tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Dayan, gusto ko mukaon og mangga.
5: Hello?
4: Dili, uy, hidung. Unya doon na si Kwati og puto.
5: Oh, nangaka, guys. Kaya ito mo kasi itong baby ana, no?
4: Sabay na nga. Dali, asagun ako mga abdus, kud. Usa pa gani kasi mana ang nakalabay human ko ni Mwilabti, overpood. Oh,
5: mo ba?
4: Tara na, manglakaw, tada na. Unya tagputo og si Kwati og manggang hinog sa merkado na.
5: Okay, tara.

0: na sila makabati sa akong pagsampit nila.
1: Wa ka na spasing ini, hinubi ba?
0: Ha! Nanasan hindi malasunog dagway ay!
1: Uy, ako hindi malasunog dagway o ikaw? Kakusog kayo mong tingog, pero gibiyaan ka sa kanilang Grace Ugdan?
0: Wa na gid ko ini, Rinaldo. Wa na ko'y apil ini.
1: O niya, saman, ha? Mm. Kita lang, hinubi ba?
0: So, kita na lang. Kita ka ini akong gunting nga gigunitan? May imong karon dayon putlon ko ang imong kay gisapot ko. Saman.
1: Ay binuwang dayon ubi ba? Gihuyan ko na nimong imong gunting. Hay na pagina. Ibutang na ini ba? Ibutang.
0: Ay balik dire talawan. Balik.
2: Ala, niya mo mga dato na saag mas merkado. Unsa inyo, ma'am, sir?
3: Ikaw gi Junicia ay dato ba oy?
2: Oh, excuse me, Junicia na ko karon, Ma'am Grace, kay niladla naman ko. Giwaswasa pag hindi ako ang gani karaan.
3: Nagpilay mong mangga.
2: Ah, tagujinta per kilo.
3: Kiluhi ko pila po ka kilo diyon.
2: Hello, ka nice akong name Dion.
3: Dion. Dion kung mamabdes ko ikaw gi akong pangaan kay ganahan kay kunimo as in malingaw kay kunimo.
4: Ay, Dion. Bida. Juno tinga no bro Dion ano?
2: Do Junicio.
3: Junicio pero Dion.
4: Ay pagtuo ni akong wife ha. Bida kay kun ako ipasultihon do. Ako moingon gyud ko nga bisag unsaon. Di ko ganahan mo pare. Di mo akong anak. Ah, sorry lang ha. Ilag ka open ha.
2: Awa ni Castro, sir. Ay, ang kasabot ko. Ah, pinag-inig ka kilo inyong paliton nga mangga?

0: ibalik na sila si Grace ug Dan. Dili ko magawas ning akong kwarto kun nuhay magpatugtog ko.
1: Bang! Ana sa si Grace ug Dan. Gawas sa diabe.
0: Gago mo kinintuhan na bisag unsaon. Sumungkan ka ayon ako. Bahala na. Dili ko magawas din ni.
2: Sino labi bang katay Rinaldo?
3: Nang luod ay.
2: Nang luod tay? Kaya naman.
3: Namiya mamundo ha. Gusto din siya mauban ninyo pero bisag yung sam niya isang peto ha na mo kapatid niya.
2: Mauba tay? Hain mas lula.
3: Na, susi ang kwarto.
2: Lula! Sige na ba, bigyan na niyong pultahan ba? Lula Bibang! Sorry la ha, huwag yun may makabati ni mo ganina nga gisang pit de mini mo. Kadiyot raman po mi dito good. Halala, lami baya ning mangga na mong gipalit. Unya na ay puto og si kwati. Gawas na lula, aron sa wala to ning manggang hinog, puto og si kwati. Lula Bibang, sige na ba, sorry na ba? Lula!
4: Grace!
2: Oh, Dan!
4: Ano po sa lula ni mo eh? Lisod ba yan? Naging ngunit anang idara kung manluod na. Ano lang. Kanoon lang na ito, ipalit na ito ang potog si kwati. Binilal na ito si Lula Bibang, anak.
2: Na, di ko gusto mangluod si Lula Dan. Uy!
4: Alibya lang unang iyang papanluod. Tara, mga unang takay. Gatubod akong laway na tanawa ng manggang hinug niya. Suwaan na itong potog si kwati. Dali na, Grace!

0: Uy, uy, kakuyaw ba ni balita? Mga bata gipang dagit, unya patyong. Yung sana ni, uy. Grabe yung buning ing-ini ang klasis balita.
1: Reynald.
0: Ay, ayaw!
1: Ay, da.
0: Agay!
1: Ay, o irapod kay ka. Nano ka?
0: Nakalitan ko sa isang pitipagungan. Hello, Viva? Kikikuyawan ko ni Yes Newspaper.
1: Aha, sabar na ba?
0: Hala, mga bata, mga puya, gipang dagit, o patyong.
1: Unsa? Kakuyaw. May malakota, Reynaldo. Pasing matay may nganta.
0: Sabari, ay! Mga bata, mga puya, may regiton, diligay mga tigors. Ano, Biba?
1: Ako kaklaro, da. Mga bata, di ay.
0: Oo.
1: Mga bibi pa.
0: Oo. Pasti lang. Kinsa mo kaning managit o puya? Niya patyon lang? Kaluoy, bias mga ginikanan nga matumungan ining kriminala.
1: Maugyad. Ay, pastilan. Kakuyaw.

0: Nagka-disgrasya akong babae! No!
1: Paminawa.
2: Paminawa.
1: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said Panyawan Capsule with Garlic.
3: GC Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung Sir Balanday, kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dawin ang mutukar. Tagaan po, ano yung kaming isang rapat nga Panyawan. Okay ba yung akong dibakti? Pamay tayo mag-inom, day. Okay, ito na ako sa day. Piti ko, day. Ikatong nakainom ko. Pagkasabal, bitaw, ikatulog ang labay. Nang laban na bitaw, kung nagunong isa ka basket ko ng bayo.
1: Dalit ka na to sa said marketing. Ang mga hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

0: Mga higala, unsa maghay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timahang, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Kini si Max Urban. Ang SED Marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa SED Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
2: Aduna ba kay pangutana kamari sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali
7: sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang was.
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi
9: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
9: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
8: Hosto.
9: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
8: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
9: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
8: Correct.
9: DTX 500 nga dunay sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
8: Hosto Doc.
4: DTX 500. Ako
10: si Albert nga taga Dumaguete.
11: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ini.
10: Napagaduhom na po sa DTX 500.
11: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
10: o sa gabi.
11: Wala pa'y bulan,
10: nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay.
11: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Mataya ang imong
8: utok. Brain.
9: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
8: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
9: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
9: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
8: Oh, wala. Wala.
9: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty Caesar GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
8: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
9: Ako usab si Doc Ramil Oy, magayon, mayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulupot kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako o inom DTX 500. Duha kakapsul sa isa kaadlaw. Kasunod sa isa kabulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
7: 90s, 80s, and now
12: the home of real music.
7: 98.1
13: BT Radio.

0: Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
1: Taas ang sugar o ganang nakuibak po sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
1: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga sa kabuan to, nagawas sa gitong bato.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Living Testimonies.

0: sa DTX 500. Malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
1: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Ang sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
9: At siyempre naayo man jud akong anak. Tu hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud ni himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran nga bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoo nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat sir.
9: Thank you. Salamat sir.
1: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagpog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

0: Say clap your hands. Oras mga kabiti, alas 3.28 na sa kahapon. Kamu na puminaw sa DYPSB to Radio 98.1 FM Ilocos Luzon, Visayas and Mindanao. Kutob sa maabot nini nga tong pagsibya sa kahanginan karon nga mga oras. Kumusta mo niya sa inyong mga nimutangan karon? Grabe ka init sa panahon ba? Gawas ni mo sa kuwain, no? Sa gawas sa kuwain na background or asa ba mo diha? Ni gawas ninyo. Batsyag na tayo mag-init nga. Mura magmumahit. Pero kumusta mo diha, no? Nga tuwang topic na cross-caption sa mga bahin. Palang tagbasa niya mga nangga. May palang tag-share sa katong sa atong Facebook Live karon araw mas maningaw sa digitalans. Sa katong wala pa lang follow, palang tag-follow ha. DYPSB to Radio 98.1 FM. Ay again, ako Osborne, dili na kaya ako ra ang nag-program diri. Ate daghang program sa Vito Radio, kompleto Ricardo sa diri napita ha. Nang i-follow gini nyo ang BT aron makita ninyo kada adlaw og unsay mga programa, unsay sistema. Ay mga balita, entertainment, drama, unsa pa diha no? Naputay tambag-tambag. Unsa po may ipangita? Kita mo gwapo. Nay mo nay mga gwapo mo onboard kada ko na Biyernes. Kada Biyernes sa gabi. Eh. Mga sana una. And my name is Riz Ranz. Dahil wala ko pa ilan sa kong kaugalingon. Ako na si Riz Ranz. Ako yung makauban hando dalas sa 5 sa kahapon nun. Sa programa karong BT Musikahan Musika-chikahan. In a west, mag-chika-chika na po na rin damita. No, ato na yung pag-esgutan ang kanyang mga himantayon. Kaysa yung mga himantayon niha. So, mo na niya itong topic. Wala ko basa niya lang ka. Naaba mo'y kaila nga. Dapa. Kamu na libasa mi poraglain man. Ila nyo han to mag ipanayog lang. Kumahimo hinganli ha. Ta perlu ada unsa po pangawa. Bitaw ay. Ay, shout out yan diha. Grabe topic kuno. Karo din mo iknat inyong kilay diha. Oh, bitaw. So, i-share pa lang, tag-share niya, itag ang inyong best friend nga mga Marites. Tato ang topic karon, siya rin siya makuhan, di siya maiguan eh. Hello, this is my hapon, niya Marcos de Cugsang, sometimes my Britney Spears. Di shoutout na lang ko sa akong family nga nakaroon sa sitio Paniagan, Barangay Bagunban. Nilang Mama Nining o Papa Amay din sa kawang Igsoon, Riner, Lizal, Rimar o Gamaura Dizrans watching from San Carlos City. Nya, hey, Neha! HS, Neha! Isura ni Idol! Shout out ko niya doon ha, mayong hapon naman niya. Grabe sa dapa o ilong o by the way, daghan ko kaila anak rama. Yay! Karamay sakto! May lang tag-mention niya, bebe. Grabe sa dapa o ilong eh. Ay, nako, shout out ni Maribel Labrador. Good afternoon niya, boss. Sa shout out ko sa ako ang anak, Crystal. Ang sa kong binary ni boy. Sa tanan na lang na minaw ni mo, boss. Request kong song, Ikaw Sana by Augie Alcasi. Salamat, boss. Busing kong guwapo. Then, si Kuan, oh, si Agnes. Oh, grabe ko nung topic ba eh. Then, ang good ma, Kuan, Agnes. Kung naigo ka, anihay lang. Naka mo na ho, sana ina kang marebel. Na ako na idaghan ko na sila ho. Hello, Miss Rans, good afternoon. Ika ni Filomena Hinabe. Hello, madam. Maing hapon naman niha. Nya, naawo lang. Asa pa tong apiki o gitsora. Maupay mag-una-una. Nawagin lagi. Kaya manggawas, ipagawas na diha tanay. Nya, pinisingan din ng Papa G o niyang gabi eh. Mawa na yun na. Mawaw na nabagawas. Bitaw ay kanang ang programa sa ako ay no namo kay magsiga kuan nga kanang magpasiga ko ng suga. So mo na ato ang kuan ha. Mo na ni ato ang andan na permi ha ang ato ang program sa matagabi alas 6 to alas 7. So mo nang Di kini makita sa kuha, no? Sa hayag. Oh, sabta na lang. Moro ginato ang naigo ko, ano, genre. Si tawag, ano, ng background, no? Matagabi. Si Papa G. Igo rin siya mo tambag. Pero palihog lang, padala mo sa inyo ang mga kuha na. Masig na mo yung mga kaligot-got niya. Mga problema, no? Kaya, iyahan ng pagatambagan na dili sa ito ang program sa ito ang station, no? Matagabi alas 6 to alas 7. So mo nang di mo mugos ang pasigaan na diha. Pirahan, tamura na. Naamo lang asa pa ito. Manda ni. Ay, salamat kayo ni Mam Filomena Hinabi all the way from Liloan, Cebu. Sa mga namin na karoon, maayong hapon. Sa mga mga siningan ng Marites. Largo, Mam. Joke, Roy. Tapos, 34 minutos sa mga nakalabay ng stress sa kahapon nun. Mabalik ko sa tayo. Magbiya, ha? Ang mabiya kayo naigo sa itong topic. Laro kayo. Ay mong biya kayo balik pambiti musika musika chikahan yung siyempre kabang gapon si Riz Rans ang din siya nga dali guwapo pero macho ang simag
1: at syaga pag yung pinagdikit-dikit atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil
2: hindi son tigon taga ipel akong asawa panahoton kayo niya siyem siyang reklamo sakit yung kalawasan kwan yung kutu-kutu kasi kabuyon ako nga sulay may kaplasok taon mga 5 minuto siya lah.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye,
3: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Lagi na may butang sa Amendoza Street sa barangay.

0: Sir Max, paka-plus og sedli na mento oil.
1: Base mayad mabatal noon kung balik ana ha?
0: Dili po doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pa gani pag-haplos na ako? Nakataganda yung kupalulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
0: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga teen.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-detect 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-detect 500.
4: Karun na yun.
5: Babalik sa pinakadulong butike sa Yunga.
3: DTX 500.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may dikaon ko nga nilumayas konti yan, ma. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila, ang lain lang kutukuto niya, marilang malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
6: Rexilo Forte! Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
7: Rexilo!

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Welcome back, time check guys, alas 3:42 na sa gapo na again, 3:42 is our time. And you're still tuning in the YPS BT Radio. Shout out to Aini Sir Virgilio Duran. Good afternoon, Idol. This runs request kong song Perfect by Ed Sheeran. Salamat, Idol. Nya request kong song This Runs Araw-Araw by Ben and Ben. Nya kanang topic ko nya na lang kumutubag kay pagitaon sa nako ang mga tengdradan. Nabi na sige chat diri. Nako na si Sidingan nga Marites. Ayun na lang ta. Ay, shout out na ni Madam Pearly Sukari Batawang. Asa, i-greet sa tadi ha. Oy, unay-unay na ni Bitaw, oy, happy birthday, Madam. Siyempre, naan ni Kaon. Mausap yung oras sa mga na ano, Bitaw, nagparamdam. So, oras sa kay aron ang pagkuan ako pagsabot sa mga kauban mo abot ron. Karong gabi eh, marag alas 7 siguro. Okay na kay anha sa kuan no sa duman ako nindo kabalay aning kuan. Unay ikatulo ah, pagita unon. Again, happy birthday. Madam Pearly Sukari Batawang Aliego. Okay nya ang kaon nagiani in town eh. Ah, sa ning maka kuan ta. Atay Pundo. Yo. Vigilance Renel Monsanto Lili, hi. Asa tagda ta. Kanang di man down tag doon. Bila shout out to Vigilance Renel Monsanto Lili, hi, da karon sa Kurol Tigbawan Dabulan Cebu. Shout out na po ni Lula Amparing niya, no, nga nagpaminaw always the program na sa nang program din sa BT Radio. Eh, inig-ukab ko rin dahil inig-kabuntag dahil nag-ukab sa iyahang radyo dahil nagpatingog. Sa una, mag-onboard pa to sa DJ Roland, mag- nagkanaas pa ko noon. Kaya ako sa DJ Roland. Ako ni pangutanaw ni kong mga tigpaminawan, ako sa DJ Roland inig-kabuntag. Ako yung pagkutanong na tuwag mong pugo ay na pita na busy sa DJ Roland. Nanay Amparo nagtusok usa tayo nga sa DJ Roland oy. Oh, lagi alas 4 na siya kuhain. Alas 3 imid siya naran na siya diri nagtingog na ng radyo sahay magkipat-kipat pa kong mata. Ay nako, ikaw judut andiha. Michelle. Hindi mo palabi Michelle hagi ang atuang ka marites sa ibang-ibanan sa kaya itong itingob din sa itong topic no. Aga na shout out ni Sir Virgilio Duron niya karon sa kuhay no sa Tabuelan. Daghan sud noon kauban sa Kadlawan. Ubay-ubay. Naman sa kauban ka na magkuha siya tubig ganang DJ Renza. Si DJ Roland uyog-uyog kun kung nang dahon sa kuhan. Kahoy. Ubay-ubay kasi kauban na yun. Ay, nagsaba kayo. Di ba siya mahadlok og tao? Mahadlok siya kuhan mga abat. Guya ni Jirolan na eh. Ayun, sarang oras guys, sarang stress, quality size na sa kapunan. Huwag rin ang oras, gatod kirato sa Mana Health, Beauty and Wellness. Ang kita mo dihag pampagwapa, pampaputi, pampakini sa inyuhan ng mga kutis. Yan na, ang ito ang Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan. Nalimutang sa Barangay Otso, Tuburan, Cebu. Na second floor ng Arias Ligado Building. Again, second floor Arias Ligado Building, Barangay Otso, Tuburan, Cebu. Anyway, sa katuang mga product no, na ang katuang Reversa Collagen Coffee, Diabetico Insulin Coffee, o Reversa Slim and Six Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sunmite Protect Face and Black Tinted, Niacinamide Soap and Arbutin, Sulfur Soap, and Reversa Collagen Soap Double Power Edge Control, Immaculate FBTF Serum, Glutasoft Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Glutal Lotion and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent na apod, and also ato ang Mana Toothpaste. Ngamon ibin ang pang-premium sa ato ang kuano, sa ato ang mga new recruit promo, ato ang Mana Toothpaste. So, wa mo kakita, pwede rin kayo ang tuon, ha? Ngayon ito ang Mana Toothpaste, dako ni siya nga kuan, lugay kayo mahurot. O, ikaw rin magamit, magtanig buwan. Yeah, samot na nga ikaw magamit at sa kasimaya nakausa. Uy, bisa kayo niya pampaputi sa ngipon, ha? Ito ang Mana Toothpaste. And also, naapod tayo. Mga humot nga science no, diara ka ron sa Mana Health Beauty and Wellness. Nga to ang Vana Valor, Rujo Fuego, Chula Princess and Chula Bubbly. Available na sa to ang Mana Health Beauty. Then, mo na idadaon ninyo sa inyo nga mga dates. Labi na gini si DJ Rance nga kuan, no? Kanang always na asa event, no? Sa field, magdagandagan, magukod sa kinasal. Kanang... Napare, dagandagan ang kinasal ni si Rance. Aray, kanang man, kanang naasa, kanang kuan ko no, hay, nag-shooting nga. Shooting ba ay nag-photoshoot sa kuan, sa bye-bye, magdagan sa kuan ba? Punasan, ilala ba no? Dapat may pahumot ha, DJ Renz. Kasi panubraan, magpunaan mo DJ. And also, ang ato ang again, inguinal whitening cream. Naabod no, yeah, dahil ang ato ang mga vitamins for kids na tay vitamin C and HiQ physical growth and brain development para sa itong mga kiddos. Abo tayo multivitamins, health fusion, and apple cider vinegar, then Virasol disinfectant spray. Yan ang pinaka-importante guys, ang ito ang new recruit promo. So, wala niya ito ang new recruit promo. O ginsa ito yung mga recruit, ikaw nga nag-recruit, na kay ma-recruit o sa kabuok, so ikaw nga nag-recruit, makadawat kag 100 incentive. And then, katong imong girecruit, makadawat kag 1 toothpaste. Again, 1 Mana Toothpaste na ito ang girecruit. Yeah, ikaw nag-recruit na kay 100 incentive. So, nindot ba ni? O daghan mo ma-recruit, daghan po bog incentive. Okay? Nga ka to ang kuan ha, October 7 until 25, 2026. Kato siya nga, new recruit promo. And then ato ang product promo, October 7, maugyapon, hantod 25 of October 2026. Ang Slim Glam and Glow, buy 5 Slim and 6 Juice and take any 2 Collagen Duo or Gluta Duo or Kojic Duo for only 179 each. And for health and wellness deals, buy 3 Diabetico Insulin Coffee and take 1 Collagen Coffee or Diabetico Insulin Coffee for only 169 each. Ultimate Beauty Beat Regimen, buy 3 Niacinamide Soap and take 1 Niacinamide Soap for only 69 each. Yeah, buy 2 Sunlight Protect and take 1 Sunlight Protect and 50% off. Mauna ang ito ang promo diya sa Mana Health Beauty and Wellness Laboran. Doon lang si Ma'am Genesel Talido Tikag diha, no? Always na siya naka duty on duty diha. So doon lang na siya para sa ito ang promo. Kaya siya ray bahala mo kuala lang ito, no? May pahibaw mo hatag sa inyo ha, sa inyong ipang palit. So salamat guys sa itong Mind Health Beauty and Wellness. Atong oras guys, alas 3:01 na sa kahaponon. Another break para sa itong mga sponsor. Please stand by! Kaya mo kubiya, kaya mo balik pa ang beating musikahan kaubang hapon sa DJ Rans.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Vitron, subok na!
8: Ang madami sa Vitron, kuya, kung ikagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron, no, kay dakukuno kayo naging katapang sa bata ng tulog. Vitamins for youth sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kay kasiyang-kiyang mong gusya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog, di na siya magmasamata.
6: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
11: Deliwok Grill and Restaurant.
10: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Na sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko hospital yung dahil nalugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Ang akong pangita na sa dagat yung ganun na imutong magnatulugan ko na bikin. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Gamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
13: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
12: Living Testimonies.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 Imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
17: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
18: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang hasta duha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo gini himpit nga kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak na kinamonghoran na gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, morag yung kong dipainom pagtapos siya pagsulta na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo gisakitan siya tiyan gilantan, siyempre na amang ko ilulumas yung mo akong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo o napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
17: Taga-asa man ka, sir?
18: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
17: Ay, daga-kay salamat, sir.
18: Ay, thank you. Salamat, sir.
15: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
19: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
22: Kugihan ba?
23: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
24: Kargado!
23: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
22: Kargado!
23: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
24: Kargado!
23: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Ngayong hapon ay.
11: May nga po sa niyo, Jose.
10: Kasi yan itong pangalan?
11: Kung pangalan, yun dapat ang ita.
10: Nila naman itong edad ay?
11: Steve Tay 4.
10: Kung sa manimuhang ikasulti sa itong apong doktong lulumasyong tiki-tiki?
11: Ako ikasulti sa inyong pro doktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gawin ako lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa kaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali kong inang lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kuto-kuto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
10: Tapos naulian ka?
11: Nalibang ba dyan ko? Kalibang din ako, so kalibang ko kubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko.
10: Kung sa manimong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
11: Ah, maayog yun. Ang namati karon kung may basa sila, ngalain lang kutukuto niya maralag malipong, yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna, lipad yung kamkaon. Ang akong tayo na babuntat, lipad kong kaon. Iinom din ko, anak, lipad kong kaon yun sa iyong mata. Mone akong ginainom.
10: Sige, grabe yung kipikibo itong produkto na eh.
11: Oo, lami
10: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki at itong mga produkto. Mausab, kinsa itong pangalan?
11: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
10: Okay, nagkasalamat.
11: Nagkasalamat, sir.
12: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
13: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Loano Dinuvan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. 90s, 80s,
4: and now. The home of real music.
0: 98.1. ET Radio. Radio.
5: Philippines Standard Time, 4:04 in the afternoon. Balik tas ng program BT Musikahan. Musika Chikas Gapon Kinis Lee Israel of 98.1 BT Radio. Oy, shout out din ni Ma'am Shane Ligaspe. Hello Ma'am Shane. Kumusta mga niya aron sa kuan? Limot mo ko sa inyo hawa na mo eh. Nani siya sa asa ni Dapita? Dito sa Dapit sa South. Mahala ka din. Comment din mo mo eh. Kaya siya nag-message din sa tuwang official Facebook account. Shoutout mo na madam. Then also si Ma'am Luz Muado Poro. Shoutout ni Ma'am Luz. Yan ang nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Shoutout Idol Israel. Thank you so much ma'am. Then di oy Maritis Good. Kalay ra o sa... Saan niya? Sa ngalan ako. Saan ba ni? Agnes! Kung Maritis ka ba, klaro ha sa nadi ha? Aroon ni po tama, dutan din rin na siya. Parehe kung Michelle God, magpakakuan. Professional Maritis. Daya na rin pa nagtingog. Ay, nako! We don't, shout out to these friends, no? Di ka lang sa kuwan. Sige pa mo na siya kuwan ron. Sige pa na siya paminaw di ka sa iyahang rancho. Salamat kay these friends, no? Sa pagpalanog di ka ron. Pasalamati po si kuwan, nanay. Lula Amparing. Okay? So, sige na. Wag pa na. Das to mga song request no kay Mincho. Wala na ta naka-play request rong programahan, ha? Mahuman na ni Ron. Musili kitang yaw-yaw. 406 and this song is requested by Jin Jane Roshana. Sometimes by Britney Spears. There's a song

0: Lord. Patay pa kaya ni Ma'am Shinshane Rosiana. Again, shout out to Shinshane. Dakaroon sa San Carlos, City, Negros Occidental. Kaya din talan niya na sa imo kabanan niya, Ma'am, sa nagtrabaho man siya karoon siguro. And murag nausap man ito ang live, murag ning stock up man ang ato ang kuan. Pasensya kayo sa mga wala mabasa diha sa ito ang greetings kay mura magniungot ang ito ang live karon. Diyan na kumabasa ito na, nakanawa dito, analagi. Direk ka sa pikas kay niungot. Shoutout to Israel from Naga, Cebu. Request ko song Anyone by Justin Bieber. Gikan Jane Ligaspi, Ara Munares, DJ Mayhapo. Shoutout ko sa kumpagubang ko sa Kari Salobre o nagtanaw sa imong live. Salamat to Israel. Yeah, sige lang ngisi. Sige na lang, good ba, Michelle? Ivan Jules Avril Cavasi, good afternoon to Israel. Guapo. Shoutout day ko ni Ati Marilyn o ni Josephine Nagitkit. Thank you so much, sir. And may hapon yung tanong niya. Ngayon, si Abos sa topic ni Jay na ako'y kailaan na pero ambot kinsa na sila. Pero ako ang exempted ko, anak, kaya dili man ko pareha nila. Eh. Dili lagi ka marites. Ang sama... Aljo na mukat kat. Good afternoon po. I'm watching here in Pagadian City, province of Zamboanga del Sur from Aljern na Mukatkat. Thank you so much, Aljern. May hapon na rin. Uy, Merlin! Merlin, Idanio, good evening, Dizran. Sa parakwas ko song, I'll be yours and you'll be mine by AD Shadow. Thank you, Dizran. Eh, hi, Dizran yun. Complete mo rin si Mamoy. Luz Mado Puro, pa-shout day ko, Dol. Greet ko. Happy birthday, akong anak nga si Christine Joy Puro na akaroon sa Lapu-Lapu. Salamat, Dol. God bless. Uy, happy, happy birthday, Christine Joy Puro. Gika ni Ma'am Luz Mohado Puro. Pasensya kayo, karoon pa nabasa mo, ma. Kaya medyo kuan man good. Nang stock up nun, nilag ako ang kuan monitor. Shout out ko, Murphy Pivito Idol nga. Hoy! Onsa naman eh. Tungod ko nung sakok. Anong kamatsuno naman. Ayaw pagbero inana ha. Hey, shout out ni Mimi Inyaras. Good afternoon, these runs. Good afternoon also to you, ma'am. Oh, may hapon di ha. Ato oras guys, alas 4:12 na sa kapunan. Laing atong pasalamatan sa ito ang program. Ang nagpaloy sa itong program ganun. Mao ang Deli Walk Grill and Restaurant. Mga Kabiti, walang ita mo lugar nga lami na, affordable pa o perfecto para sa pamilya, pangbarkado or even sa inyohang mga kuano sa to mga students diha. Mga Kabiti, ato ta sa Deli Walk Grill and Restaurant. Namoy mo tang sa Barangay Otso, Tuburan, Cebu, no? Daplin ra sa highway and atbang sa CTU exit gate. Ang ato ang Deli Walk Grill and Restaurant. Dati na ka mapilian diha na sila a la carte dishes, only food, catering, food drinks, so pack meals. Kung pangsulo ka, pang barkada o pang pamilya or naabang may occasion, na pwede rin ka ay ninyo silang kontakon. Kung sa may napagkaon, na sila mga manok pisaya, larang na isda, nilat ang baka o syempre ang pang grill sama sa pork BBQ, pork billy o tuna belly o tuna panga. O para sa mga estudyante na sila fried chicken, chicken in a style o sisig na sulit yung kaayo para sa inyong budget. So sa panggihwat, ato ay na, ato ang Deli Walk Grill and Restaurant. Naabot sila yung appetizer niya, ha? Naabot sila yung soap. And also naabot sila yung mga grill o sizzling. So, muna ang ato ang Deli Walk Grill and Restaurant. O syempre, ang ato ang Deli Walk Grill and Restaurant. Gikuanan ka ni Sir Executive Chef Ray, no? Aron masiguro ang quality sa matagputahe. Aron lami na niya magbalik-balik punta. So, thank you so much ni Sir Executive Chef Ray and also ni Ma'am Patricia Tabutabo ang nag-manage sa ito ang Deli Walk Grill and Restaurant. Again, o gusto mo gusto ninyong atuon ang maong Kananan, ato alang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu, na adaplin sa highway at bangina sa CTU School Exit Gate. Sama kayo sa Diliw Grill and Restaurant. Dayan, shoutout diyan ni Boris Aulais Parilla, maing hapon di Zeranz. Oh, maing hapon sa diyan. Yeah, mercy lo! Good afternoon diyan, my friends. Hili gayod mo anak nga Marites, Maritok Gid, Marites Dayan. Marites magina. Unsa may laing term anak ko an, nga na mercy lo. Pitagay ko niyo laing term anak ko an. Kanang mutabi diri, tabi dito. Kaya lang maghisgota ni Kuan, pananglit, maghisgota ang Michelle. Maritis naman ako. Tingog po rin na si Kuan. Los Mano Puro, salamat si Basa, Darl, Dijerans, okay? You're welcome, Ma'am Los Mano Puro. And also, ana maraming hapon di Dijerans, kung hapon din na lang kung mara-request kay hapon ako so kaayong ulanderi. Uy, nag-uwan na niya sa Kuan. Maghan ay tuburan. Tindot kaayo ang atong panahon karon, no? Pero ato pag yung pangandaman, ato pag yung hugtan ang atong pagpangandam, no, para sa Super El Nino. Okay, salamat kaayo ni Ma'am Luz and Jane. Okay, salamat kay Jane. Then also, shout out ni John Gomez Angel. Yeah, karon sa Kuan. Municipality of Tuburan. John Mar Batu, shout out ba na ba John, Sir John Mar? Shout out DJ, okay. Dayon, pastilan. Pastilan lagi dayon. Alas 4 ni size na sa Gapon na ito ang oras. Pabari ko sa tahay pagbiya diha.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarigo, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagmigot-got ya may ba. Iba ang kojik soap, ma'am, nga Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong ganagad may nga kuan, ma'am, sunog, katong sunog gani nga. Pino, ilisa, o diyak dos.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paayon na kaya akong mga lawas. Salamat ko aning haplas, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking buto.

0: Taas pa ang imo blood sugar. Ato na kay diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa quarantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tem sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas kung tiyan ba. Nidadali ko, ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may batsa sila. Nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
5: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo maghita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
6: Unsa man ni Day?
5: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo doon. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
6: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
5: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
7: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, ang may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now!
9: The home of real music.
10: 98.1 DT Radio.
11: Your music. Your request.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Loy sa Lechon at Lechon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
7: Ang nagsige man jud balik-balik sa to ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir, palit sir.
8: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mao gining himpit nga kaayo sa akong pamilya. Ang akong ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa tiyan na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsulta na uli ang Diyan ang sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang Diyan siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyan silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyan sa ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daghang salamat sir.
8: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong?

0: Ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, flupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.
8: Your music, your request.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palit o katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Tinayayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
5: Deliwok Grill and Restaurant.
4: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings o special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ian ni Ma'am Tricia Tabutabo.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutahan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul.
8: I-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayo sa bugas-bugas.
7: Akong katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo. Gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Takabisis din na, di pong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niyo marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liyampo. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liyampo. Tara na!
2: Nabadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
12: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
13: Ayaw pagkumpiyansa.
12: Basin vertigo na na. Pagtumara sa Verticare Capsule. Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o farmasya.
14: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Verticure.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, napot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.

0: Gaza Nuas Perfect by Ed Sheeran. Lagi syarat ni Sir Virgilio Duron diakron sa Tabuelan. Ano ba syarat ni Jane Legaspi? Ma'am Jane, napakadiha ma'am. Basta di mo tingog, aray. Aray ko. Ma'am Jane, asa napakatingog niya ba kay araw niya to ang may bawaan o nagpaminaw o nagtanaw pa pagkakaroon, no? Ay, hirig na ba kayo ng silagbiya, no? Ang kanyang mga millennials. Samot na si Kuan. Diha ka ng M. Hello na ba diha, M? Pastilan. Thank you so much, ladies, Rans. You're welcome. Naana mo'y baldi na ako diri sudlan sa bugas. Pastilan. Kana yun, sanong dayon na ana moral, no? Para sa Kuan. Ato na ang kaayuhan tanan, no? Mag-andam tagbalde. Paminaw mo sa toang station aron na mahibaw mo og unsaon paggamit ang balde, ha? Unsaon pagfilterize sa tubig, no? Paminaw mo matag-ud to kay permi na i-kuan, no? I-balita sa Kuan Radyo Pilipinas. Wala diha ka ng anam mo rin. Wala yung unsaon paggamit sa balde. Dili sudlas, bugas ka karon, ha? Ah, natural man, kanang kuan. O sa may sulalan sa bugas inyo ba di o sa may klase, kanang kuan? Kanang... Ha? Ah, baldi ng gamay. Baldi na po di ayan. Uso, ginabaldi na. Kisa mo may naitaro di ha? Naitaro. Taro-taro. O sa may nataro ro? Wala na ro?
1: Wala,
0: karoon
1: wala
0: na. Ah, karoon wala na kaayo. Karoon wala na kaayo, no? Karoon baldi na kisudla, no? Kay, naam ti baldi nga, kanang samot na ng square nga baldi. O, mga na usok kayo sudlan sa bugas. Kay, kuan, nindot kaayo, kuan, no? Dali rablihan, lisod kuanan. Lisod na sa sudlan o kanang mananap, no? Wala, mag-andam na may baldi disransa ni ana si... Ninyalin na patalinghog laborte kay para ko na makapundo o tubig sa ulan. Na, abot-abot na mong init gamay. Pinaw ka ng John Arimase. O ano, no? Andam-andam tag-kwan. Pangita na mong baldi diha, no? Yep, aron mahibaw mo sa kwan, mga teknik. Ugun sa on, paminawgin mo sa ato ang station, ha? Kaya... masing karong gabi isad, no? DJ Buddy na... Ah, wala di ay. Wala balita ron na. Buntag, no? Nga to ang balita, no? 6 to 8 a.m. Then, 11 to 12. So, muna na. Nga to ang kuan, okay? Sige, ato na ko. Bye-bye. Ambing muntunan, this is DJ Lance signing off. Ako binig ni song ipangayon ni Jane Lee Gaspar.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay
3: may nga po sa ni Jose.
2: Kasi itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun dapat ang kita.
2: Nila naman itong edad ay
3: Tintay 4 to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ang kasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit. Ito sa paon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasa paon ko. Tiguro, may dikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagagali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung kuto-kuto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kukuan, kukutuhawan. Nga, silab, nami taon. Ang kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya malilang malipong, niya ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas siya ang tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon niyo muna, lipo diyo kang kaon. Ang akong tayo mabuntat, lipo kong kaon. Iinom diyo ko anak, lipo kong kaon yun sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami
2: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung kikitikil atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay S-Tintay-4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 98.1 BT Radio.
1: O ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lolomasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: At siyempre na ayaw man jud ka kung anak. To ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, dagagay salamat, sir. Ay,
3: thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: 88.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon, ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo na misali jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duha na kong kaapo, isakitan siya tiyang gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duha na kong kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay,
0: thank you. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Kudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Yeah! Zodiaka sa kahanginan na usab, mga kaudiaka. Welcome na usab sa itong programa ng Kudyaka sa kahanginan. Bani na po ninyo si Lady Antonia. Kapoy, may magyawiyang mga kaudiaka, kway na minaw, oy. Lapos na slaing dalunggan. Kumusta manintaon mo diha? Shoutout sa mga trabahante diha nga grabe ginintaong pang sideline. Sa unsa dalaga diskartes kinabuhi karon mga kaudyaka aron makakaon sa tulos isa ka taadlaw. Ba? Pagaingon man. Ah, sa mga kamulo nagdigamo diha sa inyuhang panud-an. Ang say sudan ninyo mga nanay, mga tatay. Balik-balik na lang taan sa anaandan. Sa mga gapauli, ang uban gapa-duty, amping mo kanunay mga kaudyaka, ha? Sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudyaka, ha? Kaya di gin maayo abusaran lagi atong lawas.
13: Okay.
12: Ano mapuning magkaidaranta, magkagahi man atong o? Magkagahi atong o, pero magkawik atong lawas. Mugin ay sakto nga mga pag-istorya, mga kaudyaka. O ba? O, magkagahi ang atong ulo, magkaluya atong lawas, magkaduol tas balatian, magkalayo sa sustansya. Sinuod bitaw na. Muna siya nga... Kung unsa man galing edad ni mo karon, ikaw ron may nakabalo. Yeah, minis-minis na ng mga naandan, nga di maayo. Anong sa'yo makay ka nag-sermon, Antonia? Wala man. Kabalo, magkukong anay, mga naminaw sa akong programa karon nga mga sakto nag-edad. O, napo yung mga naminaw sa ako, mga bata karon. O, muna siya hanga. Oh, laban lang tas life mga kaudyaka kay tanan mga pagsuway ramas atong life. Di man ta manigoro kung di po ta makuhan mga kaudyaka, di po ta mo agig pagsuway. Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imuna-una, murag gabagaba, naman siguro na rin mga ni pagsuway. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong kaudyaka, natay numero ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Shout out sa tanan, mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingon man, shout out sa mga nakatuod na gyud sa mga parmasya kung asa ma-avail ang maong mga produkto. Ba? Shout out po sa mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa. Unya, wanay plano, maminaw, ugma. Hoy, sa mani ay di naging ko mo usap paminaw. Huwag kita mahimo kay di man tamamugas. Shout out sa tanan nato mga kaugsoonan nga sige lag request aning sunataha. Mobalik ra po si Lady Antonia.

grabe na hupay ra gyud intayon lang kauhaw aning kantahang hawak mo ang bet. Pila ka bulan ana po imo poly bag o. Ba grabe gyud ba kung unsay uso kay ato gyud ipauso ang mga ayaw mga kaudyaka ba? Sabay sabay sabay puta. Para ingnon in. Unya pa ka tawtaw di matingala na lang tan lipong tag pinakalit. Na may gani kay natay produkto mga kaudyaka sama sa kaning gitawag nga Verticure Capsule. Unsa man nga produkto Antonia, gikan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kani siya mga kaudyaka. Para ni sa inyo ha, labi na tong mga tawo nga naibertigo. Kalit lang kalipong. Kalit lang kaluya. Kalit lang na ay gibati nga wa na balanse yang lawas. Katakilid na siya mga kaudyaka bitaw. Murag na paling papel wa katakilid. Makatabang ni siya pagpakunod sa pagkahilo. Nya kalipong kalagkalit. Nya tagadlaw na nimo gabuhaton mga kaudyaka ba? Tagadlaw na nimo gabuhaton nga gakontrolon lang nimo imong kaugalingon. Kanang imong una okay ra man ko. Okay na lagi niyo. Okay na, kaya man nila ako. Di sa talang panahon, di ita magpakahiro. Di sa talang panahon, kaya na to. Muabot yun ang punto, mga kaudyaka, nga naging tayo kaluya. Kay tao raman ta. Tao rata. Pero di ni mo ira kung nakay balatian. Proteksyon ni mo kalawasan gamit sa gitawag na Verticure Capsule. 18 per capsule. Mapalit sa mga parmasya nga na adyas inyong lugar.

Active Vision Pro Serum for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga na dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayon ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo dyan sa mga parmasya. Tag 160 pesos! Lindot mo yung smart capsule para mo andar atong mga utok na nibagtik na. Para unsa man din atong utok, mga kaudyaka. Para raba pang kuan, mga kaudyaka, pang pangilad. Ang atong utok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga parte sa atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog! Sige, puno na ka. Sige, ingna nga. Akong ingnon si Kamot nga. Mulihok na siya siyang paglihok. Aron din to ni maka ihi sa purol ning tag-iya ning utok. Onya, hoy, ikaw kidney. O kung ka-istorya na niyong utok, ikaw kidney, murang nagpalabi manig soft drinks ning tag-iyaan ning lawas. Filtera nag-ayo di, ha? Tarunga gidna. Gakalumos na yung taong kidney. Hoy, sama ne, hoy, kadagan ba ne? O ikaw atay, tarungag filter ng mga gipang-inom na po niyang mga tambok yung mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Pang-inom ng mga spirit of Douglas, ikaw na bahala. O gamando na nga tong utok, dili lang sa tong una-huna, kundili istibok parte sa atong lawas. O niyag, di na mag-function yung mong utok. Muna na yung problema. Di na kayo na mag-function. Pataka ka nalag tabok dias dalan. Pataka ka nalag makapag-ihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup, mga kaudyak, ay kapsul. Muna na ng syrup sa mga bata man na. Labinag ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka, mga kaudyak, pag Memo Smart Capsule. Para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luwadlaw nga buluhaton. Kung naisugo sa imo, usay baya inana ko, mga kaudyaka. Kung kailan naisugo sa ako din, kanabitang paningkamutan na to, di kalimot diyan ng tamalibog. Kani, muning inaneon, kani pod. Pagumanan eh, dire, ha? Nakasabot ka? Kanya maulo ra patag ingon nga wata ka sabot. Okay. Inana maghapon gani inyong gabuhaton ko na ni apil mong mga meeting. Dako juga ayo og hinungdan, mga kaudyaka, kung tagana tug pagtagad ang ato ang pangutok. Mo nang pag Memo Smart Capsule kita, ha, kay pinagis Memo Smart Capsule, pwede madungagan imong sweldo. Ano man, bright ka man, gisaligan ka man. Pinagis Memo Smart Capsule, pwede ka ma-promote sa imong trabaho. Pwede ka mapili as model sa inyong kampanya. Pwede ka i-endorso sa uban. Pwede ka mudagag politiko. Ba? Daghan kay advantage kung bright ka. Daghag advantage, mga kaudyaka, gligon imong memorya. Focus ka sa konsentrasyon. Focus pa, concentrate pa. Onya, kung labi nag-stress kay ka, dali ra ka malimot. Dakog tabang ang Memo Smart Capsule para sa imong overall brain health. O mo nag-advantage yung kaayo ng Memo Smart Capsule. Kasi pwede mo inom ani. Katong mga tao nga naiutok. Ang way utok, Antonia, ay nag-ipainom alien corona. Joke time!

Gikani. Benji. Benji sa Davao City. So kaya apelido ni Benji ba? Usa ka adlaw ni ana mga kaudiaka.

0: Ang siyang doktor? Kunya perte, naging luyahang tonyo?
1: Ay, sama niyo ay. Gikan ko sa doktor. Pa-check up ko. Milala manoon niya kong gibati, oy. Degi ni maayo, wag ni mao. Balik sa ko sa kong doktor, be. Balik ko.
0: Muna, dali-dali in towns to nyo, bisan in towns Kaluya. Oh, bisan in town Kaluya, mga kaudyaka. Miadto gyud siyang doktor. Pagabot niya dito, mga kaudyaka.
1: Ay, doc, hello, hello, doc.
2: Ay, hello, sir.
1: Yes, doc, it's been how many months since my last visit to you, doctor?
2: Oy, ay, naka-remember ko sa imo, sir. Ikaw tong kusuke mo English, di ba, sir?
1: Yes, doc, I know, right? You know, right? Actually, doc, I am here because it's been how many months since my last visit to you? But I still feel miserable.
2: Ay, dito pwede nga magbisaya na lang ta, sir.
1: Doc, but I still feel miserable. My head is aching and my body aches every day. In short, lain akong paminaw pila na kabulan sugod sa akong pagbisita si mo, doc. I feel miserable right now, doc.
2: Ay, did you follow the instructions and the medicine label, sir?
1: Huh? What are you talking about? You tell me, you question me, if I follow the instruction on the medicine label? Yes, I follow it. I followed it.
2: Unya, sir, imo mang kahanggi follow sa ato pag-isunod mag-animong naasa label sa maong tambal. Unya, nga nung maingong makag-miserable imo ang kinabuhi ron.
1: As I've told you, doc, I follow the instruction. Yes, you said the instruction in the medicine says keep the bottle tightly closed. Pasabot pa siguro kasi bisayaan ang keep the bottle tightly closed.
2: Ah, yes, sir. Naramdaman din ang bisaya ni mo. Doon sa may kibuhat ni mo.
1: O sabi na bisayaan ang keep the bottle tightly closed. O diba? Huwag yun ako giabrihan ang botilya kay pirmi raman ipasirado.
2: Hoy, kabugo. Sorry, pag-inostambal.
1: Ay, binuang makamurusita, dok. Kano mong ibutangan o keep the bottle tightly closed na imuhang tambal na? Imaingon na ika-close open.
2: Kasi close open.
0: Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction, di. Pag yun mo tarog basa. Keep the bottle tightly closed. Pasabot ana pag umani mong abre, niinom na ka, itarong og sira para di ma-expose.
1: Ay, mao de pasabot ana, doc.
0: De kay paghatag magunimos botilyas tambal, doc. O mo may akong ingon magka nga,
2: sir, pakibasa sa instruction na di sa label, sir, ha?
1: Tuobya ko nimo. Unya na may gibutang, keep the bottle tightly closed. Meaning, kasabot biya po kong English, padayon nga dele na isi abre, tightly close. Saan ako pag-inom, doc? Awa karun, pila na ako kabulan, wagi ko'y nainom tambal tungod anang tightly close.
0: Walang tanawin ko ninyo mga instruction, manindikasyon, mga kaudyaka, ha? Kung magamit mo sa mga produkto. O, sama na magamit kaning Memo Smart Capsule, kaklaro anang capsule, matulon na maguna nimo. Oh, kanig yung Memo Smart Syrup. Okay naman ni sa klase-klase nga doses mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo, basa po, pagbasa po mo, eh. Oh, mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diya kung pila ang indikasyon. Oh, sa bata nga nag-edad 1 to 3, pila'y ipainom. Sa 3 to 6, pila'y ipainom. Sa 6 to 10, pila'y ipainom. Mabasa diya, before ta magkuan mga kaudyaka, oh, before ta mag-inom og tambal, na may mga indikasyon. Oh, pareha ng shake before you use. O, diba, ni sayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka man diya ka lang sa matakama kang sayaw o may sonata? Kita, bitaw ka aning gibutang din ni shake before you use. Pumitaw ni shake, oh. Ay, kanibitang Memo Smart Syrup. Nindot kayo ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata, kung gusto ninyo alert. Alert sa ilahang trabaho, matag-adlaw. Sa ilang pag-eskwela, puhon. Sa mga sugo ni nanay, tatay. Ipa-Memo Smart Syrup na inyong mga chikiting. Shoutout ni kanimo Rosemary Carriora, Diasambuan del Norte, April, John Andino. Ingon man Ronaldo Nilos, Matalam North Cotabato, Algin Bukatka, shoutout di kanimo, ingon man ni Erwin Rervas, Earl John, Des Tumato, Tacluban Family, Judith Daleris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, si yung anaks Jenny, shoutout di kaninyo, Antonia, shoutout di ha kanimo, Antonia, naapabayban na nga hukara ng asawa inigting kaon? Ala, wajo kong masayad yun. Kaya ako? Ako, di na lang ko mag-tell. Shoutout sa itong mga OFWs. Ate Maria Evelia Cahis at Ate Bebing Manatad Peras. Sir Mayong Kunde, shoutout yun kaninyo. Siyempre po, balik ko na ako kaninga Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle, mga kodiyaka, ha? Suporta sa brain development sa ato mga chikiting. Aga, syempre po ay magkalimot mga kodiyaka ang Nerveflex Capsule. O ni siya ang para giyot sa ato mga kaugatan. Labi na giyong nagluya. Kanabitang matingala ka mga kodiyaka nga murag gakramans na ka, gakramans. Daghan man mo ng kramans. Anya, paminaw ni mo mga kodiyaka nga binno di mo mga kamot o tudlo. Unya wala kay gana-gana sa paglihok-lihok. Unya perting initas Pilipinas, makaingon jud kag imperno na may kunting Pilipinas. Abotoy anong perti mang iganga oy. Ano makaingon man mo imperno na may kunting Pilipinas, nakadto rin mo sa imperno. Grabe pod oy. Kanibitong gitawag nga Nerveflex capsule. Nindot ni siya mga kodyaka, dunay vitamina B1, B6 ug B12. Dako kani siyang tabang, labi na gitong mga tao, mga kaudyaka, nga kanabitaw nga ang trabaho. Pero may mag-stretching sa iyang kalawasan, pero ni medyo na bikil iyang mga kaugatan o kabukugan ba? Gamit sa gitawag nga Nerveflex Capsule. Inana kanindot mga kaudyaka, ha? Kaning Nerveflex Capsule, tambal po ni smurag na ikapanusok-nusok si mong kinailanman. Teresita Baginat, Diedionem, Pinan, Sambuanga del Norte, Naminaw, Malingaw, Mikaayo, Nimo, Antonia. Ano kang malingaw ba? Matingala, yun ko. Shout out ko sa akong bana, Antonia. Baka ko na gani, gusto pag yun sabton. Sama na, mura nag... tsada na siya, kay mura nagpolitiko. Baka ko na gani, sabton pa na to. Dili tanan ha. Shout out ya kanimo Antonia oy. Malingaw magid mi nimo Antonia, bahala na. Say bahala na. Promo mo na pugos diha oy, wa mo ta giunsa mo diha. Asa mapalit ang Nerveflex capsule Antonia, gusto ko mo try. Naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Oy, naa diha sa Don Carlos Bukidnon, ate mga pharmacy diha ha. Kung gusto niyo ma-avail atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may butika Kathleen, USA Pharmacy, St. Martin DS, Ryzen Pharmacy, Medday Pharmacy o RSX Pharmacy. Kung naman mo dias doon, Carlos. Pangapi din mo, labi nagbuntag, natay Nature's Gay Purple Corn Coffee. Wala, gisulod na ni Antonia ang iyahang endorso. Natural! Kay nga no, kakabalo mo mga kadyaka lami kay mga pisa buntag nga imong ganon naon unsay maayo nga imuhang plano sa tibok adlaw. Wa? Kanang dili bitaw nga isugat nimo sa imong kabuntagon chismis? Di na maayo oy. Oh, di na maayo. May pag magamit kag Nature's Gay Purple Corn Coffee kay ay mo kabalaka kay kaning kape nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Bisan pag wa ka kapamahaw kay tungod kay nalingaw na kag kinding-kinding diha. Silig-silig diha, trapo-trapo diha sa inyong panimalay sa iyos buntag. Di makagutomon kay equivalent manis usa ka pamahawan. Oh, niya lamit pag yung lasa, healthy, taas ug antioxidants. Nagkape ka mga kaudyaka. Ilisin na yung kape, binga. Mura mo gilusap-lusapan diha, mo manildog yung balhibo, di mo katulog. Mabalik, Lapos Lady Antonio!

0: Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Agi hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Inga man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Syrup. Inga man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: 98.1 BZ Radio.

Mga igsoon, welcome pag-usab nining atong tulumanon panahom og tambag ni Papa G. Arena pud ta sa laing bahin nining atong programa ang pagdalit og tambag nining nagpadala kanato sa iyang suliran. Actually gahapon pa ni unta niya na naato man ang atong oras gahapon kita sa taas untong topic gahapon, pero ako gining ipasulod karon sa atong programa. Mao kini iyang mensahe diri kanako. Yan siya, Papa G. Nagsigi naman lang mi og away ani akong bana. Mura man og nag-uban na lang mi para sa mga bata. Sakto ba ang akong giingon nga ari na lang kumofocus sa mga bata? Pasagdan na lang ni nako akong bana. Kung maninguha siya para sa mga bata, maayo. Pero ako maninguha gid ko para aning among mga anak. Unsa may imong ikatambag nako, Papa G? Salamat. Nindot kay nimong pangutana ni Ma'am, no? Kay siguro daghan kayo ang naa sa ingon ani nga sitwasyon nga managtiayo, nagsigi na lang og away, nagsigi na naglalis, di na gyud magkauyonay. Pero may ginin ako makita niya ng mga hingkod na nga mga magtiayon. Saya mga anak, nagko na niya, muabot na gyud sa panahon nga di na magtingganay ang mga ginikanan. Unya ang mga anak nag-suffer po taon. Ako nin tagsa-tagsaon pagtubag ang imong mensahe, Ma'am, no? Nagsigi una sa tanan niingon ka na nagsigi mo og away sa imong bana. Inaot ka na minaw ka karon. Kinhangan ninyo masuta kung unsay sinugdanan nining inyong panag-away. Nganong importante kayo ni Ma'am? Kay tungod ang mag-suffer mangod niining inyong panagbangi ang inyo diyong mga anak, no? Makita gud ni sa inyong mga anak nya sila they would feel hopeless nga wa sila mabuhat para matabangan mo aron mahiuli ang inyong maayong pagtinagdanay. Sakit kay na sa parte sa anak, kadaghan ako nakadungog niini nga mga batan-on mo duol magpatambag nako nya mo ingon nga ako wa jud koy mabuhat kay ginikanan lagi niya usahay di magpastorya, pero nangandoy gyud ko nga akong mga ginikanan mahiuli ang maayong pagtinagdanay, no? Kamu dagko na mo, Ma'am, dagko na mo sa imong bana, pagstorya mo og tarong, no? No, pagstorya mo og tarong nya suta agyud asa mo nagkabikil. Sa dili ba nimo pagpaminaw niya? O sa dili ba niya pagpaminaw nimo? Sa wala sa mga butang nga wala mo magkasinabot, pero inyo na lang ipalabay kay para nako, no? Niingon ka niini kay niabot na mo sa punto nga napuno na gyud mo sa usag-usa. Unya sadly ni give up na mo sa usag-usa. Mo ni imong giingon nga magiyahay na lang. No? Pasagdan na lang. Nya ningon kang focus na lang ka sa mga bata. Ikaduhang punto, mga Ma'am, kini imong giingon nga sakto ba nga ari na lang kamo focus sa mga bata. Naagyo toy magtiayon pon nga diduol nga susama nga problema. Ingon ani nga problema. Ang ako yung giingon kanila, Ma'am, mao kini. Diha sa inyong pagsaad nga magtambayayong, diha sa inyong pagminyo, no? Katong nagminyo mo, katong gikasal mo, diha ni pasaligid mo atubangan sa Ginoo nga magtambayayong mo hangtod sa hangtod, higugmaon ang usag-usa. Asa naman to? Pangutan-on gyud ta mo ni ana. Kay nganong importante ni? Kay kung moingon ka nga, mo-focus na lang ka sa mga bata, ang kanang mga bata, inigdag ko ni ana, mubiya argihapon na sa inyo ha, o magtukod og ilahang pamilya. No? Ang mahabilin ka mo, unyag ka ng mga bata, dagko na, mubiya na sa inyo, asa man mo. Kamu na lang duha, diha. O magsigin lang maglalis ka mong duha. No? Hindi naman na pwede. Kay huna-hunaan ni Ma'am, ang kanang inyong panag-uban
binindisyonan sa Ginoo. I hope nga kasado mo sa simbahan o sado sa kuan civil. Kanang inyong panag-uban na agyod mo'y katungdanan. Ngay pakita po na nga maayo mong ehemplo sa inyong mga anak. Kay kung maunay dak-an sa mga anak nga kamudi mo magkasinabot, maunay makita sa mga anak nga dili mo magtingganay. Buhan puhon magtukod daog pamilya, maupod na ilang puy-an unya. Kay mo man ay ilang nakita how you resolve conflict and issues diha sa inyong pamilya. Unta inyo ning sirisoon kining butanga, kay dili gyud ni siya binuang kining kaminyoon, no? Dili gyud ni binuang ning kaminyoon ug katong inyong mga gipasalig didto. Ilabi na kung naminyo mo diha sa simbahan, inyo dyan itong gisaad at ubangan sa Ginoo nga magtambayayong mo. Usbon ko, kanang inyong mga bata, inigdag ko na ni anak mo, biya na ninyo, magtukon na kaugalingong pamilya, ang mahabilin ka mo. Muna kinhangan, inyo ginang ayuhon ang inyong maayong pagtinagdanay. Siguro ma'am, nag-hope siguro ka nga pagpaabot ni mo aning maong mensahe diri kanako, no? Nag-hope siguro ka nga mudapig ko. Wa ko'y dapigan ninyong duha. Wadyo ko'y dapigan ninyong duha. Kay kamong duha, naamoy parehas nga responsibilidad aron agakon ang tibuok pamilya. Naamoy responsibilidad nga ang kalinaw magpabilin sa pamilya, ang panaghinigugma ay maoy maglibot sa inyong pamilya. Ninyo na magikan. Ug kay lagi kay mo ingon kang focus nga sa mga bata, makita gyud na sa mga bata nga naa day moy panagbingkil. Kinhangan na ninyo kamong duha, dagko na mo kinhangan maresolbar na ninyo. I'm sorry ma'am, but I have to be really honest with you. Naa jud moy sayop kamong duha niini. O kinhangan inyo nang masuta o maaksyonan diha sa maayong panaghinabi sa usag-usa. Magpaminaway mo, no? Magpaminaway mo, magpasayloay mo. Ako lang hisgutan din hinga parte, no? Kaya nitubag ko, nitubag mong ko aning sitwasyon ninyo karon. Encouragement man dyan din ako niya ng mga magtiayon, no? Nga aron ma-preserve ang love, respect, care for each other. Labi na nga ni atong managuyab pa mo, grabe kay na, no? Makita gina ninyo. Encouragement yun din ako sa mga magtiayon nga akong masturya nga find a time o pangita o panahon nga mag-date-date gihapon mo. Mahingon na sila, uwi naman kayo na, ay, tiguwang nami, uy, dili, uy. Nga no? Kay ang inyong protektar sa inyong gugma sa usag-usa, paghatag og panahon, paghatag og higayon sa usag-usa, maoy mahimong haligi sa pamilya. Kay once nga kamo mag-away, bungkag man gyud ang pamilya. Hilabi na niya ng mga magtiayon nga nagbuwag gyud, timanin ninyo. I hope ma'am nga kining inyong sitwasyon dili maabot nining sitwasyon nga kamo magbuwag mo sa imong bana. Kay sa studies ra ba karon, no? 75% ni anang mga tawo nga napriso gikan og pamilya nga buwag ang ginikanan. Ako pagsugod nining programa nako ni pahibaw gyud ko nga nangalagad ko og prisuhan for 4 years and a half. Daghan ko og mga nasinati nga mga sitwasyon didto, mga kinabuhi sa mga tawo nga akong nailhan. Og diha na akong napamatud-an nga ang problema sa bata magsugod gyud diha sa pamilya. Muna kamong mga naminaw karon, hilabi na kamong mga dili na magkauyon sa inyong mga pares, unya naghuna-huna nga magbuwag na lang, huna-hunaa gayud sa makadaghan kung unsay epekto unya sa inyong desisyon. Kay ngano selfish kayo na usahay ang panagbulag. Usahay makigbulag lang tungod
i-preserve ang inyong kaugalingon, luwason ninyong kaugalingon sa problema. Dili ninyo pangitaan og solusyon ang problema. No? Unta, nag-uyon man, uyon na mo. Nagko na mo nga nag-uyon. Ang inyo ragyod nga tumano ninyo ang inyong mga saad sa usag-usa. Kaya mag-struggle gyud diana ang mga bata. Usbo na ko, 75% karon. Aimbot kung nausab na, i-google na ninyo. Naana sa resulta. 75% niana ang mga mapriso gikan sa pamilya nga broken. I hope ma'am nga kining inyong sitwasyon dili ma muabot sa punto nga magbulag yun mo kay wa na mo moy pakialamay sa usag-usa. No? Huna-hunaa ang epekto niini ngadto sa inyong mga anak, sa inyong mga bata. Unya huna-huna unsa nga ehemplo inyong gipakita sa inyong mga anak. Ma'am, daghang salamat sa imong pagpaabot niining imong sitwasyon dre, imong suliran. I hope nga kining akong nahatag nga paambit na makahatag o kahupayan sa imong mga gihuna-huna. I hope makahagit usab ni kaninyong duha. Ngayon yun ang tuliron inyong panag-uban. Daghang salamat kayo ma'am sa imong pagsalig nining istorya sa imong kinabuhi. Ug mga igsoon, usbon ko, kamong manaay mga suliran diha, bisan unsa pa na nga suliran, ani ako diri, andam maminaw ug andam mo paabot ug mga tambag nga pwede ninyong mapamalandungan magamit sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi. No? Naaradyo ko din eh. Ato ng sawaan, atong pangitaan. Kaya ubay-ubay sa to akong experience about 10 years and something isip magtatambag. Nining na yung mga problema. Ubay-ubay ito ni Dula. Ako, pasalamat kayo ko ato mga tawhan na kayo. Ano? Dili po kumuabot sa ingunan ni kakasinatian isip magtatambag kung dili po tungod niya ito mga tao nga ni Dool na ngayo o tambag din ni kanako. Kaya dili lang sila nakat-on sa akong gingon, ako nakat-on po ko sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. Mga igsoon, hapit na nga itong oras. Ako din ni inyong magtatambag, si Papa G. Muingon pag-usab, ang pagpasaylo, unya kalimtan na lang ang nahitabo, dili tinuod. Kaya nga itong huna-huna, dili jud makalimot sa usa ka importanteng panghitabo sa itong kinabuhi. Ang kinahanglan mahitabo mo ang pagpasaylo ug pagdawat nga ang maong butang nahitabo na ug dili na nimo mabalik aron baguhon. Bisan mamatay pa ng tao nga nakasala nimo, dili na gyud to niya mabag-o ang nahitabo. Ang imo ta gyud mabuhat mao ang pagdawat ug pagpadayon sa imong kinabuhi. Pagpasaylo sa maong tao sulod sa imong kasing-kasing. Mayong gabi pag-usab kaninyong tanan ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga ang atong gihisgutan karong gabi una, makatabang kaninyo sa pagtanaw, sa pagpasaylo, dili isip pagpugos sa pagkalimot, kundi dili isip usa ka proseso sa pagdawat, pagkat-on ug pagpadayon. Mga igsoon, mag-uban kita pag-usab sa Lunes buhon sa maong oras. Alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, dinhining nag-inusara o pinakalanog ng estasyon, DYPS BT Radio 98.1 FM. Amping mo kanunay and God bless.

0: 7:15 PM.
1: 7:15 PM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kung nga lilumais konti yan ba. Nagdali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangawa na itong nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 7:30 PM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Magsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamanguran na isakitan yung sitya na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom pa. Tapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa piyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Thank you, salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: now 7:45 p.m. 7:45 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atin lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaling nga akong tuhod ay termente nila magsinakit.
2: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
1: Oh, siyama.
2: Kaniyo?
3: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
4: Kaayot din sa daglang sakit sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
1: Mauba! Be, mainom ko gamay ko sa coffee, be.
2: Asa magalo?
1: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approve.
5: Yes, mayroon gabi mo, Lord. Tara, arita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa atong Amigos Coffee. Isa sa mga winner, no, sa pagdaganay sa empty boxes or ang ikaduhang winner sa empty boxes gikan sa Ubay, Bohol, si Nanay Ningning. Tara, atong pamation.
6: Hello? Hello, si Nanay Ningning ni.
7: Oh!
6: Ah, tara. Nanay Ningning. Ah, congratulations, Nanay.
7: Taga San Isidro Tukan, Ubay, Bohol.
6: Ay, nag-congrats. Pag-alay ko, pag-thank you po.
7: Salamat.
6: Ah, 5 mil to, Nanay, ha? 5,000 pesos imong madawat. Nadawat na ni mo, apa?
7: Wala pa.
6: Ah, sige, wala pa tanya ako mga tao. Niya inig-abot nila. Dawaton na yun ni mo, ha? Mataginting to nga 5 mil.
7: Ah,
6: pilay, edad ni mo, Nanay. Agay, ayaw sa radyo paminaw ay pasinto paminaw.
7: Akong edad, naglakaw na ko og 83
6: years old, wow. Asa ganito inyong lugar, Nanay Ningning?
7: San Isidro, Tukat, Ubay, Bohol.
6: San Isidro, Tukat, Ubay, Bohol. Asa wala nakita?
7: At bang ramagod din sa pantalan sa Ubay? Kanang isla nga, isla ni nga gamay nga at pangra sa pantalan sa Ubay.
6: Ah, okay. Kanang padong tawag hilungos, no? Kanang magian. Ah, sige. Nanay, ah, kutog kayo ang radyo natin diya sa inyo, ha?
7: Ha?
6: Kutog ang radyo diya sa inyo, ha? Ayaw paminaw sa radyo, ha? Paminaw sa kong, paminaw sa imong cellphone. Yan ako yung mga pangutana.
7: Oh, may bagyo nga rin.
6: Away, bagyo. Radyo, akong ipangutana. Hindi bagyo.
7: Baon lagi kayo. Hinay, mag-signal din. Murag din tayo na ko. Maklaro ba? Kusog-kusoga lang. Kayo.
6: Ah, sige, sige, Nay.
7: Lusog ang signal din rin.
6: Ah, kanana, Nay, Ningning. Pilatay na din mo sa 83 anyos, no?
7: Oh, naglakaw sa 83 sa anyos.
6: 83. Pila na katuig na nagamit o Amigos Coffee?
7: Dugay na, sir.
6: Dugay na, pagsugod yun na ito niya. So,
7: pagsugod na kong, pagsugod na kong inom, 2023. Naglakaw pa kong, naglakaw pa kong 79, akong edad niya. Nay, kaan magrabe na ning akong sakit nga gibate.
6: Kung saan yung gibate ni mo, eh, say-say na mo, say-say.
7: Akong sakit nga gibate, sukad pa sa, di pa ko, senior. Aning akong kasing-kasing o ulcer, complicated, unya.
6: Nonsam,
7: ay. Ayaw ipaminaw sa akong kalawasan.
6: Nonsam din ay mo kasing-kasing, diay?
7: Ako lang ipasagdan, sir, kay nakasugat ko sa ako ang kaminyoon o problema sa akong bana.
6: Agoy! Tawara!
7: O lagi, unya, naman sa bahala na lang ko kay lisod kaayo kay na mga anak buhi o niya akong bana kay Mobiya, Maingon Raman. Pili ko magpadagwarta kay nanganak kawa ko diya, di na ako.
6: Agoy!
7: problema niyo ko, sir, nga.
6: Guwapo siguro tayo mo bana. Guwapo yung mo bana, warag si Sherwin.
7: Guwapo hon po, kay nangita naman siya glain, naman po'y naibog.
6: Daan, lagi ko kani si Sherwin, kaning sa radyo natin, guwapo mo ganun, nadaghan kay, nadaghan kay ni Pug Six Food. Yung auto, naguan day ka, naguol day ka, naguol.
7: Oh, nag-all, unya, sige lang, trabaho bugak, nang di na makaya, kayahon yun, nga, wala na ikaon, kay problema gani, nga, akong si kaguol, ang mga bata, basig ako nang mabiyaan, kay, na namang ko'y gibate.
6: Boto na akuan ka, na-ulcer ka, na-ulcer.
7: Oo, nga, sige na ko ka-admit sa hospital, ingnon nagod ko sa doktor nga, naunsa man ka na eh, nagsige naman kagbalik-balik, dire. Maugyapon ng imong sakit, ingon ko, nangumidya na lang ko kadugayan kay lisod man kayo, di po mangumidya, no, murag pulos na lang seryoso, ning ingon na lang ko sa, dok, kanang, kaning akong sakit, nagbalik-balik, dok, tungod kay biyuda naman ko, nangita na po niglayang kasing-kasing, dok.
6: Biyuda ko, biyudang buhay.
7: Biyudang buhay, pero karon namatay na yun.
6: Kanya-kanya, may kamusta, sige. Murag kuwani sa drama ni mo ada igo si Sherwin na ni. So, unsay alibyo pag inom mo sa Amigos Coffee.
7: Grabe kayong hilak na ko, unya, katawa na ingong kog na buang-buang tungod sa kakurat na ko sa kuang dibate. Hangtod karon, sir. Wala nagyod po. Wala nagyod ko makaduol og hospital. Wala nagyod sa check-up. Bisag, unsa pa sa ako ang mga balatian kay abtik na ko karon. Kusog na kumamugha, ganit kahoy dire. E kanya, kanang kusog kumulakaw, niya 83, ilak kong ingnon, aguban ko nung 80, nagsungkod na.
6: Okay.
7: O niya, og ako, mabaktas na kong 2 kilometro.
6: Agay, 83 niya. Sa usa ka adlaw, nanay, kapila mga ka mo inom, og Amigos Coffee.
7: Nagagmayon mangani, sir, kay kinilaging kabus man, di man lagi ko, kabus man, yawa pa doy pangita na kay... Di badlong naman ko sa akong mga anak na ayos yung palabig panghago niya kay kanang di pa may gusto mawa ka na mo ingon ang mga anak kanang mukuan rakok tunga-tungaon manggani inig kabuntag sa iyo tunga na inig magkaon po ko niya di man kumabusog o di kumainom sa Amigos lason po tong katunga.
6: Ah, so kanang imong 1,500 kape nga empty box imo ra ginang gitigong tanan.
7: Oh, so kagraman na, giingon ako ni mo nga, sa 2023 pa ako nagsugod, ako lang nang gibos dire, gisood na kong sako.
6: Wala ka na ngon, wala ka na maligya, pero kuha na ginimo, gamit na ginami mo tanan.
7: Di, sa kadtong, naka-order na ko ni Kuya Doe, nakapamaligya po ko, kaya naamay ako ang mga higala o mga silingan o katong asawa sa akong maguwang po nga, byuda, mo ambit naman sila dire na ko, kay mura magna. Nasina sila sa akong sinabuhay ba? Nga nung abtik pa ko, dito kong kuyukog. Nga, kanang malipayo na ko, oo nga, muuli lang po sila, dinigod ingog baligya, ulian na lang akong bayan ko sa kumpalit.
6: Lasto pagkasulti na, bahalag, walay bana, walay gwapo, ba ang importante na yung Amigos Coffee?
7: Oo, ayaw yun nyo walaan ang Amigos Coffee ha, kaya mo yun ay nakapatas taas akong sinabuhi. Nga, daghan ba yung... Daghan nga akong dihatagan nga na libre. Akong igagaw dito sa gaos, di na siya kabakod. Nagilak siya, kay base di na may magkita ko, no? Kunya, akong gitanda, gidadaan ako sa kakarton. Pagkasunod buwan, gitanda na ko niya direstukan. Kay naayo na siya sa Amigos. Nga, direpod sa ako ang... Kuan, mga apod ay, mga apod ako, mga hubakon. At to pas, mag-upang nga tao, hantod karon pero pagka kuan nila sa Amigos, gimintay na nila Amigos na akong ihatag, nanambok na, wak na sila hubaka.
6: Okay, so congratulations na yan. So dako kinigtabang nimo ang 5,000 pesos po, ha?
7: Oo.
6: Imo na ning, mo-announce ako kung nana ko mga tao, da, imo na ning arikondere sa Ubay Buhon. Kay, islaman ka.
7: Asa man ko, ana sa radyo natin?
6: Yes, nay, ana sa radyo natin, Ubay Buhol.
7: Oh, naamang ko firme ini ka Domingos gabi, kay Kuyog naman may sila, si Sir Sirwin, magharana naman may diya, kaya naulian naman lagi ko, mura naman lang po kung ulaog batan on, yaga-yagaon, magalik ko diya.
6: Ayay, usa na rin yung maharanis pa, diya.
7: Batan on, yan. Ingon sila, wala na kuno kumatiguang, nabatan on, yan, yung apil na kugaranan ilang Sir Sirwin.
6: Pahamping nga ng Sirwin, ha, kaya may pagka-tiksmoy na ba na?
7: Ah! Diyan si Pragani po na kong anak na yung pinahoron kaayo na siya niya buhutan, nagnanay, ginanako, nakalina na ba na diri sa amo o kaduha.
6: May, masingin pa kay anak na agad ha, morob na iyang tuyo po.
7: Ah, wala, mga apura, pero na, muramag mga tag-iyahan ng mga bagong tubo ron. Bata noon pa gani, nanay tag-iya.
6: Ah, pero ay kopyansya ng Sir Win kay Kusugi na mangilog.
7: Yeah, si Sir Sirwin, huwag mo nga rin, agyang areon, nga mga unang nagsipod.
6: Alkay, daghan nagsipod niya sa inyo, ha?
7: Mag-order ako, mapalit, kaya di naman ko manginas, kaya di masagot akong mga anak.
6: Ah, okay, so, alang mi mo, nanay, unsay kasulti ni mo, epektibo yun ang atong amigos copy.
7: Oo, akong ikasulti para sa grabe daghanan naman yun na kong higala karun. Ang akong mga classmates ni Anto nga naabuhi pa. Magkita, may mga lipay good sila, alirungan lang ko nila pirmi. Kamong mga higala, o mga parinte, kamong tanan nga nakadungog sa akong isulti, akong testimony karon nga maone. Dako kaintabang sa akong lawas, kahit akong sakit sila nakatuing, wala naman ko kung magpa-sick up. Kaya wala naman, okay raman, kaya kusog na ko kay Mulaka, o nga, happy na ko kaayo, yagaon ako, matanon ako, maingon, yakong anak. Mama, nausog ka karon. Kaya ano, masuko ka. Kagila nga karon. Yaga-yagaon na nagikain ko. Tungod na sa aming poskopi dahi. Kaya ang aming poskopi, maoy nakahatag na kong kahapi-hapi.
6: Okay nga. Daga salamat na naya. Pilato yung dati mo, 53 anyos.
7: Naglakaw, o 53.
6: Kano sa amay mong birthday?
7: Ni atong Agosto 30, nag-birthday may dasadyo natin.
6: Ay, kabay si Rika, 53 at 52 to ni mo?
7: Oo, oh, 82.
6: 82, so sunod tuwing mag-83. So inaot pa nanay, no? Panayon lang yun, panay ginom sa amigos kope niya. Daghan kayo, salamat ni Monay Hanya.
7: Oo, oh, daghan salamat po ninyo nga. Magigihin mong instrumento sa Ginoo nga. Nakakaplag po ko niya ng kape. Wala, nagyod ko mainom o laing kape. Di sa gatas, dili, nagyod ko kape o amigos. O kahit may akong isudan.
6: Amigos, kape, isudan. Ano mo, isudan?
7: Oo, oh, may akong mo.
6: Okay, so na, congratulations o nanay. Ning, miss you.
7: Salamat kayo, sir. Salamat.
6: Okay, Kwan, second prize. Kwan, 5,000 pesos. So, daga, salamat, nanay.
7: Oh, daghan kayong salamat, sir. Salamat sa aming gusto, pe. Nga maoy kaayuhan sa ako ang balatian.
6: Okay, salamat sa Ginoo. Sige, nanay. Salamat.
7: Salamat, sir.
5: Yes, dagang salamat na naininingning, no, ha, nga itong second winner sa panaganay sa empty boxes sa Amigos Coffee. Nga, grabe no, si nanay nagluyan na, nag-goalgit dyan sa iyang gibating balatian mga higalang manghinuktok ng nanay niya. Pero karon no, nibalik ang kalipay, nibalik ang ka-blooming, ka-gwapa, kaligun sa kalawasan ni nanay. Lahi ramang yun din nga. Watay gipamatis panglawas mga idol kay ang atong pahiyom no na pero kaning magluya ta wa na maghinuktok na lang gid Kuya Naldo. Mo nang giingon nga Amigos Coffee na ta inubanan sa Amigos Capsule. Yes, atong ni padayon no oras alas 8:16 ganina atong nabatian ang ikaduhang winner sa pag-organize sa empty boxes. Karong oras sa mga idol, arita sa grand winner, gano, ang atong first winner sa pag-organize sa empty boxes nga nakadawat, og 10,000 pesos gikan diri sa Tayasan. Tara-tara, atong pamation.
8: Ning mo diha, Boss Angel.
6: Sir, mayong gabi ha. So, congratulations by the way, sir. So, si Sir Ayan na me.
8: Salamat kayo, salamat.
6: Congratulations Sir Ayan kay ikaw dyan nakadaog sa kuan sa 10,000 pesos na first prize na pa-premium sa padaganay of empty box sa Amigos Coffee. So ayan, alam ko yung mga katanungan ha. So mga pila na katatuing na gamit o Amigos Coffee Sir Ayan?
8: Dugay-dugay na good boss kay katong sense gasugod ba? kasugod dere nga pila naman to katuig
6: na nagbigay ng tanong mga tulo na ta katuig upat ba
8: tulo? Upat?
6: Okay. Yeah. Yan
8: kato wala pa man to na yan katong pag abot niyo sa Migos dere
6: okay
8: tawag gusto la yan
6: na, okay
8: una na amtay kabandang ilat idara na po da
6: ay by the way so yan tulo idara to
8: 49, sir, 49.
6: 49, bata pa, uy, 49.
8: Pero na dyan, mga ginagmahing kuhan ba?
6: Okay. Mga
8: ginagmahing di pamakti sa kalawasan.
6: Mm-hmm.
8: So, moto, akong gusto na yan ng amigos, na yun, na may, ano bang, inig kaugma ni mo, mabuntag ka, minom, pagkahagabi, pod, minom, pod. Kaya para, magkuhan yun, makita yun doon sa epekto.
6: So sa usa ka adlaw sa ana din sa yan so usa ka adlaw kadunga ka manginom
8: ah pamaaw dayong inig dayong katulog
6: dayong katulog wa wow. Kuan ka adlaw ka so ayan sa ato pa usa ka tawo nga kanang gitawag nila nga coffee lover
8: kay ug ma ari ta gutas kato mga usual nga mga kape so mga 3 in 1 mo tukar man atong hyper
6: okay
8: so mo siguro na trainer
6: hyperon ka sa ayan hyperon.
8: Basta oh, yeah. Makakuan ka itong mga kainuan gani, boss?
6: Pero sa Amigos Coffee, kaya lang ito silang mention nyo sila kay Maikong Dada.
8: At wala ka na ubang mga kape.
6: Ubang brand lang.
8: Ubang mga laing mga brand. Lahi man siya kay mga inig kahapon, mura mag-amod to pa, mura makuan na nyo, mapil na nyo mga mura gawang ba?
6: Okay.
8: Yung mga Amigos, wala man, okay naman ya. Mabtik pa juga.
6: Mabtik pa yung ka.
8: Hindi ka maloy sa tibok ni mong trabaho. Matagadlaw.
6: Hindi na rin sa mga kuhan sa ayan. Kana mahitungod sa mo ang panglawas. So, unsay kuhan, unsay ma-say ni mo pa itungod sa mong panglawas.
8: Ang ako rin yung masulti nga, dako kayo ang kausakan kung magamit ka Amigos Coffee.
6: Okay.
8: And sa dili nga imuhang mga gipang buhat-buhat man ito Friday, ana. So, dili ka mudtan og energy.
6: Okay, so energetic?
8: Oo, oh, energetic kay ka. Dayon, ang imuhang mga katong mga na may usahay po nga kanang makabati na kag kanang muragan ni nilungilo sa imong mga lapalapa.
6: Unsa na siya nga kain si Ryan may nga na.
8: Mao na yung kadag mo tas sa sigut na Yurik kay sa una ni Polatory man ko. Ya, maka sige pag take ra amigos mo kwan man. Kanang mo mapil man imo wala man doon mo di man kwan kay probi dag manugsok sa imong lapalapa.
6: Okay.
8: Nga, kung makamigos ka, say, malinta mo, say, kay busy, o say, hindi na kainom. Nga, kung hindi na takatik, kung amigos, pan man, naamay mo rag, naapin mo rag, gilok-gilok man.
6: Gilok-gilok.
8: Manugsok man. Wala pa. So, mo nang kadakuan, ibutang na ginawa, inig pamahaw, nanginig na yung katulog, sa dinay pa matulog.
6: Okay.
8: Inom. So, nang, naku kayo siya, nakatabang ba sa itong mga panglawas?
6: So, moto, Sir Ayan, sa kadugayan ninyong ininom sa Amigos Coffee, ingon ato kadaghan ang inyong natigom na kuhan nga, empty boxes. Tawag
8: na mga... kita kayo?
6: Tulo na, mga tulo na mo katuig na user sa Amigos Coffee, no?
8: Dugay na yun, maayog yun ang Amigos, maayog yun.
6: Ayaw. So, sa patrinyo na to, Sir Ayan, ang sa'y kasulti ni mo, tinodanay yun.
8: Atinod na na yun.
6: Yeah. Kamusta na? Dawat yun ang one ang premium na 10,000 pesos.
8: Oh, nadawat yun. Nadawat. Tinod yun. Sa mga kanang napay mga pagduhaduhad yan na kung sala ni Amigos, ang ako rin yung katambag na sulay na lang sa tungula ka sulay, sulay rin yun ninyo. Especially karong mga napay bago nga katong kapsul,
6: na, oh, yes, yes, yes.
8: Nakahurot po ko atong kuhan, mga usakat stab na. Mas maayo po siya.
6: Okay, okay, okay, okay. O sa experience mo sa Amigos Capsule, sir, ayan?
8: Katos siya, nahutdan man na may si Mahotlan mag-stock diri sa kuan. Kaya saan? So, layo na magmato paglaing lugar. Pikas na po, di. Naman to, timing mo to. Kaya mamuti paggawa sa Amigos Capsule.
9: Mm-hmm.
8: Di man lang ito, ako agipalit.
9: Ah, okay.
8: Mm-hmm. Palit ko sa custom. Mura po, mura po, stay na po sa akong pagtumar sa buntag. Dahil yun, pagkagabi, po, na sa pod.
9: Oh, yeah, kamusta niya, Pike?
8: Ang iyang ipik to, mayo, mayo kayo.
9: Okay. So,
8: maras siya, pero mas hindi magutong kapi po, kay.
9: Lami, lami.
8: Mas maayo po, log. May sumarta, og, amigos kapi. Yun, tumar po tao, guan.
9: Amigos kapsol.
8: Kapsol.
9: Pero mas lami yun ang kapi, sir, ayan, no? Matagam taman, yun, no?
8: Okay, ini magkakaan makakailan ang mag-pamahaw. Or pwede sa dili pa mamahaw. Nanginom ka, bro. Igop-igop ba? Igop-igop.
9: Igop-igop. Oh, layarat kapsul.
8: Pwede mo ang kalabi.
9: Layarat kapsul, mausara ka, yarokan.
8: Mausara man ka, yarokan.
9: Pero so far, so far, sir, ayan. Oh, so far, sir, ayan. Ang experience mo sa amigos kapsul. Okay, sad.
8: Oh, mayo, mayo, mayo.
9: Ingon si, ingon si Sir Hanley Pop, na si Sir Hanley Pop siya kung ngayon, live. Ingon si Sir Hanley Pop siya, Kuya Ijen, 43 anos pa man na si Sir Ryan. Pagkutan na ako nung sa kanang palagsi ko no sa mga dagkukugat, okay ba ang Amigos Capsule o Amigos Coffee?
8: Ah, power kayo.
9: Power, power?
8: Oo. Kanang sabotage na ng murag mo taas-taas, ato ang kanang sugar.
9: Hmm.
8: Naamo ko na ika ng dili na kuno mo.
9: Dili na mo power? Okay
8: na, dili na. Dili na mo power?
9: Oo, oh, okay, okay.
8: Oo. Pero maka-amigos ka, power kayo.
9: Power yan, no? Power yan. Ay, ay.
8: Murabag ka ng na-booster.
9: Agay! At parang natubag na sila dito ba? Power yan, no?
8: Oo. Makakusgan.
9: Makakusgan. Maniliteral na pag-istorya.
8: Okay, so ayan. So, asa ka na inyong lugar na Tayasan?
10: Dari sa Tayasan Negros Oriental.
9: Ang sana nga barangay inyo, Alia, Sir Ayan?
10: Kabulutan.
9: Kabulutan. By the way, si Sir Ayan, ang muna itagiya sa video niya sa Tayasan, mga panangga. So, kung sa ikawang mo sa mga naminaw ron, Sir Ayan, okay good ato, Pranat?
10: Okay good kayo, Sir Angel. Manang, akong gawag ng tanan. Sa tanang mga, atong mga listeners diya sa Star Radio nga. So, layin lang din nyo ang Amigos Coffee o Amigos Capsule.
9: Okay, so dagang kayo, salamat sa Ryan.
10: Thank you, sir. Salamat po.
9: Dagang salamat sa
11: kung iba sa lukan. Amigos Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kambodja, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved.
1: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kaya nga akong tuhod ay! Terminti nila magsinakit!
2: Ah! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
1: Oh, siyama!
2: Kaniyo?
4: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
1: Mauba! Be, mainom ko gamay gusko, bebe.
2: Asa magalo?
1: Ha, wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
6: Hello, sir. Hello, kuya.
12: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
6: Si Ramir Baligwata, kuya.
12: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
6: Yes, Kuya, no? Ang
13: pag una ginako nga tumaro gamit sa Amigos Capsule po ya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na pirmi, no, sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog. Nindot na kayo akong pagkatulog. O kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka... Nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
12: Kaya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
13: Oo, maglisod ko kalibang. O sahay, gabiin na, o sahay, magbaan. Pero na, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas.
12: Buntag ko sa hapon. Lawas. Buntag ko sa hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
13: Nagsikig kayo, kuya, no, lahi doon kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta ko ang kuhan, ginaginhawaan mo na nga, pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan, no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panugab or magsigitag ka ng kuwan sa imong hangin, kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya, ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya yung pamatik.
12: So, mo na so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. Onya na yung matana, na yung Kuya Ramir, na amin rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby nga, ingon si Bobby Huntili nga. Siya nga, pagkataan ano, Kuya Ramir, Kuya Ingaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kaya ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko kami ko Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa buka?
13: Agoy, monay, nindot siya nga pangkataan na Kuya Ingil. So nindot siya Kuya Ingil, no, kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
12: Barog na,
13: kayo.
12: Pero sa una, wala dugay
13: na. Wala na, dugay mo parog, karon.
12: Aroy.
13: Wala ko yan, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
12: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga to, kuhan? Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila.
13: Makaalang sa...
12: Makaprove yun at itong Amigos Capsule niya.
13: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Ang ato ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, kuya. Ayun yung gitsa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, ganun mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, maghayag na, kuya, patigit. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang katao. Una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kani, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
12: Pila edad na to?
13: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
12: 52, okay. Tagaasan din ito, kuya. Tagaasan din ito, Kuya Rams.
13: Nakakaroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
12: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams!
13: Nagangay salamat, Kuya.
12: Nagangay salamat.
5: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams, Amigos Capsule. Madagang salamat, Kuya Rams, no, kay matod pa ni Kuya Nals. Talagang hindi na daw siya mawawala ng energy. Energetic na gabi-gabi at araw-araw, Kuya Nals. Dito na tayo sa Amigos Capsule. Mapalit lang ni Hapodog. Mapalit lang po sa mga butika. Parmasya kung asa man mo nagpalit sa atong Amigos Coffee na apodihang atong Amigos Capsule. Yes, mga higala natong labi na sa mga dili mga Pino, arita sa Amigos Capsule, mga Lods, kay di po na basta-basta ng atong Amigos Capsule, 12-in-1 na yan. Adunay vitamin C, na ay collagen, adunay glutathione. Apon na yung mangustin, guyaban o dyan sa yung atong Amigos Capsule. Kung nangita mo, perfect nga food supplement or perfect nga ka-partner sa atong Amigos Coffee.

0: Yes, so oras mga idol, 8:33 na. Ho, na taigong oras diha mga ka-Hot FM Karkar. Dagang salamat. Adayon ta mga ka-K5 News FM diha sa Sikihor. Mga taga-Tuburan. Atong mga higala diri sa Bantayan, Astig, tara. Dito tayo sa Ilonggo, Kuya Nods. Mailonggo, Ilonggo muna tayo ng mga testimonya para sa ating mga kabantayan Astig dyan sa Kabangkalan. Tara, pakinggan natin ang kaepektibo ng Amigos Coffee.
1: Oh, hello sir. Hello sir.
2: Yes sir. Hello, mayong adlaw da sa imo. Taga diin ta sir.
1: Taga Kabangkalan sir.
2: Ay, taga Kabangkalan. Okay, sino pa ngayon ka?
1: Francis, sir Francis, ako ulit sir.
2: Francis?
1: Ako ulit.
2: Ako ulit din kada sa Kabangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong, sir.
2: Barangay?
1: Orong.
2: Barangay Orong, aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na nga magsabat?
1: Sige, sir, kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot, ha? Kahit kung masabat mo ako nga pamangkot. Di may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Ate, sige, sir.
2: Number one, kaya nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo, sir. Lugay na, sir. Sumong nga sir. Magwala ko nagbakal. Isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormed, sir.
2: Jormed, eh. Mama, ikadwa ko nga pamangkot. Check na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako ko bulag sa Amigos Coffee, sir. Labi lang sa asawa ko, sir. Terbi lang may ginabatsyag.
2: Ano ginabatsyag sa asawa mo?
1: Terbi lang kasakit ulo niya, sir. Kaga sakit mga lawas siya.
2: Nahaw, bakit yung sobraan mo?
1: Ginatapatama ko lang man, sir.
2: Tinga nga nagasakit, ha?
1: Sa obra, mga obra, ang korosod balay, sir, eh. Ba naman mo? Manok senior naman siya, sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59.
2: 59 years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang, sir.
2: 60, ati ikaw yung senior. Iwabi, anong kabunan?
1: Ako galing, senior. Ako galing, senior, sir.
2: Ikaw ang senior, ti. So, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatsyag mo?
1: Bago ko damo sa ginabatsyag ko ng amigad, sir, wala pa ko gamit ng amigos. Ang pagtulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog mo?
1: Walang kauras na, sir. Aga na nabugtaw naman.
2: Tapos,
1: ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Kung subong, sir, damo na ko kaon. Napunggan ko na lang kayo ba? Kasi magbalatihan naman tamang kaon.
2: Di, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis,
1: Amigo, sir, eh. Nakabuligid ako ng amigos, mayan ang tulog ko, subong.
2: Mayan
1: ang
2: tulog
1: mo? Okay na, oh. Ang taon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Di, sa imo, ano matulog
1: na lang, sir?
2: Ha?
1: Sige, na subong among inom sang Amigos, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee. Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress mo ro, sir. Sa pangabudlay mong ro, sir.
2: Pangabudlay man. Eh, subong, okay naman yung misis, sir, Francis.
1: Okay naman siya. Kung makainom siya, kung tag-duakad lang hindi siya kainom, gabalik ang itong ulo, sir.
2: So dapat everyday git siya mag-inom sa Amigos Coffee.
1: Oo, mga rin na tingwaan git makabakal sa Amigos kay para nga hindi mo sakit ng ulo ya.
2: Ba, basi sa lawayon ka, napasaway ka.
1: Sus ko mo sa akin niya, sir.
2: Na, basi mayara ka na damo mga chicks mo daw.
1: Dira ka. Order.
2: Ay, basi bala nagapanguloyag ka kay Mami Yans.
1: Aw, ay, bata ko lang ng Mami Yans. Yan yung kuldo.
2: Amo siguro nga nagakastress ang imo nga misis.
1: Nanay mo na tawag ni Mami Yans siya eh.
2: Nanay? tawag ni mamiyan sa imo tatay.
1: Tatay man.
2: Ah, oh, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
1: Sige na kayo, banatay na kayo.
2: Banatay na tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Pinagkakastrain niya si nanay kay kapangita ka mo to. Tay. Sige na, banatay. Ano na, no?
1: Kwan na, sir. Ya, kwan na, sir. Gapang hindi ng kontrader.
2: Okay na.
1: Okay na, agapang hindi na. Kaya manong sisingka naman sa sir ng abre.
2: Pero pag inom sa Amigos Coffee, gabato pa, okay na?
1: Okay na pa, pasik-pasik pa man daw, matasik pa man daw pa eh. Okay ko na lang na patulan sir.
2: Ah, tiga pangita, siguro bata eh.
1: Pagkabata pa nang ha, may mga sinaguran na kami kaya ngayon ha, ako ko.
2: Di, isambal ko lang sa imo, si Mrs. mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
1: Siguro, sir, eh. Okay, kaya naman may mo, sir.
2: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, eh, nagapangita ka pa sa hubi.

0: ko dira ang umi ko sa ba da da ko pabulig ka sa ikayo lawas ang tao kay bisan damo ko na batyag kung makainom ka sa ang amigos mampawan ka din
1: ba tiyama na mambal mo sa kabilugan nga nagapamati
0: ati o sa nagapamati na nga wipe ba kainom sa ang amigos ha inom na kamo tisting ninyo kay hindi na kay tisting ha inom ma inom kamo para nga mabalat ko na nangitik ko na maayaw kid.
1: Eh, mugin nga salamat ka. Congratulations, Sir Francis, sa imo pagtawag. Ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Pasko na sa Amigos Coffee, ha?
0: Okay, sir. Thank you, sir.
1: Pero hindi mo subong dayon mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Kasi paghapit nila. Pero kung may GCash ka, padalan lang kita GCash para ikaw na lang magbakal ka, magpicture ka na lang, isend mo sa ako na.
0: Ate ko yung pwede nyo, sir. Kanya GCash mga nyo, eh.
1: Ate, pwede, ha? Ah, sige, send mo lang yung mga GCash para madawat mo dayo ng Pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro, okay, mga 300 pesos, makabaka na 5 kilos na bugas, no?
0: Okay, ah. Isang kilalan ta kay Alin at Kabubuto mo, sir. Okay, ginasakot.
1: Ate, 500, eh. Ah, sige,
0: sir, oh.
1: Para makabaka ka pa Amigos Coffee, buhato lang na to 500 pesos.
0: Ate, sige sir, salamat yun. Kaya mapakal ko liwat.
1: Ha?
0: Mapakal na kaya kami liwat ng amigos ko, sir.
1: Ate, na muna mungin niya. Salamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
0: Apolet, sir. Apolet. A-C-U-L-I-T.
1: Apolet, dira sa Kabangkalan. Ano to barangay mo? Durong, Orong?
0: Orong. Sityo Bikure. Barangay Orong.
1: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Ate, na muna mungin niya. Salamat, Sir Francis.
0: Ate, sir. Salamat yan. Gagay. Tama mo na salamat sa'yo,
1: ha? Ah, tina mo na mag-iing salamat. Tama mo lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
0: Okay, sir. Oh, malam to, sir.
1: Pakisend lang, ano? Pakisend lang, GCash mo, sir, ha?
0: Okay, sir. At mo lang yung number, sir.
1: Tama mo lang yung number mo?
0: Oo. Ang sa'yo mo?
1: Tama mo na yung number ko. Huwag na sa'ng iba na ito number. Tama mo na yung number, ta.
0: Oo, sige, sige.
1: Tama mo lang yung GCash mo sa kapangalan mo, ha?
0: Oo, sa pa... Hindi, sa... Kasi na pangalan. Malabi.
1: Akulit mo lang, ha?
0: Dahil akulit. Basta akulit, sir, ang GCash.
1: Akulit ang GCash. Nung araw na, misis mo, patagawa naman testimony mo.
0: Sorry, si... Sorry, si...
2: Hello, sir! May raga!
1: Bawari. Ari yan, amit yan ang tingog yan. Kusog-kusog, may raga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
2: Si... Alma, akulit ang Sitya Victory, Barangay Orong, sir, ha?
1: Barangay Orong, tayo nag-ausar ka man sa Amigos Coffee?
2: Oo, sir, sir. Kahit kanili ko mag-ausar sa Amigos Coffee, ako nilang lawas ko, sir. Nagkasakit ako nulo ka. Na hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang. Kada mo ulibrahon.
1: Nga, nagkasakit ulo mo. Ano na nga nagkasakit ulo mo?
2: Kahit ako ulibrahon, sir. Sa sulod ng balay, pero ko maka-amigos ko, sir. Ano, wala lang ako kabali, sir. Sige-siging, sir. Bawal sa magabi.
1: Wow! Te, ang imo to banaon si Tatay Francis, no?
2: Oo, sir! Si banaon to, sir! Mga 65 na saya, te ako yan! Mga 60 ko sa April!
1: Te, pagkain mo sa Amigos Coffee, gabato pa si banaon?
2: Ay, te, gatawahit mo, sir! Kaya ba siyong kakalma ka lang alay? Hey! Unta, tindatan ka nanay, gigala mo ko sa ating alatipanan ng mga ate!
1: Pa? Amo galit eh. Amo galit ang bagay sa dawain na kuya gabato, sir mo.
2: Hindi ala pa uhit kay ang mga petao ni Ati Panta o akarong at tinala na sila karon.
1: Pero nanay, efektibo gina ng Amigos Coffee.
2: Oo, ako lang sigurado, gina, sir, yung Amigos Coffee na. Sobra na one year amo ng pag-inom sa Amigos Coffee. Pag-isa ka, vlog, wakadlaw, hindi ko kainom, sir. Ginapalita ako, gina, sir. Amigos Coffee, gina, kuya, bahala na na. Ginapang istorya ko natin sa akong mga katupad, sa akong mga pamilya nga. Anami, gina, sa Amigos Coffee.
1: Totoo, gina?
2: Oo, totoo, gina. Nakalakulak ko, sir, gadela. Isayin sa kaulo ko, gadela. Ang pangalakit sa lawas ko, sir, gadela. Sa Amigos Coffee.
1: Wow.
2: Oo.
1: Tina, mungin niya salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
2: Si Alma Kulit na siya sa 6th Victory, Barangay

0: kadang kalan si
1: ba na mo gigi salamat na nai ha.
0: Ah, sige sir, salamat mo sir, salamat ni ko ini pay back to mami get ko to sir.
1: Ah, sige sige, thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Urong, Kabangkalan City. Damo nga salamat.
2: May adlaw gin mga palangga, no? Ari sa diya sa may boundary sang baras kag ano ni inang mabinay kag Kabangkalan. No, so ari kasi may boundary diri kag nabutan ta di si sir nga nalabayan ta siya nga pangapi sa nga amigos kopi. Sino ba ipalihog pangalan mo, sir?
3: Si Ananias Domingo Kuya Nalda.
2: Domingo?
3: Ananias, Akir Baras.
2: Ay, oo. Isa na Domingo. Isa na siya ng mga palangga ka presidente sa nga po ano na, ng peacemaker o kung na PNP post multipliers. No, si sir? Naglabdan tali siya nagainom sa nga amigos kopi. Kasi okay ng paggamit mo sa amigos kopi, sir?
3: Kuya, sa primero, mga kwa na mga isa katuwag at tunga na, kaya primero, mga testingan ko lang kung daw nami, gid, pero nauyunan ko, gid, kaya ang mga arthritis ko na kwa, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsag sa kitawak, nakwa gitanan, kaya dagdag, balik ko sa ubin, kaya 75, 76 na edad ko, pero daw nag, balik ko sa 40 kaya tungod sa amigos ko pe kaya ipitibugid kaya tested mo dito kaya hindi ka mo magmahay ang mga bro ya kaya nga nung tested ko na niya doha kami na sa wahon kaya hindi na kumagbiya niya sa amigos ko pe yung mga 200 na may kabaksibong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustin na namon tungod na ipitibo kaya hindi ka dito mag-inusol ang amigos ko pe ipitibo kaya tested na ginamon niya. Tegi na sige sige na mo isubo.
2: Anong buto mo si Imo Chan nga nagbalik imo edad sa... Nasubo 76 edad mo?
3: Oo, 76.
2: Anong ang buto mo si Imo Chan nga nagbalik imo edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Anong pasada?
3: At hindi ginayang malitatan. Isang gulang ka na ya. Kaya bolang tumatanda eh.
2: Yeah. Sige, sir. Ah, sir nga, dugay lang imo, kumusta, wait lang subong sa nga, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
3: Oo, kuya nga, tested dead, kaya primero, hindi ko kobra sa uma, kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kaya pigado, tama, duko ka, pagka, medya ura, dugay ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako nga, hindi naging magbiya, di kaya, ang dugo, kung 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Basta nagbubo na ako yung sugar, normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So, una, pinuloy ko pa doktor. Pero pag-testing ko sini, ilanan ni ka to, eh, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, napag-BP ko perme, nag-normal ang idugo ko. Kung muna lang ako magaling sini ya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal ya.
2: Anong sinimtong ginasin? May atrayan to? Arthritis?
3: Arthritis, diabetes, ka...
2: May pila man sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa amigos ko pe kag medyo nag asasubong daw wala na.
3: Sa primero ko yung try ko primero sa mga 1 week hindi pag inom madali-dali. Pero nabatsagan ko kaya nga ako mga ihi daw na blain kaya daw kalahin latsag ko. Pero sila sa amigo ko na si Gihong lang. Basta mag isa kabulan, basta nga nagpilaan kabulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag patay po mong tayan.
2: Ay, okay, may bagos mo sila na produkto ang Amigos Cope, eh. No, Amigos ka Capsule, huwag ka pa na sinikatilaw, kung nakatilaw ko naman na, huwag pa.
3: Huwag pa good ko yan, Ad, kay ang ginamintin ko lang, subong ang nalang ang sasilang good kay ti, don't steal good kayo.
2: Yeah, okay, pero tisi nga, kung kung may time ka, sir, baka dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da, sa may public market sa bantayan. May arada kay Diday Makuryo abay Guskop Sol, eh try mo naman ko na ano, dipindi siya mo, ha?
3: Ati sige sir, kay tilawan ko na, ka, kung makakaya ko sa kwarta, i-dublihon tayo para mabalik na sa 30 years, ha?
2: Okay, si Sir Amir, ya, ang si Sir Amir kay damo, yung iyang mga customer ko, no, nagtilaw na si Amigos ko, Kapsol, kay kanami ko sa Amigos Kapsol, kay kung kisa, gapasig na subat siya mga customer, ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni sila meron, kapsul man iya, kaya inang, hindi sa mag-init tubig, inam lang sa kulukula yun. Pre mo, ipagalik ka tila, sir.
4: Wal pagit ko dyan, kayo doon na, doon anab na kublang, timitirmos man ko, ti sa isa kaadlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti tigado man kami, kagalibod-libod man sa wahom, pero makarecover lang kay, ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung nga, brato lang nga, hindi ka pag-doktor.
2: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang bal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sa isang mga bata, yan, na hindi ka na, Blanay, magpamana, Blanay, kay may edad ka lang, Blanay. Nga, di mo kami mga bata masagod sa imo, nga, nga, mana, kapagid. Simple nga ba sa nanay mo? Yeah. Bayo, kamo yung mga anak, kaway ka umanad. Sige, sir, salamat, good sir, kagamay nga lang sa atong tanan. Si Sir Domingo sang
4: Aper Barasa, Ananias Domingo.
2: Ananias Domingo, o isa ka...
4: Chairman.
2: Chairman sang Peacemaker, ako na PNP Post Multipliers. Salamat, good sir, kagamay nga aga para mabatian mo sa atong mga nagpalamat eh. Kaga masir taman ang kayuhan nga naatag sa imo sang Amigos Coffee.
4: Salamat, sir.
2: Eh, salamat man, sir. Kagamay niya. Vlogging sa itong tanan.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. B-tag approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
6: Yes, damang salamat no sa ating mga kabantayan na stig dyan sa Kabangkalan. Dito na tayo sa Amigos Coffee. Hanapin nyo lang si Kuya Nals nandyan mismo sa ating station sa Bantayan Astig. And nandyan din po sa Formation Negra. Available ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule. Para sa mga taga-Tuburan, nari ang JJKL Bake Shop 234 Store. Apo diha ang Jawa's Bake Shop di hotline sa Tuburan. Mga taga-Asturias, Alzado Mini Mart. Niya asa pa niya sa Asturias. Dari sa Tasi General Merchandise.
7: Pagsubang sa
6: Ilo General Merchandise diha sa Asturias. Tato mga higala dari sa asa niya sa mga taga-Sikihor. Zeke Med Pharmacy. Niya na po diha ang Capricorn 22 Store. AGP Pharmacy diha lang sa Sikihor. Yes, arita mga higala, napatay oras alas 8:53. Arita og arita sa testimonya sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
8: So magandang araw.
6: Ay, hindi ka dali sa Asturias, tara-tara.
1: Taga-asa ka, Ma'am Kit?
9: Taga-Asturias, sir.
1: Asturias, no? So, Ma'am Kit, si Listy. So, tigamitan ka, Amigos Capsule, Ma'am Kit, no?
9: Yes, sir.
1: So, niya, kuha ni Ma'am Kit ka na, kamusta man yung, pila edad ni mo, Ma'am Kit?
9: 46, sir.
1: 46 years old. Asa magandapita niya sa Asturias?
9: Naas ko sa Luok Norte, sir.
1: Luok Norte, Asturias. So,
9: yes, sir.
1: 48 anyos, user sa itong Amigos Capsule. So, yes, alam ni mo, ma'am, unsay mga benepisyo sa Amigos Capsule sa imong panglawas, ma'am Kit?
9: So, sa una, sir, wala pa ko nagamit sa Amigos Capsule. Bloated kayo ko, kanang dili bitaw ko makalibang, then maka... Pag-try na ko sa Amigos Capsule, na ibong ko nga pagkagabiin, nagsigig ko panugab, bisag na to ko, magsigig ko panugab, magsigig ko na ako ang tiyan.
1: Lain sa nang pangutot, ma'am.
9: Oo, nagsigig sa kong pangutot, sir, nga nga kong tiyan, sir, murag nag-rumble dyan siya, sir, ba? Then, pagka morning, sir, gidispose dyan ako siya, tanan, murag dyan siya ka ng ugay na bitaw nga, nga kanang naasa imuhang tiyan, sir, nga wala ni gawas. Grabe. Okay. Nga, nigawat dyan siya nga, wala ko kasabot kung unsa dyan. Basta paggawas ato, sir, nindot kayo akong pamati, and then ang usasod, sir, nga nakakuan sa Amigos Capsule kay lami dyan ang akong katulog.
1: Ah, so di po kay kakatulog dahil sa una, Ma'am Ket?
9: Yes, sir. Kanang magdan ko alas dos, alas tres, sir. Pero pag try na ko sa Amigos Capsule, 8 p.m. pa lang, sir, wala na. Gahagok na ko.
1: Unya, kuhan, Ma'am, sa usa ka adlaw, kapila man ka mahinom ang Amigos Capsule?
9: Mahinom ko, sir, morning o before matulog.
1: Buntag o gabi ka mahinom ang Amigos Capsule?
9: Yes, sir. Yes, sir. Okay.
1: Asay da naman, mo sa pailain ni mong ipaminaw nga natabangan sa itong Amigos Capsule?
9: Actually, sir, nilos jud ko from 70 kilos down to 59 kilos.
1: Ha? Amigos Capsule lang, ha? Nang los ka o 11 kilos, ma'am?
9: Yes, sir.
1: Pila ka buwan ni mong inom sa Amigos Capsule, ma'am?
9: Mga 3 months, sir.
1: 3 months ni mong inom. So, 3 months na ka nagamitan sa Amigos Capsule.
9: Si kuana sir, mga going to 4 months na ko, sir.
1: Going to 4 months ako. Ano mo nang gimintin niya? Kamusta man mga imong paminaw si mong lawas nga naginom kag Amigos Capsule? Lagsik na permi, ma'am.
9: Lagsik na permi, sir. Wala na ikapoy-kapoy bisan. Walay tulog sa biyahe pero lagsik gihapon.
1: Okay. So sa kuan, ma'am, sa kanang gitawag nila kumbati sa kagabihon kay naamang kay Bana, ma'am. Kamusta ang atong performance sa Amigos Capsule? Okay ra sad, ma'am?
9: Okay ra jud kayo, sir. Kay sa una, sir, dry kayo karon nagdagayday na.
1: Ina no, so 46 years old. So mga mama nga 46 day, ma'am, uga na gid na, ma'am, no?
9: Yes, sir, going to menopausal na siya, sir.
1: Pero karon nga naginom kag Amigos Capsule, ma'am Ket.
9: Magdagayday na, sir.
1: Ana ni balik og dagayday.
9: Yes, sir. Basa na ang sapa.
1: Basa na ang sapa?
9: Mm-hmm.
1: Ay, naku. So, di na dahil tinghuaw?
9: Hindi na, sir. Lahi ragit sa una, sir, nga. Nga saknot.
1: Kuhan siguro. Kisa'y pangalan si mong bana, Ma'am Ket?
9: Sir?
1: Kisa'y pangalan si mong bana?
9: Si Tatay Alok.
1: Siguro kay masapnutan ka. Daku-daku siguro ka alos, Tatay Alok, no?
9: Kuna.
1: Sakto-sakto, regular size.
9: Sakto-sakto, Rajod.
1: Regular size, ra?
9: Hmm.
1: Pero saknot, Rajod.
9: Hmm.
1: Ay, naku. So, say ka-advise mo, Ma'am Ket, sa mga nanay karon nga naminaw, ha? Sa mga nanay nga naminaw, na no na ay susama ni mo nga kahimtang sa advice ni mo nila.
9: Ang advice ako, sir, i-try lang nila si Amigos Capsule kay katong naugan na magdagayday og balik pero mas lindot yun siya, sir, kay mawaan imo ang kakapoy o lami imo ang katulog.
1: Mawa ang kakapoy, lami ang katulog, basta mata Amigos Capsule.
9: Yes, sir.
1: So, mo na imong i-advise sa mga ginikanan na medyo edad-edara na, labi na yun sa mga kanandili katuog o kagabihan.
9: Mm-hmm. Yes, okay, sir.
1: So, mag-inom na, Amigos Capsule.
9: Yes, sir.
1: Okay, so, nagagay, salamat, Nanay Ket.
9: Thank you.
1: Tagasa ka ni Katunay, tagasa ka na pita.
9: Tagaluok, Norte, Asturias.
1: Tagaluok, Norte, Asturias, diya sa barangay. Unsa na diyan nyo, ha?
9: Barangay Luok na nga siya, sir.
1: Barangay Luok, Sitio Langob.
9: Nil-transfer na ko sa Luok, Norte, sir.
1: Wala na ka sa Langob.
9: Wala na, sir.
1: Nanang Tagaluok Norte na dahil karoon. So, mo nang luok. So, mo dahil nangyong ka nga sapnot-sapnot. Kay kanunay na dahil kaluoko ni tatay. Ha?
9: Ana dahil na.
1: Ana na, kay luok man. So, ay, sus ko. Mahugsan ni ganay, pero karoon, isa kanunay ng luok na naiket, permaminti na.
9: Oh, permaminti ng dagayday.
1: Permaminti ng dagayday tungkol sa pag-inom sa Amigos Capsule.
9: Yes, sir.
1: Sige, dito magdugay. Dagan kayo. Salamat, Timo Naya.
9: Thank you, sir.
1: Salamat, Nanay Ket Celeste, mga palangga diya sa Barangay Luok Norte, Asturias.
6: Yes, dinigin salamat, Nanay Ket. Mga nataigong oras, mga higala. Amigos Capsule, Amigos Coffee, arita sa makahatag og kaalibyuhan. Proven, tested, subok na yan. Yes, dagang salamat mga idol. Haarin ako diha na mo. Dagang salamat ug mayong gabi sa tanan.
7: Kamatagumpag bagong paglawang mo sila sa matagla. news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang bastod nga problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's now 9:30 p.m.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasutaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, tutukuto hawat. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. Dayday, 0.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong problema. Pati na ko ang ginhawa. Accord pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang bagpok na problema. Accord pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At mayong gabi, alas 9.45 na. Padayon sa pagpamino sa GYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayong manjuro ka kong anak. To, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na blema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na blema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang batong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas-paspas sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang may sige madyo kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayong madyo rin akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kong dipainom. Pagtapos siya pagsulta na ulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang luha po luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Ay, thank you, salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Namati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, silag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignorin mo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Ignorin. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kong nalilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-puto hawat. Niya, ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangao na itong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

Thanks.

0: Nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batod ng problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang bagpuprob na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, ang kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisnak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Mahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
15: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasang sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumais konti yan ba? Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawat. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Max.

0: na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! Maxfit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
4: Umbab!

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.

0: 必会入班。
1: 98.1 BG Radio
2: Set Living Testimonies。
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikap niya siya sa tundan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hindi naman.
3: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
2: Living Testimonies.
5: Taday Loy sa Lichaman of Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym ani ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, makabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat, niya. Ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami inauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
6: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexido Forte!
4: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang bastog nga problema, afford pa. May rakap na.
2: May rakap!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
6: At siyempre, naayaw man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinmong huran nga bisakitan jud siya kaya ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom pa. Tapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, dagang salamat sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NERFLEX Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin D complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas, NERFLEX Capsule atong gamiton. NERFLEX Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Das pang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik. Sa pinakabulong butik sa yung lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
10: Ang paso kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahi si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
10: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
9: Living Testimonies.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
16: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batong nga problema, aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

Walang di siya makaamgo sa kautan kong mga plano. Nikoha kong abogado at turning palsipikado. Nikoha

0: Oi, đi nà quá.
1: 98.1 BT Radio. Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay, mang DTX 500 at law-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: Sumok na!
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
5: Deliwok Grill and Restaurant.
4: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings o special occasions. Gusto kag sabaw? Nasilay manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lamit na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ihan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lilumayas kunti yan ba. Nagagali kong inom lulumasyong tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilag. Nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Munang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilocorte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilocorte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilocorte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilocorte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
13: Start your day on a fantastic note.

0: 88.1 BZ Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamay ng adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban. Anayalapod kining atong tulumanon ng maghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo alang sa paghatag sa mas maayong kalawasan sa atong mga kaigsoonan. Maog yung kini ang tuyog tumong sa SED Marketing. Gumikan kay gusto na mo, no? Nga dili na ka magbalik-balik o palantaw sa doktor. Ang ato aniini nga atong ipahiuli kining atong lawas gamit ang mga produkto nga gikan mismo sa kinaiyahan. Meaning to say, mga galang igsoon, mas plus ang factor na ini, gumikan kay gikan man gyud sa nature, no? Gikan gyud sa kinaiyahan. Og usab, mga galang igsoon, wa pa gyud kay kabalak-an nga naay siya side effects or overdose or whatever. Mas makatabang pa inoon sa kalawasan kung kanunayo nimo pag-inom, gumikan kay kining atong mga produkto, proven safe and effective. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga kapsula, mga igalang igsuon, nga ang ayang pagapilian. Gumikan kay kitang tanan, managlahi man kitang mga body chemistry. O usap, managlahi po ng atong mga balatian. O nang kinahanglan nga kita mismo magpili sa mas makaangay ka nato. Kung kape, usap ang atong isgutan, SED Panyawan Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape sa SED Marketing. Gumikan kay doon na kinay mapait nga sangkap nga panyawan nga sinabayan or inubanan sa ato ang katamis sa ato ang mangustin. Munang purong herbal yung kayo o sa makatabang sa atong galawasan. Napod ka na siya ay tawas tapo. Kanyang itatawag na ito nga purple corn or mais tapol. O gusto ba doon na po kaila siya cinnamon sa kanindot ng mga sangkap mga igalang isuon nga makatabang o maayo sa atong mga kalawasan. Kapano ba kay igalang isuon nga kaning atong lawas nagkinahanglan po kita o pang anti-oxidant. No, kaning atong lawas mga igalang isuon susama sa mga puthaw nga mabulad sa init o ulan, posible kini siya nga makasinati o ginatawag na itong oxidation. Ngaliin mga igalang isuon, but pasabot niya na, ilimin na ka itong magkatigulang na, dali na kayo kita nga madaot, gumikan kay ubos na ang atuang health, ang atong panglawas, ug dali na kita mataptan og mga balatian. Murang daghang kay mga kaisunan na ito nga mag-angkon o balatian, gumikan kay ubos o ginatawag na ito nga oxidant level. Karon mga igalang igsuon, or taas ang oxidant level, I mean. Karon mga igalang igsuon, ang ito ang SED Panyawan Plus na pamatud-an kini siya, nga taas kini siya og antioxidant level. Gumikan kay kining atong panyawan nga kapsula nga red label nga adunay ginatawag nga SED Panyawan Plus. Aduna kini siya mangustin. Kani mangustin mga igalang igsuon, gipamatud-an kini siya isip hari sa mga antioxidants, no? Gumikan sa angkon niini nga mga bitamina, mga minerales, mga sangkap. Dako kay ning ikatabang nga mapugna nato kaning atong lawas nga magdaot o baka marupok, no, mamahimong gabok o mataptan hinuon sa mga dinaggo o seryosong mga problema. Munang kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan nimo kanang imong self, mas maayo pa nga kanunayon nimo pag-inom ang ato ang SED Panyawan Plus. Kaya doon na ka na yung mangustin. Dako kay gikataba nga kayuhan ang mangustin sa atong mga kalawasan igsuon. Gumikan kay kining mangustin na pamatudan man kini siyang king of oral fruits when it comes to antioxidant level. Meaning to say, daghan yung kayo o kaling ikatanyag nga kayuhan ang mangustin nga anaa sa ato ang kapsula nga SED Panyawan Plus. Munang ko ikaw igsuon at imani kanunay, daghan kayo mga benepisyo kining atong mga produkto. Ilabi na gayod na kaning atong mangustin, makatabang kini siya sa insulin sensitivity, source kini siya sa antioxidants and other beneficial compounds. Doon po kini siya anti-inflammatory properties o makatabang pa kini siya sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Muna itimanan mga igalang isuon kung kahimsog sa kalawasan ang atong ipangita, dinhi na kita sa tinuod nga makatabang. Ang SED Panyawan Plus, ginama sa SED Marketing. Tatakiring tinuod nga makatabang sa atong kalawasan.

0: Project Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sulod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration giniit na ginagawang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 732 million pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino.
4: Headlines.
3: Mga pagdinig para sa panukalang 2027 national budget target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22.
4: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa statement of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Natanggap na ng Office of the Ombudsman.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naitala ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan matapos magsara sa 63 pesos at 6 centavos kada US dollar. Mas mababa ito kaysa sa dating record na 62 pesos and 90 centavos na naitala noong October 8. Dahil sa pagbaba ng halaga ng piso, inaasang mas tataas ang gastos sa pag-aangkat ng mga produktong petrolyo. Mariring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Posible rin madagdagan ang halaga ng national debt na kailangan bayaran sa foreign currency. Magiging mas malaki rin ang halaga ng piso na matatanggap ng mga pamilya ng overseas Filipino workers o OFWs mula sa kanilang mga padala. Nagsimula ang pagtaas ng presyo ng dolyar kontra piso nang sumiklab ang tensyon sa Middle East.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ginagawa ng Marcos Administration ang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Kahapon pumalo sa 63 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ito'y sa gitna ng iba't ibang sektor na nakakapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Anya, kabilang dito ang patuloy na krisis sa Middle East, maging ang ingay politika na sinasadya upang masira ang pinagsusubikapan ng administrasyon. Dagdag pa ni Castro, ang pagdagsa ng mga fake news na nakakapekto sa magandang imahe ng pamahalaan at ang ginagawa nitong panghihikayat sa mga mamumuhunan na papasok sa bansa.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang galawan ang presyo ng mga prime commodities, lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Sa ambush interview kay DTI, Secretary Maria Cristina Roque sa Pampanga, Sinabi nitong mahigpit ang bili ng Pangulo na matiyak na stable ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Kabilang na dito ang Battle Daughter na ayong kay Roque ay walang dahilan para magpatupad ang price freeze. Gayong stable ang presyo nito kasama na ang iba pang mga pangunahing produktong pangkonsumo. At para naman sa mga umano ay nag-hoard, sinabi ni Roque na walang dahilan upang ito ay gawin. Gayong sapat niya ang supply ng mga pangunahing bilihin. Pakinggan natin si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
7: There's no need to panic. There's no need to hoard. We have enough supply. We are in a close pag-uusap ng mga manufacturers and retailers, and so far we have enough supply of basic necessities and prime commodities.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpabot na ng mahigit sa 732 billion pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa tuloy-tuloy na pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng El Nino, sumampan na rin sa higit 732 milyong piso ang naipaabot nitong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad. Ito ay sa pamamagitan ng pamahagi ng emergency cash transfer, partikular sa mga unang natamaan ng matinding tagtuyot kabilang ang Region 2. Batay sa tala ng DSWD, aabot na sa halos 67,000 ng mga benepisyaryo ang nakatanggap ng ECT. Sa kagayan, habang nasa higit 10,000 din ang nakinabang sa Isabela. Bukod sa tulong pinansyal, nakapamahagi na rin ang DSWD ng nasa higit 57,000 family food packs at humigit kumulang 3,000 non-food items. Samantala, patuloy namang pinaiigting ng DSWD ang paghahanda nito kung saan may mga mobile water treatment unit at water tanker na rin inideploy para makapagbigay ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga komunidad na nakararanas ng kakulangan sa supply. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga fish farmers na maganda sa posibleng epekto ng El Nino sa kanilang mga palaisdaan. Ayon sa BFAR, ang matinding init at ang kakulangan sa tubig ay maaaring makaapekto sa kalusugan, paglaki at kaligtasan ng mga isda. Dahil dito, pinapayuhan ang mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na subaybayan ang temperatura at antas ng dissolved oxygen sa tubig, lalo na tuwing madaling araw. Mahalaga ang naobserbahan ang di pangkaraniwang paglangoy, pagkakasakit at pagkamatay ng mga isda upang agad na makagawa ng kaukulang hakbang.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22 ang mga committee hearings para sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Hersito, nakalaan ang 2 linggo para sa budget hearings. Ito ay habang nakahinto ang impeachment trial at bago magbalik ang regular na sesyon ng Senado sa November 9. Sa schedule na nilatag ni Hersito, tinakda ang pagsusumite ng report ng mga Subcommittee on Finance sa October 23. Magkakaroon naman ng pagdinig kasama ang mga civil society groups para kunin ang kanilang komento sa panukalang budget sa October 26. Sinabi naman ni Hersito na target niyang may sponsor o may presenta sa plenaryo ng Senado ang budget bill sa November 11 at masimula ng plenary deliberations sa November 23. Naiurong ang pagsisimula ng plenary debates dahil sa gagawing ASEAN Summit sa November 16 to 18 habang may una ng nakaschedule na whole day impeachment trial sa November 19 at 20 kapag naaprubahan na ng Senado at ng Kamara ang kalikalilang bersyon. Pag-uusapan ng Bicameral Conference Committee ang mga pagkakaiba sa mga probisyon bago pagtibayin ng 2 kapulungan at isumite sa Office of the President. Umasa si Hersito na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget bagong Christmas break na magsisimula naman sa December 19.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara sa 2027 proposed national budget. Ayon sa kalihim, hindi nila pinaintulutan ang paglalaan ng pondo sa mga proyektong walang kumpletong documentation at sapat na batayan. Makikipagtulungan din ang DPWH sa People's Budget Coalition upang masusing siriin ang budget ng ahensya. Una nang kinwestiyon ng grupong mga dinagdag na pondo para sa mga lokal na proyektong pang-imprastruktura. Ayon sa ulat, mahigit sa 180 billion pesos ang dinagdag sa proposed budget ng DPWH.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang alegasyong ginagamit ang panukalang 2027 national budget para i-pressure ang mga senator judges kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, katatanggap pa lang ng Senado mula sa Kamara ng panukalang budget noong Lunes, kaya kasisimula pa lang nilang himayin ito.
9: Walang ganun. Ganun na dinatanggal sa senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
3: Binigyan din ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget, kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, bersyon para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
10: Kung naging maingat kami at nag-livestream kami last year at so far so good, di naman, wala naman tayong masyadong ikang-ikang problema daw. Mas lalo na dapat pag-ingatin natin yung kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. We will not allow that kung usapan yung budget sa kaibang usapan yung impeachment.
3: Si Senator Vicente Soto III.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ng Malacanang ang kahalagahan ng katotohanan, pagiging bukas at accountability. Ito'y sa gitna ng desisyon ng House Prosecution Panel na alisin ang 3 sa 4 na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang mga alegasyon kaugnay ng maling paggamit ng confidential fund, bribery at assassination plot. Kung matatandaan ang alegasyon ng unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman na lamang ang natitirang usapin sa impeachment proceedings. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa legal na strategiyang pinili ng prosecution panel sa pagsusulong ng kaso laban kay Vice President Duterte. Anya, mananatili rin sa kamalayan ng publiko ang impormasyong naihatid sa impeachment proceedings.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024 hanggang 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na dadaan muna sa initial na evaluation ang referral at ang mga kalakip na dokumento para matukoy ang nararapat na hakbang. Tiniyak ng Ombudsman na hawakan itong usapin ng masusi, independent at walang kinikilingang politika. Matatandang sinumite ng NBI noong Martes sa Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation nito kaugnay sa discrepancy sa SALN ng Vice Presidente.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi chismis at base sa dokumento ang naging investigasyon nila patungkol sa mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umunoy misdeclared ng mga property ng pangalawang pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Matibag, malinaw na nakabase sa mga dokumento ang kanilang investigasyon. Anya, na deklara mismo sa SALN ng Vice Presidente ang mga property na umunoy agriculture land pero may mga nakatayo umanong ari-arian.
11: Hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan o hindi akin yan or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na, yung sa Katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
3: Nagsagawa rin ng interview ang NBI sa lugar at nagsagawa ng kumpirmasyon kaya masasabi ni Matibag na nasa papel ang basihan ng kanilang reklamong isinumite sa Ombudsman. Inamo naman ni Matibag si Vice President Duterte na sampahan siya ng kaso kung talagang tingin niya ay hindi totoo ang kanilang sinagawang investigasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor humingi ng paumanhin sa Senado kaugnay ng viral na wacky photos sa Session Hall. Darito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Humingi ng paumanhin sa Senado si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa ngalan ng buong House Prosecution Team kasunod ng naging kontrobersya sa kumalat nilang wacky photos sa loob ng Session Hall. Ayon kay Luistro, kailanman ay hindi naging layunin na bastusin o gawing katatawanan ang matahas na kapulungan. Binigyan din niya na nanatili ang kanilang mataas na paggalang sa Senado at sa mga miyembro nito bilang isang mahalagang institusyon sa Pilipinas. Inihayag ng Batangas Solon na dala lamang ng labis na kagalakan ang naturang larawan dahil sa nakatakdang bakasyon o reses ng paglilitis matapos ang ilang buwang sunod-sunod na proseso. Matatandang ipinag-utos ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsisiyasat sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong pagpapalawak ng mga electric vehicle charging hub sa buong bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Balanga Green Mobility Hub sa Bataan, sinabi niyang magtatayo pa ng mga charging station sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang mahikayat ang paggamit ng electric vehicles. May 4 na charging station ang pasilidad na kayang mag-charge ng hanggang 8 EV ng sabay-sabay sa halagang 5 piso kada kilowatt hour. Tinatayang 45 centavos lamang kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric vehicle kumpara sa 3 pesos at 72 centavos para sa de-gasolinang tricycle. Samantala, nasa 2 pesos and 87 centavos kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric bus. Mas mababa ito kumpara sa 26 pesos and 29 centavos para sa diesel-powered bus. Mayroon ding 131 kilowatt peak solar installation at battery storage ang hub upang makatulong sa pagbawas ng gasto sa kuryente. Inaasang makapaglilingkod ang mga pasilidad sa hanggang 24 na sasakyan at umabot sa 1,400 na pasahero kada araw. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng pagpapalawak ng mga naturang proyekto na huwag ganang umasa sa imported na langis, gayon din upang mapagaan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng krudo.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inalis na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang limitasyon sa kapasidad ng mga itatayong planta ng kuryente sa bansa. Batay sa inilabas na resolution, tinanggal na ng dating limitasyong 600 megawatts bawat unit sa Luzon at 150 megawatts naman sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin ang hakbang na maikayat ang mas maraming investment at mapalakas ang market competition sa kuryente. Inaasahan ding makakatulong ito upang matiyak ang sapat na supply at mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer. Gayunpaman, kailangang sumailalim sa system input study ang bawat panukalang planta na isasagawa naman ng National Grid Corporation of the Philippines.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Malacañang pinatitiyak sa mga local government units na angkop na o na benepisyo ang nakikinabang o angkop na benepisyaryo ang nakikinabang sa ayudang bigas ng gobyerno. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Siniguro ng Malacañang na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga insidente ng kagutuman at kahirapan sa Pilipinas. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pinakabagong SWS survey kung saan nakasaad ang pagtaas ng involuntary hunger at self-rated poverty sa pamilyang Pilipino. Ayon sa opisyal, bukod sa umiira ng mga programa ng gobyerno, napag-uusapan na rin ang iba pang mga hakbang upang malabanan ng gutom at kahirapan. Kabilang dito ang pagsisiguro ng sapat na supply ng pagkain tulad ng bigas at karne upang maiwasan din ang kakapusan na nagpapataas sa presyo ng mga ito. Sabi ni Castro, nariyan rin ang pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang panawagan ng palasyo sa LGUs, tiyakin na ang mga benepisyaryo ng programa ay yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mga tunay na nangangailangan.
15: 361.1 million pesos na release bilang tulong noong January 2026. So ito po yung masasabi natin mga interventions at ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng gobyerno. Kung may mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan natin.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagsanib puwersa para sa mas masusing inspeksyon sa mga bangkang pangisda. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Formal nang inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang magkatuwang na operasyon para sa pagsampa at pag-inspeksyon sa mga barkong pangisda sa karagatang lampas sa pambansang jurisdiction o national jurisdiction. Idinaos ang paglunsad sa Pier 13 South Harbor sa Maynila. Layunin ng High Seas Boarding and Inspection Operations na palakasin ang pagpatupad ng mga pandaigdigang patak katakaran sa pangisdaan at protektahan ng yamang dagat. Nakumpleto na ng dalawang ahensya ang pagpaparehistro ng mga otorisadong barko at inspektor sa Western and Central Pacific Fisheries Commission, gayon din ang pagsasanay ng mga tauhan nito. Binigyan din ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at BFAR National Director Elizier Salilig ang kahalagahan ng pagtutulungan para mapangalagaan ang yamang dagat at matupad ang mga pandaigdigang obligasyon ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga sakit na may kinalaman sa matinding init dulot ng tagduyot, sagot na rin ng PhilHealth ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, nasa cloud na rin ang kanilang guarantee coverage para sa mga tinatawag na heat-related illnesses dulot ng epekto ng matinding tagtuyot. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng mga proactive na mga hakbang para insahan ng pasan ng mga Pilipino. Inimok ng PhilHealth about 1 million na mag-rehistro at bisitahin lamang ang pinakamalapit na yakap centers para malaman at ang mga detalye at makapag-avail kung inpatient o outpatient. Salig sa Unified National Agenda for Health, sinasabing ng health insurer na nakikipag-unahin sila sa Department of Health para maagapan ang mga sakit na maaari makuha sa tag-init. Kabilang na rito ang heat stroke, dehydration, asthma, hypertension, dengue at waterborne diseases. Makikita sa social media platforms, ganyan din sa website of PhilHealth, ang mga halaga na maaaring sagutin na nakadepende naman sa kondisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lakbay likha, sinusulong ang malikhaing turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa Quirino at Nueva Vizcaya. Yan pong balitang atid ni Hazel Esguera.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Matagumpay na isinagawa ng Department of Tourism Region 2 ang pilot run ng Lakbay Likha Creative Tourism Circuit. Tampok ang mga lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya. Ayon kay DOT Regional Director Troy Miano, bida sa Lakbay Likha ang pagkamalikain ng lokal na komunidad para iangat ang kanilang pamumuhay.
19: Hindi lamang tumaas ang ating tourist arrivals, kuhindi mapaunlad pa ang kanilang buhay. Sila magbibigay ng tinatawag na experiential tourism.
18: Sa Quirino, naranasan ng mga kalahok ang paggawa ng fossilized flowers, malikhaing paghahabi gamit ang mga retaso at mga gawain pangkultura kasama ang komunidad. Sa Nueva Vizcaya naman, tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng pottery making, traditional na paghahabi, pagbibinta, farm experiences, food processing at wellness activities. Magkakaroon din ng sariling Lakbay Likha Tourism Circuit gaya ng Isabela at Cagayan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Bayong Dagat, abot sa 33 estudyante at isang guro ang nasawi matapos bumagsak ang bubong ng isang paaralan sa Peshawar sa Pakistan. Ayon sa mga opisyal, higit sa isang dosenang iba pa ang nasugatan. Sinabi ng isang rescue official na maraming estudyante ang natrap sa bumagsak na bubong na inaresto na ng pulisya ang may-ari ng paaralan. Nangako ang hepe ng pulisya na masusing iimbestigahan ang pangyayari. Alamin naman sa imbestigasyon kung lumabag ang paaralan sa building codes ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Bayong Dagat, mga leader ng European Union tatalakay ng pagdami ng exports ng China, enerhiya at budget ng rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Nagtipon sa Brussels, Belgium ang mga leader ng European Union upang talakayin ang lumalaking exports ng China, mataas na presyo ng enerhiya at panukalang pangmatagalang budget ng kanilang samahan. Nais na mga bansang Europeo na palakasin ang kanilang industriya laban sa pagdagsa ng mga Chinese products na iniugnay sa pagsara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho. Kasunod dito ng kasunduan ng European Commission at Beijing na limitahan ang pagpasok ng mga hybrid na sasakyan mula China. Layunin itong mabawasan ang malaking agwat ng kalakalan na umabot sa 360 bilyong euro noong 2025. Tatalakayin din ng mga leader ang mga agarang hakbang upang maibsan ang mataas na gasto sa enerhiya na nagpapabigat sa mga negosyo at mamamayan. Kasama rin sa agenda ang panukalang budget para sa 2028 hanggang 2034 na nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng kasaping bansa bago tuluyang maaprubahan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa UAAP Women's Football, Far Eastern University nanatiling number 1 team sa pagsisimula ng second round ng season 89 Women's Football Tournament. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Nananatiling undefeated ang reigning champions Far Eastern University Lady Tamaraws sa UAAP Season 89 Women's Football Tournament sa naging opening match day ng Round 2 sa University of the Philippines Diliman Football Stadium. Tinalo ng FEU ang National University Lady Bulldogs 5-0 para masungkit ang kanilang ika-anim na sunod na panalo. Dahil sa dagdag na 3 points, mayroon ng 18 puntos ang FEU sa table ng Women's Soccer Standings ng UAAP Season 89. Sa ibang resulta, tinalo ng UP Fighting Maroons ang Ateneo de Manila University Blue Eagles 2-1 at nauwi naman sa 1-1 draw ang pagtutuos ng De La Salle University Lady Greenbooters at University of Santo Tomas Golden Ladybooters. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
22: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
23: Hindi lang ang mga pananima nanganganib sa Very Strong El Niño. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng Very Strong El Niño.
6: So our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan siya eh. So it's a serious threat.
23: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning, at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang takip. Kaya naman inihahanda rin ang DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
6: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility. No?
23: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention. Kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
0: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Filing ng Certificates of Candidacy para sa pagka-kongresista sa special election sa Batanes. Sinimulan na ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Maizel Estoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Maizel.
7: Naghaina ng kanilang Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Commission on Elections sina Luis Abad at John Gato na pawang tatakbo sa gaganaping special elections para sa bakanteng posisyon bilang kinatawan sa Kongreso ng Batanes. Si Abad ay anak ni dating Budget Secretary Butch Abad at ni Yumaong dating Batanes Congresswoman Henedine Abad. Si Gato naman ay kapatid ng Yumaong Congressman Sir Yaco Bigato Jr. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw, October 16, ang itinakda ng ahensya para sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo para sa nabakanting posisyon. Ang pagsasagawa ng special election sa Batanes ay bunso ng pagpanaw ni Congressman Sir Yaco Gato Jr. noong nakaraang buwan. Isasagawa ang special election sa darating na November 28, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Retooled Community Support Program ng DILG, nagatid naman ng iba't ibang serbisyo, caravan sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ricky.
8: Dinala ng Department of the Interior and Local Government o DILG Pangasinan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang mga libreng serbisyo sa mga residente ng Barangay Tambak, Dasul, Pangasinan sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan nitong 15 ng Oktubre 2026. Bahaging aktibidad ng Retold Community Support Program o RCSP na naglalayong tugunan ang mga pangangailangang panlipunan ng komunidad. Ayon kay DILG Pangasinan Provincial Director Attorney Gerald Gallardo, layunin ng programa na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na dating nakaranas ng insurhensiya. Sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan, pinagsama-sama ang mga pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pribadong sektor upang direktang maihatid ang kanilang mga serbisyo sa mga residente. Bukod dito, may nakalaang 2.5 milyong piso para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Barangay Tambak sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Ayon kay Barangay Captain Mary Jean Migano, mahalaga ang pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga residente, partikular na kalimutan. Mihatan sa mga ito ay umaasa sa pagsasaka bilang kabuhayan. Kabilang sa mga nakinabang ang anak ni Marisa Gabayan na isang linggo nang nakakaranas ng ubo at sipon. Nakatanggap ito ng libreng konsultasyong medikal at gamot sa pamamagitan ng caravan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Meat Inspection Service sa Bicol, tiniyak ang ligtas at sapat na supply ng karne sa gitna ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Naritong report ni Gary Carl Carillo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Gary.
9: Tiniyak ng National Meat Inspection Service o NMIS Bicol Region sa publiko na nananatiling ligtas, sapat at matatag ang supply ng karne sa rehiyon sa kabila ng mga hamong dulot ng very strong El Nino. Ayon kay Dr. Alex Templo Nuevo, Regional Technical Director ng NMIS Bicol, mayroon ng 10 Class AA at 2 Class A slaughterhouse sa mainland Bicol na matatagpuan sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Sinusuportahan ng mga pasilidad na ito ang supply ng karne habang patuloy na binabantayan ng ahensya ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan ng karne bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng mga regulasyon at buwan ng monitoring at surveillance. Nagsagawa ang NMIS Bicol ng 10 operasyon na kinabibilangan ng inspeksyon sa 183 meat stall. Sa mga operasyong ito, nakumpiska ang kabuang 415 kilo ng hot meat o karne mula sa mga hayop na hinatay sa labas ng aprobadong slaughterhouse at walang kaukulang lang inspeksyon. Nakikipagtulungan din ang NMIS Bicol sa mga lokal na pamahalaan at provincial veterinary offices upang subaybayan ang slaughterhouse na pag-aari at rehestrado sa mga LGU. Patuloy na pinangangalagaan ng ahensya ang kalusugan ng publiko at tinitiyak ang kaligtasan ng karne na ibinebenta sa mga pamilihan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
10: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News.

0: ng Southern Panay Front ng Komiteng Rion Panay. Nagsilbi siya noon bilang Finance and Logistics Officer ng nabuwag ng Pure Gold Platoon ng nasabing grupo. Kasabay ng kanyang pagsuko sa 61st Infantry Battalion Philippine Army, isinuko rin niya ang isang 12-gauge shotgun at mga bala nito. Batay sa impormasyong ibinigay ng dating rebelde, agad na nagtugo ang mga sundalo sa lugar na pinagtaguan ng mga armas at nakarecover ng 45 magazine ng M16 rifle, isang anti-personnel mine o improvised explosive device, isang detonator at mga mahalagang dokumento na maaaring makatulong sa pagtukoy sa mga operasyon at lokasyon ng mga rebelde. Malugod namang tinanggap ng 61st IB ang pagsuko ng dating rebelde na ayon sa militar ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng programa ng pamahalaan laban sa insurhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Health units sa Samar, 100% na accredited na sa PhilHealth. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Daritong balitang atin sa atin ni Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Charmaine.
3: 24 sa 26 na rural at city health unit o 92% sa probinsya ng Samar ang accredited na ng PhilHealth ayon kay Floyd Batwal, hepe ng Local Health Insurance Office sa Catbalogan. Dalawa na lamang ang hindi pa accredited. Sa Gandara, kailangan pang tapusin ang pagpapahusay sa health unit habang sa Matuguinaw naman ay kailangan pang makapagtalaga ng doktor. Samantala, accredited na rin ng PhilHealth ang 8 ospital at 3 iba pang health facilities sa service network nito sa lugar. Kabilang sa mga serbisyong maaaring makuha sa mga accredited facility ang yakap, maternity care, animal bite treatment, dialysis at iba pang outpatient services depende sa mga tuntunin ng bawat benepisyo. Pinaalalahanan din ng PhilHealth ang publiko na magpakonsulta agad upang maagapan ang karamdaman at maiwasan ang paglala ng kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City naghahanda na laban sa El Nino sa pamamagitan ng makinarya at suporta sa irigasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Marcel.
4: Pinalalakas ng Davao City Agriculturist Office o CAGRO ng Davao City ang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga makinaryang pansaka at kagamitang pantubig para sa mga magsasaka. Ayon kay Engineer Gilbert Iglesias ng Agricultural and Biosystems Engineering Division ng CAGRO, nakahanda na mga water pump, power sprayer, 2 water tanker at mga traktora na maaaring gamitin sa pagdadala ng tubig sa mga lugar na kulang sa supply nito. Patuloy rin ang paghihikayat ng CAGRO sa mga magsasaka na magtayo ng rainwater catchment o imbaka ng tubig ulan. Pagsapit ng Oktubre 2026, meron ng 700 rainwater catchment sa mga upland area ng Davao City na ginagamit sa pagdidilig ng mga pananim at pag-aalaga ng isda. Maaaring humiling ng paggamit ng mga kagamitan ng mga samahan at kooperatiba ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusumite ng liham ng kahilingan at mga kinakailangan dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng CAGRO para sa pagsusuri at pagproseso. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kababaihan sa Iligan City, nakisa sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashier.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Alwidad.
5: Nagtipon-tipon ang mga kababaihan mula sa lungsod ng Iligan para sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month 2026 kamakailan lamang sa atrium ng Robinson's Place, Iligan. Ito ay pinangungunahan ng City Government of Iligan sa pangangasiwa ng City Health Office at iba pang lokal ng Tagampan. Sa nasabing programa, nagkaroon ng maraming makabuluhang aktibidad at diskusyon tungkol sa sakit na breast cancer mula sa mga dalubhasang doktor ng lungsod. Sa minsang ibinigay ni OYC Dr. Ardil Castaneda Padayhag ng CHO Iligan City, mahalagang self-examination ng bawat isa at ang agarang pagkonsulta sa mga doktor upang

0: mabigyan agad ng lunas. Nabanggit din niya ang mahalagang papel ng barangay health centers bilang unang linya ng depensa sa paglaban sa sakit na breast cancer. Sinundan ito ng serye ng mga bulahang diskusyon mula sa mga espesyalisadong doktor. Isa sa kanila si Dr. Kim Gonzalez de Roy, isang breast surgeon. Ipinaliwanag ni Dr. Kim ang mga sanhi ng pagkakaroon ng breast cancer, ang kahalagaan ng malawakang talakayan tungkol dito at kung paano isagawang self-examination. Samantala, isang interakabong diskusyon mula kay Dr. Hamad M. Dumado, isang kilalang oncologist sa Northern Mindanao at kasulukuyang head ng Cancer Center ng Amay Papak Medical Center sa Marawi City, ang sumunod. Ayon kay Dr. Dumado, maraming programang gobyerno upang matulungan at masuportahan ang bawat kababaihang may breast cancer. Ganon din ang iba pang mga programang medikal na naglalayong mabigyan ng maagang kaalaman tungkol sa posibleng pagkakaroon ng sakit at agarang pagbibigay ng lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sulu Mainland Water District nakanda sa banta ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Fatma.
3: Tiniyak ng Sulu Mainland Water District o SMWD ang patuloy na supply ng tubig sa kanilang mga concessioners sa kabila ng banta ng very strong El Nino sa pamamagitan ng regular na monitoring sa mga reservoir at pagsasagawa ng pagkukumpuni sa mga pipeline. Ayon kay Muhyiddin Ismail Alhaj, General Manager ng SMWD, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga ulat at abiso ng Weather Bureau upang matukoy ang mga posibleng banta sa supply ng tubig, kabilang ang epekto ng El Nino sa bansa. Anya regular ang kanilang monitoring sa 3 reservoir na nagsusupply ng tubig sa mahigit 6,000 water concessioner sa Hulo at sa ilang bahagi ng mga bahay ng Indanan at Patikul. Gayunman, sinabi ni Ismail na hindi gaanong naapektuhan ang Sulu ng ganitong uri ng weather phenomenon dahil na iba ang klima nito kumpara sa ilang bahagi ng Pilipinas. Samantara, patuloy namang hinikayat nito ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at iwasan ang pag-aaksaya nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bakuna Eskwela, sinimulan na sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ryan.
4: Sinimulan na ng City Health Office ang pagpapatupad ng Bakuna Eskwela. Isang programang naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kabilang ang kanitoan elementary school sa mga paaralang nakatanggap na ng serbisyong ito. Isinagawa ang pagbabakuna sa covered court ng paaralan mismo. Binigyang diin na tanging mga mag-aaral lamang na may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga ang babakunahan, alinsunod sa mga itinakdang protocol ng programa. Ayon sa City Health Office, mahalagang babakunahan ang mga bata sa tamang panahon dahil nangangailangan ng proteksyon ang kanilang immune system. Pinapayuhan ng publiko na check-in ang pinagmulan ng impormasyon at kumonsulta sa mga health workers kung mayroon silang mga katanungan o alalahanin tungkol sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, October 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: To bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning Friday DGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po yung October 16, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
6: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: Sabayan tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din napapanood sa live streaming sa mga social media pages. Nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Good morning ha, dun sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz. Yung mga nasa kalye pa, ingat-ingat ha. Yung mga nagmamaneho, papasok sa kanilang mga opisina, sa trabaho. Nakasakay ng mga public transport, ingat-ingat ha. Ang paalala pa rin ng Department of Health, mga kaibigan, dahil dito sa epekto ng very strong El Nino, yung iba ramdam na sa ibang lugar, yung very strong El Nino. Mahalaga na hydrated palagi ang ating katawan, ha? Pag sinabing hydrated, abay, dapat may sapat na tubig sa katawan. Ha? Sa buong maghapon, dapat tayo uminom ng hanggang 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Araw-araw po yan. Ha? Tubig. Hindi puro soda. Hindi rin puro kape. Dapat tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Yon, mahalaga yon. Ha? Para hydrated po ang ating katawan. At huwag din magbibilad yung sa direct sunlight kapag sobrang init na. Yan ho, mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Eh, sobrang init yan. Huwag hong magbibilad under the direct sunlight. Sumilong. Sumilong tayo. O, yung mga kababayan natin, ang trabaho ay direktang nasa harap po o nasa ilalim ng init ng araw. Gaya halimbawa ng mga traffic enforcer. Hmm. Siyempre, nasa gitna ng kalye sa mga intersection. Dapat i-observe nyo yung inyong mga heat break. May mga karilyebo. Yung karilyebo, siya muna. Yung isa, sisilong muna, iinom ng tubig. And of course, kailangan ang suot nating damit yung presko sa katawan. Light colored. Mga fabric na maginhawa sa katawan, cotton. Oh, yung iba nga, ano ang tawag doon? Dry fit, ang ginagamit na shirt, di ba? Light colored na damit para hindi masyadong maka-absorb ng init. Makikibalita muna tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development. Sa tulong na pinagkakaloob pa rin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga areas po na matindi na ang epekto ng strong El Nino dun sa kanila. Ha? Makakausap natin ang spokesperson po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, good morning.
7: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
5: Opo, ma'am, naku, kumusta ho ang ating mga intervention at tulong na sinasagawa ng DSWD. This time, lalo tigit para doon sa mga yung pong nakakaramdam na ng epekto ng El Nino. Asek Irene, ma'am, please.
7: Well, yes, that's correct. Ano, nagpapatuloy pa rin po ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD na ipinapahatid natin para maagapan natin ng agaran yung mga epekto ng El Nino phenomenon. Sa katunayan, tayo po ay patuloy na nag-i-implement ng local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, that's Lawa at Binhi, na kung saan nga po isa sa mga isinasagawa natin ay pagkakaroon ng mga small water reservoirs. Meron din tayo mga water impounding systems. And of course, sa paligid po ng mga facilities na ito ay meron din po tayong mga itinatanim na mga climate resilient crops para hindi lamang water access ang na-address natin, gayon din yung food security for the vulnerable sectors.
5: Mm-hmm.
7: Aside from the Lawa at Binhi, meron din tayo mga dideploy na mga specialized disaster equipments, kagaya ng mga water trucks, mga water tanks, and mga water filtration trucks. Meron din tayo in our inventory ang water filtration kit, kasi nga po ini-encourage natin na mag-save po ng tubig ulan as much as possible ang ating pong mga kababayan, and they need not worry sa pag titiyak na malinis at maring mainom ang tubig sapagkat meron tayong magagamit na water filtration kits. Alan, meron din tayong of course yung mga ibang mga teknolohiya kagaya ng air-to-water technology, through the Kalahisids or the Pagkilos program, na kung saan nga we are able to convert moisture from air into potable water through that air-to-water technology. So these are just some, of course, of the equipments or facilities that we are able to use for the El Nino phenomenon to ensure the maritime water access, and of course there's also food sufficiency. Speaking of food sufficiency, meron din tayong mga nakapreposition na mga food boxes sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
5: Opo. Ma'am, nabanggit nyo yung mga water filtration trucks. Iba pa yung mga water filtration kits. So, ibig sabihin, ang mga ito, halimbawa, kanina nabanggit nyo yung mga na-harvest na rainwater. Halimbawa, nitong nagdaang mga araw ay umulan sa isang particular na lugar. Yung rainwater na yun ba, ma'am, pagka idinaan doon sa mga water filtration systems, ay aabot doon sa punto na pwedeng inumin, ma'am?
7: Come again, Alan? Sorry.
5: Yung pong tubig ulan na naipon kapag dumaan sa water filtration system na inyo pong binanggit kanina, pwedeng inumin itong mga ito? Pwede nang inumin, ma'am?
7: Yes, Alan. Meron 0.1 microbiome technology yung water filtration system na kung saan nga po maaring ma-filter o maaring malinisan ang source na tubig at maari itong mainom. In fact, ito nga yung dinemonstrate ni DSWD Secretary Rex Cachalian.
5: Opo.
7: At pinakita niya na even if may sediments source of water, ay maari itong malinisan at maaring agad na mainom. And Alan, itong ating water filtration kit ay may certification mula sa Department of Health, and ito ay na-approve na maari nga pong magamit in terms of machines na maaaring makapag-filter, makapaglinis ng tubig, ay ito po ay pasado sa standards.
5: Ayun. Okay. At na-imagine ko rin, sa Karen, ma'am, syempre, maaaring nire-reconfigure ng konti yung mga food packs at iba pang mga kits na pinapadala sa ating mga kababayan to include probably mas malaking volume ng mga bottled water para may mabilisang may inom din yung ating mga kababayan. Asek, ano po?
7: Well, yes. In fact, Alan, we're also providing yung mga jerry cans kasi kapag mag-iigib nga ng tubig.
5: Opo.
7: Especially yung mga tinatawag natin sa mga communities, sa mga schools. Alam mo, Alan, meron kasi yung mga tinatawag na mga community depot.
5: Yes.
7: Malalaking drum yan. Tapos dyan nila iniimbak nga yung tubig ulan. Maganda na meron po tayong ganyan. And what we could do is provide the water filtration kit. Ikakabit lang yan doon sa faucet.
5: Mm-mm.
7: And the water that passes through that tube faucet, of course, ay maaari na nga magamit, mainom, dahil sa ilalim na yan doon sa water filtration system.
5: Ayun. Okay. Sa aspeto naman po ng iba pang mga financial assistance na patuloy na pinagkakaloob ng Department of Social Welfare and Development para doon sa mga apektado ng mga kalamidad, including itong El Nino, ano pong update sa aspetong yan, ma'am, please?
7: Well, yes. Alam mo, aside from these interventions that I have mentioned, meron din tayong pinapamahagi na emergency cash transfer. It's an unconditional cash transfer na binibigay natin sa mga apektadong mga sektor para matulungan yung kanilang immediate recovery. In fact, nakapag-umpisa na nga tayo makapag-distribute, particularly in Cagayan and in Isabela, wherein meron nga po tayong pinamahagi na tulong pinansyal para dun sa mga rice and corn farmers. Kasi meron yung social welfare aspect ba na hindi sila nakakapagtanim, walang mga produce na apektuhan. Yung na ipapahatid na na suporta para sa pamilya. Diba? Kaya nagpo-provide tayo ng ganito in addition to what the Department of Agriculture is also providing for the farmers.
5: Ayun. Okay. Nako, Ase Kyrene, salamat po ng marami. We understand that you will be very, very busy this morning. But we thank you for the opportunity na makaugnay namin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas, ma'am.
7: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
5: Thank you. Good morning, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
6: Boses, kasama si Alan Alanige. As is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Eh, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid ka bond.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas po ang 7 AM. Para sa mga babiyahe dito sa Metro Manila ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
14: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monumento area hanggang dito na rin po yan sa may 8th Street. Then mas susundan ulit po ng moderate to heavy simula po dyan sa may Balintawak Lower Leaf hanggang dito na rin po yan sa may Caingin Road. Then dugtong din po tayo Sir, hanggang dito na rin yan sa may yung Roosevelt Avenue natin hanggang dito na rin po yan sa may U-turn slot po ng QCA or ang tinatawag natin na, sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may MRT Ortigas hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Park Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo, simula dyan sa may Reliance, hanggang dito na rin po yan sa may Guadix Drive. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may U-turn slot po ng QCA. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Magsaysay Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then masusundan naman po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Kalye Industria. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Chendisitas hanggang dito na rin po yan sa may Calde Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pag-akyat po ng C5 Libis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy rin po tayo, simula dyan sa may Aurora Katipunan Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may C.P. Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may UP Land Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motrisan na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo pinapatapos ng number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok, mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Okay, ang oras natin mga kaibigan, 7:26 ng umaga, October 16 na. In 2 weeks time, andyan ang undas, ang All Saints Day at All Souls Day. This early, tayo po'y makibalita na sa National Capital Region Police Office. Napakaraming malalaking libingan o sementeryo dito sa Metro Manila. Alamin natin ang mga initial na paghahanda ng NCRPO para sa kaayusan, katahimikan at sa seguridad para ngayong Undas 2026. Ang ating pong makakausap, mga kaibigan, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, NCRPO, si Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo. Ma'am, magandang umaga po.
15: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
5: Yes, ma'am. Ano po mga paghahanda na so far ng ating National Capital Region Police Office para dito sa paparating na naundas sa 2026, ma'am, please.
15: Sa ngayon po, nakalatag na po yung ating operational guidelines para po sa Undas 2026 sa ilalim po ng pamumuno ng ating officer in charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano. Pangunahin pong tututukan natin yung seguridad po sa mga sementeryo, mga memorial parks, columbaria, transport terminals at iba pa pong lugar na inaasahang dadagsain po ng ating mga kababayan. Kasama po sa ating paghahanda ang pagpapalakas po ng ating police visibility, ang ating regular patrols, traffic assistance, crowd management at yung pong mabilis natin na emergency response. At ilalagay din po natin ang NCRPO sa full alert status simula po 12:01 AM ng October 30 hanggang po sa matapos ang ating Undas security operations.
5: Ayun, okay. Ito pong binabanggit niyo mga preparations dito, yung mga malalaking libingan halimbawa dito sa atin sa National Capital Region. Usually nagtatayo ng command post yung mismong mga namamahala doon sa libingan o mga sementeryo. Meron din bang itatayong halimbawa mga command post o assistance centers ang ating NCRPO dito sa mga strategic areas na ito, Colonel, ma'am?
15: Yes po, maglalagay po tayo ng ating mga police assistance desk para po mayroon po tayong isang isang specific na lugar na pwede po talagang puntahan yung ating mga kababayan kung sakali man po na kailangan nila ng police assistance, may nawawala or may mga kailangan po silang puntahan, kailangan nila ng specific direction. Yung pong ating police assistance desk ay malapit lang po yun or usually katabi lamang ng ating iba pang force multipliers, kumbaga para po may isang area po na mapupuntahan yung ating mga kababayan para nandun na po lahat yung kanilang kakailanganin na kung kailangan po nila ng assistance, isang lugar lamang po yung kanilang pupuntahan.
5: Opo, you mentioned yung mga force multipliers, of course, nandiyan ang grupo ng mga security guard na nakadeploy doon sa mga areas of responsibility nila. Yung mga barangay security patrols sa iba't ibang areas. So far, kumusta ang coordination natin with them, Lieutenant Colonel Azilo, ma'am?
15: Sa ngayon po, fina-finalize po natin yung ating mga bilang ng ating mga force multipliers at yung ating mga kasamahan pang ahensya na kasama po natin na magbabantay dito sa ating mga sementeryo sa Undas 2026. So, yung pong ating mga agencies kagaya po ng Coast Guard, AFP, yung ating BFP, ang MMDA at yung ating mga barangay officers ay kinukumpleto lamang po natin yung bilang sa bawat sementeryo na ating mga babantayan. So, ang meron pa lang po tayo dito sa PNP, yun pong ating initial na deployment na 10,739 ay kukumpletuhin pa po natin sa mga susunod na araw since fina-finalize pa po natin yung bilang kasama nga po itong ating mga force multipliers.
5: Opo, Colonel Azilo, ma'am, base sa nakarang mga records halimbawa ng National Capital Region Police Office, aling mga pangunahing libingan o sementeryo ang talagang dinadagsa ng mga tao? Maraming nakalibing at maraming pumupunta doon dito sa National Capital Region, ma'am.
15: Usually po yung ating mga public cemeteries, kagaya po ng nandito po sa area ng Maynila, ito po yung madalas na dinadagsa ng milyon-milyon nating mga kababayan. Ganun din po yung mga cemeteryo na may mga prominent personalities po na nakalibing. So yan po mga areas na yan, mas malaki po yung magiging deployment natin dahil po sa inaasahan po natin na pagdagsa ng ating mga kababayan. So, pero wag naman po magtatampo yung ating mga kababayan dahil lahat po ng cemeteryo dito sa Metro Manila ay lalagyan po natin ng deployment para po ensure ng ating mga kababayan na magbibigay ng kanilang pagbisita doon sa kanilang mga yumaang kababayan ay mabibigyan po natin ng karampatang police assistance.
5: Ayun, at isa sa mga usual na nagiging concern ay mayroong mga oras na dumadagsa talaga yung mga nagbibigay pugay doon sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ano? Sa aspetong yan, of course, mahalaga ang papel na gagampanan din ng ating NCRPO in coordination with the administrators ng mga sementeryo na yan. So, ibig sabihin, meron bang mga measures na dapat ganito ang area na hindi pwede munang paradahan ng mga sasakyan, ang pagpunta ng mga tao ay sa ganitong area lang muna. May mga ganong mga pag-uusap na po with the administrators of the various cemeteries, ma'am?
15: Yes po, patuloy po yung ating pakikipag-usap dun sa ating mga cemetery administrators para po ensure na hindi lang po yung pagpasok ng tao yung ating maaasistihan or magagabayan, maging yun pong alam naman natin na usual na yung mga pagmalapit po sa mga cemetery ay talaga nagkukos po na matinding traffic.
5: Dapo.
15: Dahil yung mga naghahanap ng parking, yung mga nagbababa ng kanilang mga pasahero. So isa po yan sa ating inaayos sa ngayon, katuwang po yung ating mga nasa barangay, yung ating mga LGUs, para po ensure na yung daloy po ng traffic at yung daloy ng tao sa mga oras na kumbaga po dadag sa inyong ating mga sementeryo ay magiging maayos po. Kasama na po dyan yung ating kung meron po tayong ingress at egress, kung saan po yung opo, exit yan. At entrance lamang po ng ating mga dadalaw sa mga sementeryo ay pinaplansya po natin. At ganun din po yung magiging parking at kung saan lamang po pwedeng magbaba, kung saan po sila pwedeng mag-iwan ng kanilang mga sasakyan na magiging safe naman po para doon sa ating mga kababayan.
5: Ayan. At syempre, pagka ganito ay kasama sa mga babantayan, of course, ang ating mga bus terminals, mga terminal ng public utility vehicles, dahil dagsa ang mga bibiyahe palabas at papasok ng ating National Capital Region. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, please.
15: Yes, ma'am. Yes, sir. Kasama po dun sa ating babantayan is yung ating mga terminals, yung mga public transport terminals natin. Kasi alam naman po natin na hindi po lahat ng ating kababayan ay nag-stay dito sa Metro Manila pagka po unda. Sinasamantala po ng iba yan para makauwi po ng probinsya, para makadalaw din po sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa mga provinces naman po. So, kasama po yan maging yung ating mga major thoroughfares, katuwang po ang HPG sa pagbabantay po ng ating mga kalsada at ng ating mga terminals para ensure po na mabibigyan po natin ng tulong yung ating mga kababayan kung kinakailangan po natin. At syempre yung ating mga, hindi lamang po yung mga terminals, actually yung ating mga simbahan at yung mga malls natin, yung mga other places of convergence ay kasama po sa dideployan natin ang mga personnel, dahil alam naman po natin na bakasyon niyang mga panahong yan. So yung ating mga kababayan ay sasamantalihin yan para po magsama-sama sila ng kanilang mga kapamilya.
5: And of course, pagka siyempre, sa aspeto ng kaligtasan at seguridad, meron tayong mga paalala doon sa mga kababayan natin na pupunta ng mga sementeryo, di ba? Merong mga bawal dalhin, merong mga paalala na kung magsasama ng mga bata. Bigyan nyo nga, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, ng ilang mga pointers yung mga kababayan natin, paalala. Baka mamaya, nakalimutan ko, bawal nga pala magdala ng kutsilyo, yung mga ganon. Kasi, gagayat kami ng mangga habang nandun kami. Yung mga ganong palusot ba? Colonel, please.
15: Yes po, paalala po natin sa ating mga kababayan, planuhin po natin ng maaga ang inyong magiging pagbisita sa ating mga sementeryo. Alamin po natin yung mga patakaran sa lugar. Yung mga bawal po, gaya ng bawal po ang magdala ng sound system. Meron pong binibigay na oras para maglinis po ng ating mga puntod. Kung kaya po sa oras po na yung talagang mismong pagdalaw na ay hindi na po pinapayagan ang pagdadala ng mga cleaning materials, yung karit, kutsilyo, bawal na po yan, yung mga matatalas na bagay. Bawal din po ang magdala ng mga inumin, nakalalasing na inumin. Siyempre po, bawal po din ang magsugal sa loob po ng sementeryo. Iniiwasan po natin na magkaroon po ng ingay or gulo dahil po ito sa na magiging dulot po ng ating pagsusugal or yung mga sound system. Bawal pong magkantahan sa loob ng sementeryo. Hanggat maaari po, papanatilihin po natin na maging solemn po at kumagatahimik po yung magiging pagbisita ninyo sa inyong mga maayumaong mahal sa buhay. At syempre po, yung mga pagbabantay natin sa ating mga kagamitan. Huwag na po tayong magdala ng hindi naman po kailangan magdala ng pera at magsuot ng mga mamahaling alahas sa pagpunta sa cementerio. Yes. Huwag na po natin gawin para hindi na po kumbaga maging mainit sa mata yung ating mga sarili, lalo sa mga kawatan na maaari pong manamantala doon sa araw na iyan na posible ang siksikan. Kumbaga po yung salisi, yung holda para po maiwasan po natin. Kung may kasama rin po tayong mga bata, senior citizen or persons with disabilities, tiyakin po natin na may kasama sila na mag-aalalay. Yung po mga bata, lagyan po natin ng wristband or kung ano man po na maaari pong pagkakakilanlan sa kanila, lalagyan po natin sila ng ID. Nakalagay po doon yung persons to be notified in case of emergency. Yung ating po mga seniors, kung kailangan po natin, dalhin po natin yung kanilang mga gamot or yung mga pang first aid po para ensure na kung sakali man po na may emergency, ay agad-agad po natin silang mabibigyan ng lunas. At makipagtulungan din po tayo sa ating mga security personnel. Sundin po natin yung mga traffic advisories para maiwasan po natin ang abala. At syempre po, alam po natin na maiiwan po natin yung ating mga tahanan.
5: Yan. Once na
15: tumabas po tayo ng ating mga bahay para dumalaw sa mga sementeryo or mamasyal, i-ensure po natin ang paglalak ng ating mga bintana, pinto, ang gate, yung mga mahalagang gamit po, yung mga maiinit sa mata ng kawatan, huwag po nating iwanan sa labas ng bahay. At kung magpa-park man po tayo ng ating mga sasakyan, ensure po natin na nasa secured na lugar po para maiwasan din po natin maging biktima ng basag kotse.
5: Yun. At saka minsan, di ba, pagka umaalis ang buong pamilya, yung iba nagpo-post kaagad, ano, real time sa kanilang mga social media pages kung saan sila nandoon. E di, malalaman kaagad, uy, mukhang out of town itong pamilya nakatira dito. Ha? Yung mga ganon, ito'y magsisilbing tip din sa ilang mga gustong magsamantala. Ika nga, at gumawa ng kalokohan dun sa mga bahay na naiwang walang tao. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am.
15: Yes po, iwasan po natin yung pagpo-post ng mga real-time updates, yung ating mga at this moment na kayo ay nasa kalsada, na para po bang ina-announce ninyo na walang tao sa inyong mga tahanan. So hanggat maaari po, iwasan po natin yun para hindi naman po natin parang binobroadcast na wala pong tao sa bahay, na open po para sa mga kawatan. Pwede naman po tayong mag-update once na na-secure na po natin yung ating mga sarili, yung ating mga tahanan, na hindi po nila, kumbaga, mamimislead po nila na wala pong tao doon sa kanilang mga bahay.
5: Ayun, okay. Nako, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, salamat po na marami sa mga update at mga paalalang ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
15: Maraming salamat din po. Good morning.
5: Thank you. Good morning, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. NCRPO.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, 40 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan naman nating makipag-ugnayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga paghanda naman, kaugnay pa rin ng paparating na undas sa mga airports o paliparan na pinamamahalaan naman ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
6: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init,
17: mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat!
18: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
17: El Nino Alert!
19: El Nino Alert!
17: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
20: Hindi lang ang mga pananima nanganganib sa Very Strong El Nino. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng Very Strong El Nino.
21: Our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat.
20: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang takip. Kaya naman inihahanda rin ng DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
21: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility. No?
20: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention. Kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang ating makakausap ang kanilang PIO at media spokesperson, si Ms. Bea Bernardo. Bea, ma'am, magandang umaga po.
22: Good morning po, Sir Alan, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
5: Yan, syempre makikibalita lang kami sa overall situation sa ating mga airport, sa mga paliparan na sa ating bansa, lalo tigit. Ito, malapit na naman ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas, ma'am.
22: Yes po, no, nagkaroon na po ng direktiba ang ating Director General na si Director General Raul Del Rosario na i-activate na po yung preparedness sa lahat ng airport sa ating bansa po, no. So ngayon po naghahanda na po sila. May mga help desk na po na itinatayo para sa ating mga airport para i-address po yung mga concerns ng mga passengers natin. Yung security personnel din po natin sa mga airport po ay dinagdagan na po natin, as well as yung medical teams po natin para agaran pong maka responde sa mga pangangailangan po ng mga expected.

0: So, kaya po talaga kami saka pina-advise namin yung mga passenger na at least 3 hours before your flight, pag international flight po ay nasa airport na kayo. Pag domestic flight naman po, at least 2 hours po dapat nasa airport na po kayo para mas maging smooth yung mga procedures and processes na kailangan yung pagdaanan makapasok para po mapupunta dun sa inyong mga eroplano.
1: Ayun, so lalo tigit kung international flight ka mo, dapat 3 oras bago yung nakaschedule na paglipad nila ay nandun na sa airport mismo.
0: Yes po, sir. Kasi napapansin talaga natin, no? Kahit actually, kahit hindi talaga peak season, marami talaga. Diba, marami talaga pumupunta sa airport at nagkakaroon tayo talaga ng bulk ng pila sa immigration. Yun. Kasi lalo na pag mga first-time travelers, may mga documents na kailangan kang ipasa or ipakita doon sa immigration officers natin. Kaya nagkakaroon po na kahit papano delay sa mga pila. So, para maiwasan natin na mainip or talaga ng mga ma-delay sa oras yung ating mga passenger, kaya at least 3 hours po sana nandun na sila sa airport para maging smooth ang process po nila.
1: Okay. At para magsilbing paalala doon sa mga bibiyahe, ano ang mga hindi pwede nilang dalhin sa kanilang mga bagahe? Of course, baka mamaya, oy, may dala ako na ganitong volume ng liquid. Halimbawa, yung iba nagdadala ng mga kung ano-ano, mga lotion, conditioner, perfume na pagkalalaki ng mga volume. Ang mga ito, I understand, limitado dapat, Bea, di ba?
0: Yes po, pag hand carry po ang ating bagahe po, may limitation lang yung kung gano'ng kadami lang yung mga liquids na pwede niyong dalhin. Alam ko, 100 ml lang yung pwede niyong dalhin pag hand carry. Pero pag check-in naman, basta nakasealed ng maayos yung mga toiletries nyo, wala naman pong problema. Of course, yung mga matutulis na bagay, gaya ng gunting, kutsilyo, bawal na bawal po yan sa airport natin. Hindi po kayo papapasukin pag nakita po na may mga ganyan po kayong mga items sa inyong bagahe. Kahit yung mga sinasabi nilang mga anting-anting po, tsaka mga amulet po, no? So, yun po, pag nakita po nila yon sa inyo, ay i-confiscate po yan ng mga security officers po natin. Kaya as much as possible, huwag nyo na po yan dalhin sa ating mga airport dahil bawal po yan. I know we understand na yung anong kalahag na mahalaga tayo sa inyo at meron tong special sa inyo, pero bawal po yan sa airport. Kaya iiwan po muna natin yan sa bahay. And of course, para malaman nyo po kung ano yung mga pwede at hindi pa pwedeng dalhin, pwede po kayo makipag-coordinate or i-check sa website ng mga airlines nyo, kasi meron pong minsan yung mga airlines, may iba't iba silang mga protocol kung ano ba yung mga pwede at ano yung mga hindi pwede. Para to make sure lang, at least coordinate sa mga airlines nyo or i-check nyo yung website ng mga airlines nyo po.
1: Ayan. At syempre, ang isa pang napakahalagang pag-alala, huwag pagbibitaw ng mga bomb jokes.
0: Yes po. Bawal na bawal po yan sa ating mga airports, no? Pag narinig po kayo ng ating mga security officer, regardless kung ano yung intention nyo, kung nagjo-joke lang ba talaga kayo or gusto nyo lang magpatawa, hindi po namin yan pinagbabawal po talaga namin yan. So, pwede po namin kayong hindi pasakayin or patuloyin sa inyong mga flights pag meron po kaming narinig na bomb joke sa inyo. So, as much as possible po, maging responsible po tayo sa ano yung sinasabi natin sa airport, kasi po may consequences po ito. So, possibly na hindi lang kayo yung magkaroon ng consequence. Kunyari, narinig namin kayo, napasakay kayo sa airplane. So, hindi namin papaliparin yung aeroplano kasi we have to check, double-check, yes, ano pa yung sinasabi nyo. So, hindi lang kayo po yung na-delay. Na-delay po yung lahat ng kasama nyo, pati yung aeroplano hindi po nakalipad. Because we have, ganun po tayo kaingat sa airport natin. Kaya as much as possible po, wag po tayo magbibiro ng ganun po sa ating mga paliparan.
1: Yes, okay. Bea, salamat na marami ha sa mga updates na ito mula sa inyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
0: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Bea Bernardo, ang PIO at spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So, kaap!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes makalipas ang 7 AM, update mula sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa

0: 2,600 na magsasakad. Yan po sa lalawigan ng Isabela. Naapektado po ng El Nino. Tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
2: Karagdagang 2,671 mga magsasaka ng palay sa Isabela ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa DSWD. Pinangunahan ng DSWD Field Office 2 ang isinagawang pamahagi ng tulong pinansyal kabila ang mga benepisyaryo ng 1,100 mga magsasaka sa Ilagan City, 800 sa Delfin Albano at nasa 700 naman sa Kawayan City. Ayon sa DSWD, ang listahan ng mga benepisyaryo ay nakabatay sa assessment at verifikasyong isinagawa ng kani-kanilang city o municipal agriculture office. Layo ng ECT na matulungan ng mga magsasakang naapektuhan ng El Nino na makabangon mula sa pagkalugi at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan habang unti-unting pinanunumbalik ang kanilang kabuhayan. Una nang iniulat ng DSWD na sumampa na rin sa higit 700 milyong piso ang naipaabot itong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, si Marian Bastasa, nagatid ng update mula po sa Department of Social Welfare and Development.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Department of Foreign Affairs, binatikos ang naging pahayag ng Chinese Ambassador na madaling manalo ang China sa paggamit ng puwersa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin po natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
3: Yes, Basalan, binatikos nga ng Department of Foreign Affairs ang naging pahayag, Basalan, ni Chinese Ambassador Jing Quan matapos itong sabihin na madaling manalo ang China kung nanaisin itong gumamit ng pwersa. Ayon sa DFA, maraming tinututulan ang naturang pahayag bilang isang hindi direktang banta na hindi nakakatulong sa masalimuot na ugnay ng Pilipinas at China. Kung sana, sa isang panayam kasi, Basalan, sinabi ni Ambassador Jing na dapat pang magpasalamat ang rehiyon dahil sa China ang kanila o ang kanilang kapitbahay. Dagdag pa ng ambador na pinahahalagaan ng Beijing ang kapayapaan at wala itong intensyong gumamit ng pwersa. Gayunman na Basalan, iginiit ng DFA na mahalaga sa diplomasya ang maging maingat na pananalita at ang pagpipigil sa sarili upang mapanatili ang pagkakataon para sa maayos na dialogo at pag-uusap at maayos na pagkikipag-ugnayan. Patuloy namang umiiral ang sigalot sa Pilipinas at China hinggil sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna na tumitinding tensyon sa rehiyon, nananatiling mahalaga ayon sa DFA ang maingat na diplomasya at paggalang sa isa't isa at mapayapang pagresolba sa mga sigalot para sa mga pinakauling balita at manatiling nakatutok sa anumang releases ng magkabilang bansa. Basalan mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, October 16, 2026, ang ating mga executive producer Paula Antulin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. 98.1 BT Radio.